0: aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo okan alaaye to n gbo won olorun lenu mi nibi kibi ti e wa loruko jesu aye oni jali emi re
1: amen
0: gbogbo eni to n sami laaro yi amen to fi mo pe olorun lo da o amen to fi mo pe olorun wa laaye amen to fi mo pe olorun le gbe eyan dide amen yen o gbo si ola laaro
1: amen
0: egbo n ti mo n so o omode ati agba ni oruko jesu oluwa mo to yin wa inu ile yi e o ni ri ekun nibe mo n wo iseda kan o n le pa fun ibi giga kan owo re o de ti to wa gbo ro oluwa bo ba sami owo re te won ni ipo ola to nnawo si ohun oluwa so pe o ti wa nle fun o ti pe iwo lo ni ipo yi o iwo lo ni ogoji promotion ti mo n wo yi won ni iwo lo ni so o le sami a release e fun oba yi eni to da aye ati orun eni to da ekun re o ni mo pe soju ija loni mo gbe oruko re ga mo yin logo toro nla lagbara to ba ri be en to sami laaro yi amen to fi mo olorun wa laaye o ya ko ri lose yi o ri yanu o ma ri yanu o ma ri yanu be lo ma ri o se be ori nla kan ta ma ko wole laaro yi Matthew
1: baba mi
0: to mo pa aro yi awon eyan ti wa ni challenge bayi oni gbogbo awon to je to won goke be mi yen fa won sile mama e tete dide o di ago mewa abo ka to pari pade nibi kibi to ba wa tete gbera ko ma bo mo gbadua loruko Jesu anu o soro lori re mo gbadua anu o soro lori re.

0: duro de o gbogbo eyin te lanfa ni sori yin loni oro na ma ja so pe Matthew be eyan ba nla nkan koja eni o mo banoje ile leri re
1: yo
0: debe o gbo nti we mi ma so Luke 21 never starting Jesu nfo fun ma yen o ni wo je yin niya won doju jako yin e o ni soro o ni sugba o o ni egbo o ni yo pada di eri fun yin o wa banka yo pada di eri mama kele nla koja yo ja so pe e sami o ma ja so pe lori omo yen o ma ja so pe lori ise yen o ma ja so pe mo ni loruko Jesu o ma ja so pe ko to le ja so pe Matthew eyan o gbegbe se marun Matthew koro o to le ja so pe number 1 o koko korira ogun na bo ba korira ogun re o le gbadura igese ana nisino o korira emi agbe njo wo ba lorun se nfun awon eyan lomo wo ba lorun se ngbe awon eyan debe ninu ijo no mo ba se n pariwo to awon kan wa to je pe why no it ori mi lolohun fe lo fun sugbe emi yen so pe o n sa joko sile ko korira ogun yen so ko je ko le dide mami daddy e dide laaro yi e korira ogun yen e dide e je ajo pade aro ile o n gba yagi yagi lara mi iwo na wa ya na adua ati wa ni challenge laaro yi bayi awon eyan ti de biba fun itusile mo gba adua ogun to nla koja o ma deri mo lo Jesu idi to fin sise yanu o ni pe kawo eyan o le gbagbo Matthew ise yanu yen o gaga ko ni target e sugbe igba na okan o ni target e o so fun Nicodemus o ni niko Nicodemus bi o ba se ba ba teyan bi o le wo jobo Olorun sugba mu eyan o ni gbagbo bi o ba si ami ati se yanu idi ni yi ise ran se ti Olorun o ba fi ami ti leyin kawo eyan ki lo me sugba ti ami ba ti tele awon eyan mo fi ri opolopo eyan to nwo wa si challenge lojojumo lati wa gbadura mami so ngboro mi mo gbadura anu soro lori re o da na o ma deri e so pe yo deri daddy e so pe yo deri oro lori omo mi yen o ma deri oro lori ise mi yen o ma deri oro nti mo nla koja lori ago ara mi o ma deri aisan ya oni pa mi o ma deri gbese yan oni bori mi o ma deri ogun yan oni bori mi o ma deri ti David deri temi na ma deri ti Job deri temi na ma deri eberu meta deri temi na ma deri ti Daniel deri temi na ma deri ilakoja mi gboro oluwa mo ma bori re ilakojo omo mi gboro oluwa a ma bori re lato ni lo eje Jesu beja waja oruko Jesu aye wa lowo ma temu Jesu mo wa tu asile wa tu asile be ni yori o ti se be gbogbo en ton sami ami ni o te ni oro yi gbogbo en ton sami ami ni o te ni oro yi oro yi o deri o be lo ma ri to ba ti fe koro o deri number 1 korira ogun yen number 2 to ba ti korira e be gbese igbagbo Matthew obirin onisun ege o na guro Jesu o de gbese loja to gbese ona de na ileri de se isun eje de gbe bo ba gbese Jesu o le wa kan wo le mo wa ko mo ni iwo lo gbogbo awon to tu sile ani an lo ba o kon ti we mi mo wi o ni ohun gbogbo ti baba fi fun mi yo to mi wa enikeni to ba si to mi wa emi ki yo ta nu bo se wo kori Jesu ki ta yan nu sugba to ba gbese o da bi gba pe o gbadun soro yen ilakoja yen o gbadun re mo gbadura ogun re yen o ma bori re Matthew eleketa ti eyan ba fe ko ja si ope eleketa je o ma okorin yin yo ma se kini mo pe ko ma jo ni waju olorun bibeli wi pe erin la asase fun oti wine ni mu na laye do owo ni dahun gbogbo so ori to ba ti fe ki ayo aterin ko wonu ile re ma rerin ma yo ma yin lohun elekerin to ba fe ko deri Matthew lo pe nikan lerin Joseph inu ogbe won o pa awon eyan lerin abi be ko oni baba lo le toju yin faru bayi e ma so koma e ma fajuro awon bani alata alani o ka so tun ma la
1: in your papu and again. What is a pain with Yola? More to Missile, Joseph, or Dometa, that in bed, or Emma, and I team, also to get you, and they talk Balani, or not, no, I get Corot here, no, then, and they got Sammy, or they might dead, then, no, Maria, and then we are debating, boom, me, and your more long. Egbera ema bo si challenge ni Ibadan aro yi e mu osan ka lowo orombo eyo kan to ba re yo kan lowo ma bo sori oke won fo nkan to ba ti debe e wo nkan sa a n gbadua kan lowo fun awon to je pe to ba ti dide die o tun pada sile je ka ba ma jemu yen je lagbara olohun o ma leri se wa ri to ba ti di asale oni ni ojo thursday asale oni mo ba wa ni abule egba ni abule egba bus stop e bi ti ti awon po gem nse yen emi ni won wa su nbe lale oni ni role yi lagbara olohun ibe la ma ba de branch wa to wa ni alagutan ni egbeda ni water bus stop eyin te ba ti mo water bus stop ni yana paja ma wa nbe ni aro friday ago meje si ago mewa ni ma fi po nbe ti n ba ti pari nbe yen ma wa pada si church wa ni ikorodu iso oru yen ma lagbara iso oru ojo kan na ni first friday ma wa ni ikorodu bi n ba ti n pari nbe mo n pada bo si challenge tori so oru na tun lo lowo ni challenge ni badan bi bayi loruko jesu aanu re ko ni kapo lori wa be se n gba we be n gbadua ori ofe olorun yo dapo mo yin matthew baba mi o e so fun gbogbo eyan pe ni ororu ago meta abo lo ki won ma pade mi ni oru awon angeli oru kini mo pe oru awon angeli lori online no more war prayer monday gbogbo ojo ni sir oru ni o ati friday ati saturday ati sunday oru ni o ago meta abo lo gajo o ko gboro lo kan lowo ororo yen o fi ano itara yo da fun lagbara olohun mo n lo si jerusalem ni ojo keje osu kesan eje ajolo bo ba ti de to hun ri ya ajolo taje awon ori ofe to le se famu bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu to dale oluwa ni dale inuru ekeji ta ba ti jade ninu ojo dane oluwa ni dale lori omi yen kan na ni jesu fi se baptism a ma de oku oke kan ti an pe ni sinai ba se n lo yi mo gbadua yo dara fun o je ka o bi ri olo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abenikan to ti se olori ko ran lo si jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lo yo dara fun o phone number yi e pe tabi ke send the message emi na fe lo jerusalem mo join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fo o ri na lowo o ro ri re o se be Jesu Oluwa wa phone number hello phone number 0806 48 14 55 0806 48 14 55 en ka lo nfe ri woli ma bo laaro monday ori oke no mo wo ma bo soldier of christ gbogbo ko olorun ago meje aro si mejila iwo ma bo ni apatere oba ti de iworo ni won ma to to nlo si oye deji so kale ni apatere ori oke no mo wo ibe lo de yen loruko jesu yo dara fun be lo ma ri jesu oluwa wa amen.

FM 92.9 no lawa tagbin dabi edun ta ro bi owe ade yi elewu ara elewu wo iwo yi hidumare na lo diri ewa fun akuko wa woni leke leke oni koja ko ma ya ki efun je ka ma fi asiko iki omoba tajudin adegbega akiolu oni na ni ojo bi baba abeta lagbara olorun lagbara idumare e se pupo odun laye ati ni aye riri gbogbo awon oloye ti won je oni fila funfun ati awon honorary chief labe baba wa sa kesintin adebukola adebutu baba jebu ati gbogbo olori to fi mo awon omoba lona ni ki a ma ki baba wa alailu oba really one baba to jare mosolale actually the first oluwe ku baba fuat pe e ku orire o lagbara olorun lagbara edunmare iru bayi na la mari ani ri bayi bayi lase ti edunmare happy birthday to prince tajudin adegboyega akiolu baba abeta

0: Jésus wa nibe.
1: Mo so fun ogun meje to gbadọ bori ninu ijo segun lai. Ekini mo ni gbadọ bori ogun ni pasiparo. Gbogbo eyan ni jagun ni pasiparo. Gbogbo eyan ni ja o. Aye ma se pasiparo eyan mu o. Wa gboju lowo lowo eyan wa gbo counterfeit le lowo. Wa ro gbo ni nkan lowo. Suma yede Oluwa lowo o. Mo ni lodun na oga mi alawe nla ni. O ma gba bibili 40 le meta lodun. O de ma gba funfun white man gba fruit 120 o ni oorun a ma mi wa are ati funfun tan o ma so fun pe o nti si oluwa o lebun mo pa o pe o de mo fi rojeun gbo akosina we ni e to gba we kere ju lo gba 21 odun le mi ma gba 21 mo fe pa ni bayi kini mo de nbere ebun yin na ni tori baba e ri se gesa iya kan wa ba oga mi ara won ti to ma sponsor won ni obin la omeji won de ni o paper ni won ta ni mo se won ba mi se sunkun de ni won lo ga ni ko be adura bayi ni o ni kilo de won lo ru awon won ti sisi e ni port ko ba gba adura pe container ta won ko de won ti sisi e owo bank ekun gidi oga mi e ja gba adura ero jesus ero jesus ero jesus oluwa e ru da ni alaju won lo ru nkan kan so ni won lo da bi ogun e fe mu boya woli ni mi ni ba mu ma ran ekun ni fe confirm eni te fe gba ye yin lowo e so kan de money abi mi o ni gidi ni ole lo ja kan ko ja yin kan kan so ni won ba be se re ni won lo to ni ola kan fe dan yin wo ni oga mi yo yin kan ah yo yin kan esa o ma ti wa gbadura sa o ri first king tiri yen ni won lo gboju lowo omo lowo e o de gbe opo omo si laya o na ma ri feel pe omo si wa nbe sugbon ki so ma aye mo gba to ji laaro ni o ni mo wo fun mo ri pe oku omo ni ile ki se te gbogbo e ni sami laaro e oju lowo ayan mo re ti won ti ji pada oni la gba ojulowo fun
2: amen
1: so pe e gba ojulowo fun mi
2: e gba ojulowo fun mi
1: ojulowo ayan mo mi
2: ojulowo ayan mo mi
1: mo gba o pada
2: mo gba o pada
1: ojulowo ayan mo awon mo
2: ojulowo ayan mo omo mi
1: mo gba pada
2: mo gba o pada
1: ogun keta to gbodo doju ko ni ogun ikorira ati ikosile mark 12 11 o na okuta ti awon omo le kosile lo di pataki gun le now the answer 16 verse 15 oni bi ta ti kosile ta korira eteni keni wo emi aso de gba ayan ma nkoyan sa ninu john 1 11 oluwa sodo tawon ti e oni won ko sa oluwa wa ni won ko yen o ikosile yen gan ti be lati john chapter 1 46 oni rere wo oni wo le de lati nazareth so rere kan le ti nazareth jade wa emi ikosile yen na lo nlo kaakiri to tun di pe won ti e wa ko rara kan fe pa jesus sa kan be kan jesus ma gbele ka ma de re en to ma duro ti en to bo didi 5000 okunrin laika obirin ti ogun yen ba gbe placard se herod gan ni sa lo abi en to nse dajo buruku yen pilatu won ma re ni kan kan ogun won okay ati en so ni 5000 awon to nko kaakiri gan ti won ni le tekun lo nfun won le bobo won da bayi pe to gan lo do so kan ti wo bele bala bi afin egbon to so ni olohun mo ri sa igba to ya lo tun ke pe buruku bonu en se pe to n ba mo ri kokun gbon lo okun ni ko gbon lo to n ba mo ri ti se pe buruku e ri kon sile sa even awon to se fun ni yen o ti won ni le to pe ori e but tiria ni afi ya o wa je kere mi at the end of that gbo pe peteru tun ni ya iya yawo won de pe jamo nbo won tin jeun mo gbadura gbogbo emi ikore ati ikosile oni lo fojade lara re oloni lo fojade lara re mo wa ni magodo ba kan wa ba mi awon to lohun ti ke ni oni baba olohun wa ba yin gba kan gba tin kan le e de gbadura ona de la oni on de ri contract yen gba oni o de ran ti yin mo mo gbadura mo ran ti pe mi olohun ji mi ngba na oni kin gbadura ojo meta pe gbogbo ton ti gbagbe mi ton ko ira mi ton ko mi sile ko ran ti mi adura ile mi gba ti mo sa binu gba tori gbogbo nkan lo lo de bilabila oni ejo ma binu sa ibinu ke mi lo gunja ki le be se bayi ah mo ti gbe check dani ni elo mu wa sa egbe mo bo e ta si dun ogun ina to e sa ko sile nja ah mo gbe dua emi ko sile lori iwo atomo oni lo sile ogun kerin oni ogun atopinpin the battle of monitoring spirit awon ogun to debe ko to debe awon ogun to mo bi to nlo ko to wo be if you are traceable you are stoppable ogun to le trace e le stop we awon to mo bi to rin de won le dodo omokunrin kan sa bank lo ti sise ori e pe sa awon ge wa lo da bank kan le ngba na ti le ti pe ti to bi almost 30 years won lo da bank kan le won ani ko sa wa pe awon fe gba ko je ya kan na won awon to ma nse gidi se lodo awon o so fun yawo e tori won jo ni sule lo lo ngba ti o de awon yan ni ko wa bere se monday bi o ti dele yawo lo ba lenu ona e mo ka baba won interview won interview o mo so fun pe mo lo e ni la ti so fun wa e ni baba ba le lo se interview won ya bere monday monday ko monday ni e bere sisi e sa ko bere dollar ibi ti se pari sinu awon oju atopinpin awon to debe ko to debe ile sa wi pe oju mi ko wa bo lo ko ku oju kan o gasi oju mi on the sky bo se ngba kini yen lowo okunrin yen television la ninu yara oju mi ko wa bo lo awon oju atopinpin e roju to topinpin jesu de ibi je ran ni won la rirawo irin ajo won ki so ro osu meta o ni won ti rin bo atopinpin ni won sa gbogbo atopinpin to mo irawo re to le ri dirawo to mo ogo omo re yen to le ri ogo omo to lawon lawon wa n di oro yen awon elodi pelu won oju won ma fo
2: amen
1: so pe oju atopinpin
2: oju atopinpin
1: ma fo
2: ma fo
1: so be lekan si
2: oju atopinpin ma fo
1: so be lekan si
2: oju atopinpin
1: so be
2: ma fo
1: so be lekan si
2: oju atopinpin
1: okay
2: ma fo
1: o ba yan mo re so oju atopinpin fo da
2: amen jesus
1: oniwo san la ni mo be lowe o ya ko ja fun won
2: amen
1: ko ja fun
2: amen
1: e rokunrin yen ni oni ohun ran sa e mu lara da e fun loju tun jesus se wo si oni e mo mu lo si enu bode lu o le san be yen awon atopinpin wa nbe ta ba fun loju nbe won foju npada e mo mu lo bi o dilu e mo mu lo be ibe ni o ti san oni jesu lo ba nbe leyin o dilu ko se wo san ah e sa e mo tan mi sa awon adugbo kan wa atopinpin to wa nbe bo ba sura won ni je o jaju ona adugbo burukuruku awon adugbo buruku tin kan se atopinpin lo kun be lo ru bayi won ma topinpin awon yan ka kire ni idinu ti ba pade o ba po fun ranse olohun kan o se sa yo mo sise bi akura ba ko si ojo ti won san kankan be isanjo na ki la fi se bi se oluwa ina la tun dasi se lo nlo ni camp ni si gbogbo account ti mo ni laye lo mo ti gbogbo e pa ni asu e ni ki la nwa laye fe ko le ijoro le mi le bo ani ka don ka gba ka bo mo odo re nta ni ki won ni gbogbo nta ko jo na gan ni osun amo gbagbe pade awon odo gbogbo eyin odo eyin ajo nla ti bere fun yin won ma ba yin se pade nla fun gbogbo awon odo ni on the 27 to 29 Thursday to Friday. Ugbo odo lo ti e ko loko ti won ko ni sese. Ugbo odo to e ko ri se won kawe won je kon ka se yori. Ugbo odo ti won fe beg di ona won. Ugbo odo to e ki ejo ni ebo ki lo ki ti si ti won ni na o. Ugbo odo to fe alaafia ti won ti ta lofa. Abi awon odo ti won ti ko ni bo ogun lowo drugs. Oluwa lo n fe tu awon odo yin sile yin abiyamo e so fun awon odo yin between the age of 16 to 40 one more 27 28 29 ni egbe desta aro saturday ni ago mejo si ago meji ni gbogbo saturday pe number yi to ba ni bere but wa kan gba form ni o but o wo school and take over scholarship en fun egbe gbe ni ti graduate sa won de ti ri ayan mo lo e wa wo n tolorun fi rin ajo en se o fe fogun ipile o fe ma asiri to ya ye re kan ki lolorun gan fe ko se ba lo se ma sasiyori nowo re awon to wa le we yan olorun mo ti ku awon ejo po ni ko pe number yi ko bere n to ba 00 3285 5165 00 3285 5165 Then gbadura fun laare oga yi o ko jesu won ni ri omo
2: amen
1: won ni won ni ri omo
2: amen
1: wala yo lo ko gbogbo amọ
2: amen
1: okan re obale
2: amen
1: ju oluwa yo wa lara re
2: amen
1: o ri se o
2: amen
1: o ti ri be
2: amen
1: jesu oluwa wa
2: amen
3: eyin de bashake si ojojo yin lowo so ana papa julo eyin ara ipinle ogun e ri wipe ojo dogbo fun tin lowo so ana o de tun fe ategun tutu gege bi mo sise lalaye se wa de leni ojo bo thursday ojo kefa osu kejo odun 2026 eh tun shake si pe ojojo wa o tun fi ami ojo muni muni o sugbon ba kan meji wa ni sha o ti ojo yi o ba fun tin ojojo yo pa oda yo tutu ba kan lásìkò náà yóò ṣe bí ẹni pé òjò fẹ́ rọ̀ láti aago mọ́kànlá àárọ̀ lọ́dẹ ni ó túmọ̀ sí pé yóò bo oòrùn lójúmọ́lẹ̀ yóò rẹ̀ tún máa sún àrà pẹ̀lú ẹ̀ ọpọlọwọ abiodun fọlọsọ ẹtúgbàdé mi ní ọ̀la lásìkò yìí kọ́nà àgbọ̀n ọlọ́run títí ìgbà náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ balikis ayípọ́lá tó jẹ́ olóòtú olúmìdé ọlálérè olúmọ ayé ti lórúkọ tèmi ọkùdájí o.

0: ajọbọ tọzi ojo kefa osu kejo egba odun o le merin di lojo e ma ku daji sa e ku daji ma o e ku daji gbogbo eyin mo le bi mi palapata o gbogbo eyin egbon mi lokunrin ati lobirin te je odo ilu mo ki yin sa mo ki yin ma o e ku daji sa e ku daji ma o gbogbo eyin oloja palapata isokunrin isobirin to ntaja gbogbo pa ta mo ki la ro ojobo tozi toni lo to ojojumo lojo yin amo kini kon ni mo mo to da mi loju ojo bo thursday tun man yato ni ojo oja bi ojo aba meta saturday se man yato be lojo eti friday se man se kini lo se man yato si gbogbo ojo ni oja amo yato ojo bo thursday eto gbale ngbata o man fi afali sile fun ipade awon baba laje iya loja eto gbale ngbata oni ma to ra lo man je ki ayika oja ko mo toni toni eto gbale ngbata o man je ki gbofiro ko mule dada ninu awon oja wa eto gbale ngbata ti e tun man fi afali sile fun awon baba mi momo mi ti won je baba laje iya loja lati se adura won le ma ta ki gbogbo nkan le ma lo dede ninu oja ka ma ri la buru ka ma ri sele bi lagbara olohun adura yin a si gba e wo oja yin oni tu o lagbara iledumari e mo kaabo sori eto bona seri apa kini ile ise bond 92.9 e to pe pepe se o e ko ti ye yi ilo ti wa doja ayanjuran abi o da je pada sawo awon temi gbogbo eyin oni moto palapata pataji lo gbogbo eyin oloko akero pataji lo gbogbo eyin oloko te nku ero lati ipinle kan si ipinle mi interstate oya mo ki yen ku ise jele je o lo wa denu ati wa ko de badan ni o le je alagbara eko awako to daju leko o ba di pe ko gbo pore ibadan gba lo se ma mo po mo ko wa wa mo pe express lagos ibadan express o to wo yen wa mo po ji wa mo po fe ibe lo ma ri awon alusi eda kan awon karambari eda kan awon abami eda ti won wa ko afafa ti won ma wo ri wo pe bi era lo se ma ri loju won pe loko ayokele mai ka yen e ka bo sori eto e ki lo patakire e o ye kin pe oga agba fun ajo last man ni mi mo boya mo le gbin oju kin pe oga boya won le gbe mo ni lo ran lowo general manager last man laaro yi e je gbin oju kin pe oga wo to ba ti jin ma mo o ni bi e ma pe won e tun wa fun pe oga o ti fi gbogbo ara suna mo boya pe won le gbe won aso amo nilo lati pe oga agba fun ajo last man isele to nsele lo lo bayi ni keja long o pe fun ajo last man ko de ti si last man ko kon be rara mo nilo lati pe oga agba fun ajo last man won ni won le da si oro to wa nle yi ti won le yanju e tori pe eleyi ni agbara o enikeni to ba ngbo mi to nlo si ona keja latona osodi ni o ki ise to nbo e te nbo te fe wa keja long e ma bo e ma pe mi sa pilot ma de ruba wa ma da ya jawa ki lo sele gan ni keja long mo ti gbin ojo ati pe general manager last man oja wa doctor lalekan bakari oki phd mo ti gbin ojo ati pe won bẹ́ẹ̀ ni bóyá wọ́n láǹfààní àti gbé bí ò bá jẹ́ pé bàbá ṣẹ̀ sùn láago mẹ́ta àbáago mẹ́rin ni ẹni ẹlẹ́ni bí mo ṣe ń gbìyànjú àti pè wọ́n ẹ̀jẹ̀ ìre tó bá ti yá lọ́mà ti rí wọ́n á pè ní tó ṣẹlẹ̀ rèé ọkọ̀ kan fẹ́ gun orí òkè ìkẹjà long ó ń bọ̀ láti ọ̀nà oṣòdì ó fẹ́ gun orí afárá tí mo ti ń tẹnumọ́ pé afárá yìí ọ̀nà táàfin sílẹ̀ fáwọn ọkọ̀ afẹ́fà se oke yi dabi un tawon afara wale tawon ko afara falegun lai subu tawon ko afara falegun lai subu gbo si mi lenu bi odun meji seyin mo logun oke totan mo kigbe o ti sele laaro yi oko bi oko aku agolo seyin bi oko akeru bi ko jomo lori ko jomo container o sha to bi ohun lo fe gun ori oke yen o ti da won kankan nu o le ju eyo kan logan tori nu okun mi o fi oju egbe keji le mi wa mi o fi gbogbo ara ri o ti da won kokon nu ko jo meso ko jo modukun ko jo modukun awon awon odukun bi esuru o be jo mesuru e ma odukun ma da bi esuru yen bo se ri gan niyan o sa dale ti e da soke o tun so wa sile nle ba se soro yi gbogbo oko to fe gun ori afara ikeja lon ti won lo si ona agege abon lo sona yanu paja won le gun ori afara yen rara gbogbo e o ti se pa patapata ohun àtàwọn èèyàn kan bẹ́ẹ̀ mi ò rí lásìmọ̀ bẹ́ẹ̀ o ẹ bá mọ ibi tí ọ̀rọ̀ yìí ti wá dàrú mọ́ mi lójú tó fi ń ká mi lára tí mo fi ń gbìyànjú àti ọ̀gá àgbà fún àjọ lásìmọ̀ ibi ó ti dàrú mọ́ mi lójú rèé ǹjẹ́ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkọ̀ afàyàfà ńlá tó tóbi tó gùn gan ẹ̀ mọ̀ àwọn ọkọ̀ tó ẹ pé wọ́n máa fi ta pólì bu ẹ̀gbẹ́ wọn ohun tó ń kó òye mi ó gùn gan awon le tire ikon won be to meji di logun 80 tires awon ti wa mori le ati logun ibe yen won ti koja be afara to lo si airport iyan afara to ma da be koja ka to di atigun ka to di national rara won wa po won wa be fe yin rin ibi ti wa lati de niyan awon ko afara to mi mejo si mi mewa won be fe yin rin won wa da se laarin ara won lai mo wi pe ona ko wa lowo otun ke to gun afara yen ti o ye ki afa oko afa gun ma gun afara ona elu e ki won gba lati lo gba isale legbe bridge ona e la won ko mo bayi ka ni awon oko ti mo so e mo ibe ni isoro yen o ni nira to iko ni le to ikala la so ara be pe o ya oga no reverse go this way ona re o ma ko jade legbe afara yen o ma ba ti e lo si gbogbo national ni koda ka le fi die mu ki le mo ko ka e mo ko mo ti mo so mo sa ki si ade bi pe awon ko to nbo lati nu ikeja computer village awo lowo ale na be ni nkankan awon gun ori bridge yen won so kale e ba wo pe awon ko so kale lori bridge kilo le sele seyin awon to nbo lati ona osodi ni won le gun bridge awon eni kan to ba je pe o nbo lati ona awo lowo computer village nu ikeja o le gun bridge yen ko so kale si ajai farm awon to ba le ba yanju awon ko afafa ti mo so last month kan sebra be ti jide aba awon mo ti jide ni won mo ti mo so pe eyo ko te fe yin and won fini lo da lale awon ko my car to ku oko akero won ti wan gbanu BRT lane inu BRT lane ton gba ko buru lasiko ta wa itori sele to sele amo awon ko akero ti won do national awon tin da wa lase inu BRT lane yen ni gbe awon ko BRT to logon won je kon ri bi lo ki ja ba oko mi ma lo sele nbe ibi ta ti nilo awon last man yen ejo ti zebra be ba ngbon mi mo ran ti oruko le zebra be mo keja long ko tete ya jare sita ko lo ran wa lo ni keja long ona wa nbe won le gba bi egbe yen nigba ti won fi ma yanju soro to nbe lori afara ikeja long bo se ri ni elo ah tori olohun alagba songo bi e de pe mi sere o da ko su ala to ba do mi te ba pe tin ba gbe e mo pe ise owo yin ni o ile ise bond 92.9 e je ka tesu aju lori eto wa eto yin eh bona se ri apa kini ile ise bond 92.9 gbogbo eni keni to ba lori ofe ati ma gbo mi laaro yi ah e je ki sare salaye awon kankan fun wa o pe ah oga tin pe pada GM tin pe pada hello sir e ka ro sir hello sir tori olohun hello eh e ma ka ro sir eh tori yes sir GM last month e ka ro sir oga
1: e ka ro baba
0: e ma binu pe bodan ilamu sir isele kon lo sele ni ori bridge keja long
1: be ni container to shubu
0: ah inu mi dupe ti gbo e se e se ese
1: ben adi make arrangement oni crane to ma gbe
0: yes sir
1: o lando de
0: yes sir ese sir ese sir oga mun to wa sele nbe ti a sakiyesi ni pe ona kon wa ni bi ka to de bi ti kini e wa ti container yen wa ona yen lo gba egbe bridge lowo otun to ma lo jade ni abe bridge lowo alafia awon trailer to nfe irin ton da wa la le yi won mo pe ona yen wa nbe ise lo reverse reverse on reverse lo di gbogbo be pa ta ti e le video enu be ra mo lara bayi sir ejo te ba le ba so mo last month to ba wa nbe
1: mari ari deploy awon eyan sibe ari so fun won
0: ese sa mu jeri ese oga ese gm sa ese gm sa ku je no fa ese sa
1: ese oga ari oni crane yen lo nda wa duro
0: ah o da sa mu jeri ese sa ese oga ese adupe sa adupe yes sa oga agba fun ajo last month mo so fun yin ke on to le gba phd in transport management dr lalekan bakari oki oga bi mo kin sa o hello yes sir mo ki sa o
2: ejo bi olohun ko lo ba e ri gale ko
0: e ba gbohun soke sir e dakun e mo folohun be yin mi o folohun be yin eh eh
2: e gale ko e
0: yes sir
2: o ya ona sa do wa be o ga ona sa ejo do re ba ni ko se ba yi be mo de tu sa to di traffic o to ba ta ku ko e ba wo de de de o ma le go che ju ni ata o ma gba mo ta bu wa ra lo pa du ko e ki do do fun wa de o mo ni ki
0: lori bridge dale ko
2: lori bridge dale ko every day
0: o ka ila ra
2: go ma bi
0: e ma binu tori olohun e ma binu eh seri eh ku asake eh ku asake si tele ni te ku asake si a ma bi lowo en to je oga won be zebra e gbo do don ni won gbo do adjust do don ni do don ni
2: tego
0: oda oda oda e ma binu ile se bond 92.9 eh awon kan ti o kin dun ma won ara ilu ninu ni arakun yen fi ehonu won le lori yen eh mm ejen ti bayo babalawuri ogun seju aya pere o 30 seconds hello
2: pilot ya gbagba gbagba music o de profile ara mi o ya o
0: esiki
2: o de profile
0: e lo le wo so
2: ka ti ba mna ra moto fun mi jeun mi jeun o de profile ti ba mna ba o ka be tu ye ko ra moto fun mi bara tu
0: ke governor ogun state governor dapo abiodun
2: Ah,
0: I didn't even know what to do. Hey, Ogunle, hey, come here,
2: come
0: here. Come here, come here. Come here, come here. Come here, come here. Come here, come here. Come here, come here. Come here, come here. Come here, come here. Come here, come here. Come here, come here. Come here, come here. Come here, come here. Come here, come here. Come here, come here. Come here, come here. Come here, come here. Come here, come here. Come here, come here. Come here, come Gómìnà tó ń bọ̀, ká bẹ̀ wọn, kódà ká fi Dr. Kadiam sáàtà àwọn mẹ́rin pé, èyí mẹ́rin, ó kéré nu tí ọlọ́run lè ṣe látọwọ́ yìí.
2: Kọ́
0: ara bọ́ọ̀sì fún mi, kọ́ ara bọ́ọ̀sì fún mi, bí ọ̀gá ẹ̀, kọ́ máa fún mi lẹ́jà jẹ́, kọ́ máa fún mi kọ́ ṣe pẹ̀jánu, kọ́ máa fún mi lẹ́jà jẹ́, kọ́ ara bọ́ọ̀sì fún mi. Wọ́n á ràfin yín bàbá, wọ́n á ràfin lágbọ́ Baba, I force me. Ah, Baba, yeah. Iṣe kere ko won se o. Won de wa lara awon ta dura won gba lori orilede yi. O da je ki ma lo die die lori eto. Happy birthday, Baba Ibeta, the most popular Baba Ibeta in Nigeria. E ku ri ojo bi yin oni, omo Oba Tajudeen Adegboyega Akiolu. Igba odun odun kan ni sa o. Ikini wa latodo baba yin to je baba gbogbo baba to se mu yangan laujo His Imperial Majesty Alailua Oba Rinwan, Baba Tunde Aremu Osolale Akiolu One, Olowo Eko, Oba of Lagos, Baba, Baba Ibeta, Grandpa Awon Triplet, Kabiyesi O, Alailua Oba Rinwan, Aremu Osolale Akiolu Olowo Eko, ati gbogbo awon olori parapata, gbogbo awon moba, to je awon aburo atawon egbon yin, ati gbogbo oloye onifila funfun, pelu gbogbo oloye ti won je labe baba wa Alailua Oba Rinwan Osolale Akiolu ta mo si honorary ships ni Iga. Lai gbagbe gbogbo awa omoba ti baba adopti ati gbogbo osise oba ni Iga lo nkin yo olojo ibi oni omoba Prince Tajudeen Adegboyega Akiolu omo kuteresa logun ko pe bi mo pe se npe o igba odun odun kan ni o ke dagba ke si darugo ke gbokuje kuje o omoba Prince Tajudeen Adegboyega Akiolu e se opolopo odun lai be isojo obi loni bakona ni baba wa Lailua Oba Rinwan Osolale Akiolu ati gbogbo olori ati gbogbo omoba gbogbo loye onifila funfun ati gbogbo loye pata ti won je niga won ni ka ki Mrs Bukola Omojafo ti won je Rahim teleri Mrs Bukola Omojafo ni Rahim baba ni ka ki yin o bo le je pe lo ibole wa te tin bo wa won ni ka gba ladura fun pe osi opolopo odun laye ati laaye yin a o si ni gbagbe bakan na pe engineer Adesanya Olajide Johnson engineer Adesanya Olajide Johnson te ba gbo tan kin fun ojo bi to gbori kan omo pa hallelujah yin omo hallelujah omo pa hallelujah pa hallelujah son lo ni ka kiyin oluwa gan na ki lo lo to to adi oluwa ni falani o pa lo ko temi o da bu sa o da bu ma a pa de la ku meja

0: won ni won fe fo na ta han
1: eni kan ma ti gbo suba la bande fun are bola met nubu nje lori kini won ni lori awon ise aki ti won se lo lede wa nigeria won ni se ri owo afiko owo ti won fun awon ologun awon osise ologun lo lede wa nigeria won ni ah kare are inu awon dun so won ti gbo suba fun are la ro tun ni
0: won ni bi o ba re ja eni kan ki la o ma ni ti oro omo legun ma sofi ipile ti ondo lori bi won se be won to won na awon oni gba o won ni gbogbo eto lo ti wa ni sepe lati yo en to je iga won iyen abenugo legun ma sofi ipile ondo
1: agbara ojo so pe won oni lewo onile ma ni oni gba fun awon ajo to ni si isele pajawiri lorilede wa nigeria won lawon ti sise po o pelu awon ajo kan lori ati ko awon ibudo lojuna ati koju isoro omi yale agbara yagboro to fe fojo orilede nigeria ri ma bo lodun yi
0: won ni lala fa benu babala to ba fara bale kofa ogun atata nbe lowo onisegun to ba fojo le ko ogun bi egun eni ba jore ori ama ya atoko gomina ti ipile ekiti alagba abiodun oye banji omo ipile ekiti to lo ko pa ninu idije kan to je ti agbala aye ta mo si spelling b world champion gomina ti da lola pelu ebun eko ofe
1: lori igbaradide eto edibo 2027 je je mo pe onije dupo are labe egbe oselu accord party o ti so ni me pe ohun ti lule o fun are bola met nugu gbangban lohun wa leyin won bayi o
0: awon ajo to nseto idawo niwe mewa jake jado iwo orun africa ti a mo si wak won ma ti tare ac idawo fun ti odun 2026 jade o
1: awon ajo to ri si ati pese iwe irina yen passport fun awon orilede wa nigeria won ni pe awon oteti o lati ma pese iwe irina n pe ko si nkankan ti o n da duro pupo e ti foruko sile e lo fokan bale tori pe e ri iwe irina igba laipe
0: won ni olese mo po ojo ko fi se ka o o ma ni oro ti ajo to ri si ki ounje ko wa kakakiri lawon orile agbalaye united nations world food program won ni ta ba wo ipe awon eyan to lo bi million mefa l'Africa na ni won je pe won o ri ounje to da je latari pe ayipada oju ojo o n ba ere oko je fun awon agbe ko je ki ire oko po debi pe ma ta lopo eyan turu fun awon eyan
1: ijabo apapo lawon ti setan o lati da awon ekun to lo sibi mefa sile papa jure pagan tun won ma ti toju awon omo to ye pe won o da pe to ba ma fi de odun 2027
0: won ni bi ara ile eni ba lenu ama lese ni o o ma ri si ara obi ati kwakwaso won na won ma se egbe leyin eni to je bishop fun ijo aguda ti ile abuja iye alagba ona ye kan pe bi won se so ye ipe ooto ni won so
1: won ni ko sogun mo ko so te mo o alagba bode jojo ma tin so di mimo laaro toni won ni eyi te fe ma da wahala le laarin awon ati are bola met nu bo lawon o ba won sota o ore lawon se o
0: awon ajo lomo won ni pe se npa won lawon je won ni se ri awon okitile tawon ti koko ni olusosu bayi won ni o lo bi tonu to lo bi egberun mokodi ni ogun won ni ise lo lowo lati ri pe won tun gbe olusosu soke daada kise ko tun moyan lori o
1: ile ise ologun ti se ikilo fun gbogbo awon ologun papa julo awon osise ologun lorilede wa nigeria won so di me pe ni keni tawon ba ri gba mu pe boyo n gbe egbogi oloro tabi o mu egbogi oloro won ni ah o sese ke awon fona ta won ti ijiya to gbopon yo si wa lori irufe eni be o
0: won ni abale n da pa yin o le ta o ajo oniriṣe lọpọ ọbọ ijimere oniriṣe lagbadu aka kekere la beke ki se mi fadi e o o ma ni oro ti ileṣe ọlọpa ma so nigba ti won fowo si ko fi mu awon afurasi aji ni pe ti won fe jiyan gbe ni ipile delta pe e le se e le lo
1: apole o si fe ni to ba muse lole awon ajo to ri si eto abo lorilede wa nigeria ye nigeria security and civil defense corps o ma ti n so di mi e pe awon osise awon to n lo sibi mokandinlogorin lawon ti fun ni leta kweri bi ase ile ibo ti awon si fowo sikun mu awon mejila lori pe kini won fowo de ngbere muse won

bíye wo to se na bi owo omo lu abilo ninu re awon to mo baye se nlo lo nwa yeja ibere fadamu igboran dabobo ni emeji ni o gbagusan eni to kejen seda o lewu lati ti gbangban aye yi bi seda ti gbe kale ekun ipariwo are o eni to ba to woju ekun ko bosode iwo na de kaye alayo ti seda damo o jejade pelu

0: se atunse si oduyan kan ti won pe ni omo afon papa jo to lo ja si oja gbajugbaja kan ni abo to oja won ni bi ojuna na se baje won ni kodu ma won won ni o fa inira pupo fun awon ara agbegbe be bakan na ni ni keni le se mi won gbori fun gomina ipinle kwara ni amon abdurazak lori awon eto ti won se ni awon bandri ipinle oyo si ipinle kwara o bakan na ni won so di mo pe gbogbo awon eto ti ye ki won se fa won won ni awon dupe lowo gomina ipinle kwara pa julo ni bi odun mejila seyin lo je pe ina monomono idakure o tin foju awon rimabo won ni sugbon gomina ipinle kwara won ti ba won gbe lori e nigbati awon ko letter lati en toje alakoso fun oro monomono ni ipinle ohun ti won si da won lo bo opolopon won ni o so la won si so ni pe ijoba apapo e dakun e se awon ise eto epo maya kini ese kuku ni ipinle kwara ni awon ojuna iko pa won se awon na ati awon kan ti awon nilo to ma mu igbaye gbadun ba ibe na
1: koko nu wero ina lo nte siwajo ni ere di gaga to jade laaro ti toni won ni ago to n gbe omo ijo ojulo ro o ma ni ti oro awon ajo akeko iwa Nigeria ta ba si National Association of Nigerian Students NAS ju ipinle ogun pe won fun won ni wakati 72 hours ti se ojo meta won fi ba won wa akeko ti won jigbe o ile eko Gateway Polytechnic to nbe ni Sade ni ipinle ti Ogun won ni awon akeko ohun won ma ji won gbe o won ni ki tun se yenikan won ni awon akeko kan tu je ti ile eko Adegboro ICT Polytechnic to nbe ni Itori won ni awon ole tu kolu won won tu pa awon akeko ki lo mu ki awon ajo awon akeko ti a mo si NAS kan ma fara o gbogbo je so won ni Ahmed Sekinat na ni oruko akobirin ti o pa nile eko DS Adegboro ICT Polytechnic nbe ni Itori won ni sugbon ni kopepope yi ile ise olapa to di ipinle Ogun won ti dola awon omo ile okere ti foreign national ite pe won jigbe ni agbe onipa ipinle ti Ogun ko si bobo se sori o ti na ki o se ba se n dola awon to je ti omo ile okere te gbegbe se ni kiaka awon fun ni wakati mejile ni 70 ke awon akeko na bakan ni won gborin fun ijoba ipinle Ogun ko ti ya kan si joba apapo ni kiakia won la won fe ki joba ipinle ati joba apapo ko jo sise papo lori bi awon akeko yi bo se le layo ati alafia awon to si wa ni di isele yi ki won mu won debi ti imi e si gbe dunle ati awon to pa abile yen Amos Sekinat to je akeko won ni awon akeko isoro je akowe gbogbogbo fun awon ajo NAS Oladimeji Usman ni e ka ti awon akoroyin NUJ sector be ni Abeokuta nibe na ni won tin so wakati 72 na fun ijoba ipinle Ogun ati apapo ko ba won wa awon akegbe awon ti won jigbe
0: to ba se pe eto eko won gogo ko kuyanju emo kan wa mo epe eko se pataki ko se koko latare bi awon ma akeko se wa ni isimi jake jile eko ba en jeje mo epe en to je alaga ijoba ibile musin ona re kutubusun aruna aruwe won ni won ti seto idanileko lofede fun awon ako to wa ni ijoba ibile musin won ni awon omo ile eko alakobere ti GS1 ati awon GS1 ati secondary school idanileko na kale fun won si so awon ipago ti won ma lo lati lo idanileko won ni ofe lo bade won ni won le lo si New City Primary School wa ni Mushi Asaudin Primary School ati Akodu Primary School eni eyin alagba fe tari awon omo yi jade lati pe won to ba dile le su nbe lowo e je ke sube awon omo yin lowo e ku won jade lasiko isimi lati lo ma gba idanileko olofe de na yi to je pe alaga ijoba ibile Mushi onorebosun arwe to gbe kale fun awon akeko ni ijoba ibile Mushi
1: konu were na lo nte siwaju oni pataku e siki je ke se osu
0: ajo ti lo lowo olorun baba se nte siwaju laaro e lori eto koko nu we iroyin ado mama iye egbon aburo te ba wa je adupe lowo yin adeode Mr Pilot adupe lowo laigbagbe iya meto oro eluwa Ogun Naik tawon na wole ganiat bello ashiro loruko ti ni awa balagbe yewo
1: bi a se fe wo agbala agbe o ka ma ki omo Bajudin Adegboega Akinolu ti a mo ti baba abeta fun ni ojo bi won ti to ni e se pupo dun laye ati ni ayere lagbara ni tumare
0: olalere agbe ile ilu ilero won ni mo gbadura fun gbogbo awon omo wa ki won se oru eko won iwa mo karuru e je ki a ma da won ileko olohun a pin gbogbo alere gosebo kirun gose Nigeria
1: oruko mi ni Olaitan Babo Oloye lorile gbogbo iwa abaje ti poju awon akeko e je ki obi ati alagbato mojuto awon omo won
0: bale otumara papa road ojo ni e ka aro eyin obi ati alagbato

0: la ni lati ba soro lori imokaru amokaru lasiko idonwo ile la tin kesho ro deje ki akon wo awon mo wa dada esi ma je ki awo bi na ma run won lori ati ma wu iru iwa ye to le ojo waju won
1: egun wonu idonwo je ehun to buru ju sugbon opo de owo awon ose wa ki lo wa enikeni towo ba te ki je ba fi ba to je won ki awon won na ma kawe ki won ye te fohun God bless Ilogun Osun Salaudin Opele Orisunbare
0: Ibrahim Olabamiji Ota Road Orile Agege Peto Eyin Ojogbo Bonde Agbeyewo Toruro E nipa awon akeko pelu Oluyewo nkan nla ni oro na pataki julo ki onikaruku gbiyanju lati omo ilu abi tori isoro ife kufe mo tara eni nikan God bless Nigeria
1: E karo Bonde fe ogbeni biodun ati orente ti makaruru ba waye ko seyin awon eleto idibo idanwo nitori na enikeni ti won ba fura si abi ti owo ba te ki won se ijo to ba to fun o ko je pe won fin se akoba fun mo mi laarin awon akeko ni aje arosidat lati koro
0: aire mako atulu se ilu musijoba n gbianju lati pe won seto idowo ki awon akeko le ma joko pelu nkan ti won ta sugbon opolopo awon omo ni won kin fe ka iwe ko to di pe won lo si yara idowo olorun a saanu awon omo wa
1: o le shakru olako olorogun agege makaru ni dowo ka o ohun ti obi ati alagba to le se na ni pe kan fi isoye to ba daju ran awon omo won lowo ki eran le ma ran won leti won ba ti ka seyin ohun ti abaka na ni isoye ma sise fun ka won na ko ka we won daada o le shakru olako olorogun agege
0: alayowo labi balogun lati ilu musi olorun a ma je ki omo wa ki won ma ran ti nkan ti won ba ka ni asiko idowo gbo ki ijoba tunbo je ki eto to da wa fun awon akeko to ba n gbara di fun idowo ki awo bi atalagbon ki a ti ma moju to won daada
1: onibu fatai adedayo oyewumi ti won je asiwaju papaja won ni mi ma se makaru ni idowo o je ohun ti ko da tori awon omo to ba se makaru ni idowo o ta sun lo siwaju awon na lo ma pada di dokita iru won lo ma fuyan ni abere odi te pe o ma se a iru fe gbese bayi ko da to ni olede wa Nigeria honorable fata adedayo oyewumi asiwaju papaja o
0: alagba segun gbe nlese gensos lati somolu ko da ki awon akeko ma se mo ku lasiko idonwo bi won se gbese le ese idonwo yen o da be ki won awe ki won ti lo joko elekun
1: sheikh olawale trimi siu ko ma se makaru ninu idonwo ka je olooto ninu gbogbo ti a ba nse o na ni plan fi ko wa ko da lati ma se makaru ninu idonwo sheikh olawale trimi siu sheikh your prayer warrior olorun so go street motion
0: e ka ro bo mo gbe ni bi odun ati ore nte ti mo ta makaru ba waye ko se awon eleto ibudo idonwo nitori na eni keni ton ba fura si abi ti owo ba te ki won se idajo to ba to fun won o ko je pe ko ba mi fun awon omo mi laarin awon akeko ni aje aro sida lati
1: omo ba Shola Thomas omo ilu pataki ni Alago Beji alias ST e je ki ijoba ma lo ero supervising computer ki o le ma so won daada ati pe ki won mi ti phone won ki won to wole lo se idanwo ati pe awon reporting teachers ki yo lo laijiya God save Nigeria omo Shola Thomas
0: eba je isa ise fe mi de lati agege ka ro ma ki lo de de pe wa mo kan ru ko duro lati odun yi ki ijoba fagile ise bi atawon to nbo a le je ogbon fun won
1: ade wa lagbo lati oromola iwa makaru ni dawo ko da o o fi je pe gbogbo nkan ko lo bo se ki o lo ki ijoba ko ba wa moju tu
0: bale ilu la oke odo le soli bobo sunle dada akinlabi one won a je ki aduro tito gbopon wa fun awon omo wa awon obi ati ato anise pupo lati se lori awon omo to ba fe se idanwo eru owo won to ba n gbaradi fun idanwo niri akoba o
1: alaji yusuf adekeye olaye mo ti agbede ikorodu baba oboro ọ̀rọ̀ ti ẹgbẹ́ ọlọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ gidi ni o kí ọlọ́run kí ó ràn wá lọ́wọ́ láti ran ìjọba náà lọ́wọ́ láti lè yọ àwọn kànda kó nínú rẹ̀ sí àkí kàwé tó yẹ pé eégún àti owó náà ni wọ́n fi ń ṣe é.
0: alhaji ismail a wà láti mú ṣe ìjọba ẹtúbọ̀ ro àjọ wáyẹ́ẹ̀kì lágbára àwọn ọmọ tí wọ́n bá ti mú pé wọ́n kàrù lásìkò ètò ìdánwò ẹ jẹ́ kí wọ́n máa fagilé àbájáde èsì ìdánwò ó dá bẹ́ẹ̀ bí wọ́n ṣe fagilé àwọn tí wọ́n fagilé ọ̀hún.
1: gómìnà àdìsá kété pe alago láti Ṣọlá Kẹ́sì ìjọba ṣe ẹ̀rọ cctv sáwọn ibùdó ìdánwò torí pé bí ẹ ṣe yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé bí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá ń jìyà olúwa nípìn nínú ẹ̀ kólódé bọ́bà nípìn nínú ẹ̀ ẹ ṣe cctv sáwọn.
0: ọmọ bàbá

0: ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ dá kéwé jẹ ṣàṣà kingdom ìgbáradì tó gbópọn yẹ kó wà fún àwọn ọmọ tó bá fẹ́ ṣe àwọn òbí tí wọ́n sì ń ràn wọ́n lọ́wọ́ náà ẹ jẹ́ kí ìjọba kí ó máa tá máa tọ̀ ọ́ pàápàá jùlọ lásìkò ètò ìdánwò ọ̀hún.
1: Chifmon Atete pe Olota ti ilu Mose Makaru lasiko idowo ko da ka ni awon eyan to je pe won kawe won mo daju won poju owo le ran eto raje orilede wa Nigeria lowo eyan to se makaruru tagbegun se idowo akoba nlala ni won je fun lede Chifmon Atete pe Olota ti ilu Mose
0: eka ole ise Bond FM ko ni jona Alaja Obelu lati Barig e je ki a ma ran awon omo wonyi lowo lati ma gboradi fun idowo gboradi to lo nfa ti won lo fin gbegun wole o
1: e ku ora o aju se fun yin o pastor toyi alabi jp lati koka enite ko foju wi no fi wa yin ba olede je Bond FM
0: eka ro oruko ti won ni ala oruko ti won ni baba moria lati obi eran igodo iwa ki a ma se bokaru lati nawo ohun lo fa ti afiri awon akosemose mi ni nile ise ijoba o ye ki awo obi ki agbe igbese o bi lo wa o
1: osupa na bi gana lati lasamaja e ba wa se amojo iwa makaruru yi tori abo eko ko wulo fun awon omo wa lojo waju asiri yo pada tu e je ka se rere o dabo
0: oloye je lili jo wo dodo oba ilet ije dodo e je ki ijoba papari aro akanimodo si awon ibudo awon ibudo ti won tin se awon idowo kaakire awon omo to ba ti be se wa e je ki won ma gboradi dada ki a ma gbegun wo nu yara ko da to
1: oro le ti gbo yan lotu lo si oki loju se e bo se so awon ijoba na ni ojuse ti won ki kaluku se o si e won ni e se isoye to daju fun awon omo yin dipo ti e ma lo wa special center fun oga wi e
0: o ka wi daga okay baale o tun ma ra tun se kein de kale jaye apapa road ki awon omo ma ka we da da da fun oye gbegun
1: won na lati gbo yen owo ko ta ki olotu abiodun folonso loruko ti ba dipepe ni ti si wa
0: daniel lo ashu loruko ti ni lagbara olohun ba e ni adu fun wa.

Aquí sou. Ekaro sa ekaro ma o igbogbo je ba tin gbo wa omo yeri gbogbo bi te ba ti lori ofi ati anfani ati ma gbo mi laaro oni ojo itan ni ipinle eko lai ojo ma le gbagbe ninu itan idagbasoke orile eda tori pe bi ire ba ti ba eko ire ba orile ni olokada marora loni ojo kefa osu kejo odun 1861 eje kin tun so o mo lewe e ko sile o papa julo eyan mo lewe te nka iwe itan ni lewe giga be study history lo nje be ni oni ojo ka bi oni ni o bi oni lo se ri ojo kefa osu kejo ni odun 18 ki se 1961 o 1861 gege bi ati ko sinu iwe iroyin ti won pe ni Lagos Daily News ni ojo eti Friday ogunjo osu ke July Friday July 20 1946 ate jade eni to te jade ni ogbe ogbeni Abat Macaulay ni won te jade lodun na lohun ninu iwe iroyin Lagos Daily News eko sile o ni iranti ni ele ta n gbe jade lori eto bona se ri ile ise bond 92.9 awon oloye ide pelu gomina Freeman ti ipinle Eko ni won se adehun to ni kimi ni pelu won ba dosun mu lodun na lohun bi iru

0: ase ti oba pa o iyen baba wa lailu oba bi won osu lale akiolu gugu awon oloye onifila fun parabata ni won sifila lati wure fun yin laaro yi agbogbo eto je labe baba wa lailu oba ri won osu lale akiolu ti baba ajebuje asiwaju won bakan na gugu awon omo baba parabata ti baba ka kun omo won sin toju bi omo de oluwa ade folarin okun ade amo bere latodo mama wa princess ade dade oke ati ogawa ni le ise born 929 alaji abdulwahab aladi akosile agbogbo awon awapata ni le ise radio nigeria lagba gbogbo awon osise ni odo ba akiolu iyen nija lanki olojo bi oni omo ba prince tajudeen adegbega akiolu omo kuta logun ko pe mo pe epe o ko ogun le ko fi owo pewu ko ferigijo bi o ko pe ju awon baba nla baba re lo o ategbo tajudeen omo ba eko atepe adegbega omo akiolu lesere o ma tenu ko dagba kuje kuje bayi ni lagbare oba happy birthday to you prince tajudeen adegbega akiolu baba e beta awon beta pe osu mefa an sajoyo omo ba fura na to wa pe se ma so e o kokuro na adota se mo so elu ani kinki omo awon yin na o ala ri nwa re mo so lale akiolu ni kin yo mrs busola omo jafo ni rahim business busola rahim omo jafo to be ni loyibo alailuwa ni awon kin yo atugo awon olori awon asugbo moba atugbo loyo ni fila fun patara won ki busola omo jafo mrs busola omo jafo ni rahim to mo spin mrs busola rahim omo jafo ni loyibo Ejina Adesanya Olajide happy belated birthday to you. Esho polopo odun laye te ba gbo tun kin omo pa haleluya. Haleluya haleluya son lo kin kin yo. Ile se born 29. Isele buru kan sele laaro yi, isele buru ko ni sele. Ajade wole oni ba wa. Amo mi ni paro fun yin eyan ara ile, ijade wole ti ba awon kan laaro yi. Eje akun fadura o. Eje agba adura o. Eje agba adura o. She chairman lo pe mi ni bi owo ago mefa je wo ago gidi mo fe wo asiko to eh ago mefa koja ogoji iseju to tun mo pe ago meje ogun iseju ni she son chairman pe mi pe Mr Pilot isele la bi kon ju ngon lo ti sele ni 20 minutes to 7 oko olopopo gboro tese re gun si taya re po agolo to gbe pon o je oniwon oko oniwon ogoji fota o ma disubule oko e ti steep for tutun kan bye bye ni 5 star money kilo de kilo sele ah Mr Pilot jo lo ba bere si ni sukun ah eru bi emi gan pe kilo sele o wa nu oko yo ni ah eru wa nbe eyan bi merin ni won lo wa nu e o ti subule mo ba pe oga wa general manager last man Dr Lali Kokarioki won ki fun oni seju meji pere ma ri awon last man ma gbe oko e ko fo yin be de lo ka se se o general manager last man alagba Dr Lali Kokarioki thank you sir well done sir done sir well done sir e ku se o eku se o logon ni ogara kan si wa pe Mr Pilot ati gbe oko yen a wa lenu e lo ai ba tin gbin oju ninu aworan foran to ga firanse si mi mo ti da arakun ti ku lese kese o wo so pupa o ku ole lo bi se ni o ewuran ohun daju pe tun be ninu oko yen ma yi koda eje fi ohun alukoro ajo last month sori afefe araji areba tabi te ba ma pe ala so fun wa ni ikeja long oko to wa lori bridge ti won ti gbe kuro tabi e ba npe lo ji e ma mo bo yo ti gbe kuro kini won so
1: Mr Caro ejo ani ka fi toyin leti ni o ise jamba kan sele laaro bi se n ba yin soro bye bye bye elo dead container kon won lo subulu moto ti kon ni 5 star lati ma lo si Toyota labe pedestrian bridge yen mi se ba so e ko mo je wa fully loaded gbogbo awon ton wa nu commercial pata gbapa beta dupe pe ari enikan pe mi minu won amo awon ajo lasma atawon ara ilu won ti ju won gbura won ti ko won lo si hospital mi se ba so driver to wa moto

0: the small one, Mr. Pilot.
1: Yes, sir.
0: Now, between 10 and 15 minutes, since the crane here, my dip, small one.
2: So, you'll be out here now. I'm not going to see I'll be out in that. You'll
0: be out here until you're not going to
1: see that.
0: She. Then, no, you know, I know.
2: Baba, ke to wa lo o.
0: Awa ni ka kura wa ni janu.
2: Oda sa, oda, ko si wahala. Ko ma ke to lo, e ma lo o se ngbo mi. Ara birin kan wa oko si e na ni jo Sunday. To ni jamba, oga, ko e je ka wo birin ke ko nbe. Opopopo awon birin kan, oko wa ko gbe won si oda. Ani o ya lo waju lo eyin. Won ko ti mo ko wa, won ba bota. O de fa jamba, ijo ko mo lo ri island la kan. Onpo no buruku to lo la mo gbe jo baje ni. Ki lo sele lojo Sunday baba.
0: I'm part of the campaign. Tijo Balue goes on and he ni. Osi moto ba se dun wa to ka Ramasari. Obirin ni emi Olorun a mo kokon to sele si kokon. But Sagede la ko ri pe ni o yo moto o la mo fence ile onile loju oju to wa ni oju ona. So ese kese bayi ngba ton ma fi de di moto. She ori e odi mo kini whisper the motto yen e je ti be tin jade in fact mimi lese kese ni o pe mimi lese kese mo to se o ka fa to de ti wa pe awon ajo semo kon to wa sibe kon lo se pe ko wa mu motto yen na kon to yo po in fact ma fi foran won yin popo bi fi yen to wo o fe wonu le yen ko lo ba won ton wa nu le to di pe ni fe ba motto yen duro be ta ke de ta ma so fa won yen wa na ni e kon jo re olohun charity power at minimal speed limit ti joba prescribe olo ma ja tin kan ba ti e ma because motor mechanical ni ko se gbadura kin ko se to ba ti e ma sele
2: a mo ni won
0: ti e le control e
2: a mo ni
0: ba ti e o ni po be tun ba ti yan ba ti sa sa poju de den pupo na o bi en pa mi na o ma fi airport ti wa gba si wa si gbugbe a ma gbo music wa ma si gbugbe lo lumi ni kan ba wa motor ko titi mo ni po ti last one ba kede kede titi won ni po okay ro bi yen don si gbogbo ba se owo yen bo se lari mo kini class yen pe ni o lo si bet to o to a mo pe o to ma sele bet iyan o ba tun si drag e die a mo bo se je to ko lari mo kini wish ko ri e to be to olorun ma fi sesu a Mr. Pilot o ro ko o bi so ro tun ro banu je ni
1: olorun je ka ro ro banu je ba ni ko mu si wa se sa se e jo mo fi asko yi gbe gbogbo awa okunrin ma fo si yawo e wa moto gbogbo obirin ko lo le wa oko gbogbo obirin eh se ngbo o lo ga mi olotu mi last five redu organize so only awon gbodo wa ko gbogbo obirin ko 2 weeks hi that's on yen gbogbo okunrin ko yawo ore n wa moto two speed dodo ki moto yawo ni le ke je wa ke moto o wa pe yen je ki si lo sabiketi yen lorun ni o wa fun gbogbo dodo yawo e ma wa moto mi sere o opolopo awon obirin won ni gboya e won laye mi e wi ma moto se nla ni o e jo mu fo lohun ba be yin jo ko ni ki gbogbo obirin wa moto ite ba ri ko le mi e o hun lati nu oko e ma photo ijamba ko obirin a fe rara obirin e wo bu yi gbe mi mi nkan buruku tun tori olohun won lu fe wonu ogiri nu leyan ton ni o lo la ibo ibo ejo alabaga ni ode fe mi e se mo tin ti ti ara je si akoje araisa yi e kina akoje e se ojare alaja de olala wa warrior ni super gbogbo mo ki alaja o vacation o pass so da e tun de o n pata mo kon sara si mi o si nigba bi ko bi oye nuga ari ma ko e je ko gbe ni panel ma bo baye dakun do mo bodo mo to yin oni jo alaji busilu baba tun de finance of the finance gbo mi oga mi dada oni baje fun yin e ni da alaji taufik eni nomo shama nathan alaji taufik e ba monitor sele akata yin gbogbo be yen olorun wa fun yin se mo ti e je ri yin e lakaki mo mi alaja shukura mo dupe oluwa sunny alaja rupe shanshan alaji isi ati are alaji joku alaji oduba adewale ala sabanu wale won lokun mo kiyin o iklebi ala komre mu balaji mustafa ako ye leyin oni wa moto laye e nigba mo je ri te ba feran yawo yen dakun tori olohun dodo ko ni gbe mo love yawo mi ko ni dodo wa moto temi o ba ti gbe moto se gbara mi se re o elomi omo a lo gbe money tie tie ikuni ikuni moto bo se da to ma jari binu e binu e butu o be buru ju so ngo lo e dakun tori olohun gbogbo wa e dakun e se jeje o

0: ọgọrin naira yi ko to wo moto ko si to mu lo si oja won lawon na mo alase mo ko njo ko fi sika igbese n lo lowo lowo lati ri pe gbogbo idunadura ati gbogbo ijire be awon ose ijoba na ni awon buwolu ge bi en to jita fun oro aje ati eto osuna ni olede wona je alaba taiwo oyedele bo se fi nda awon asoju ose ijoba loju pe iweja award yen e ma gba yen ko to di ojo kedogun osu yi oku te wa nso pe owo to kan fi kun won ni won ma wa nkan se lo
1: koko nu weroyin o nte siwaju olohun a je ki won ti gbese ninu weroyin new telegraph to jade laaro yin awon agbagba ni oke ariwa awon agbagba ninu oselu awon loba loba atawon to je pe won moju to oro eto abo won ma ti ni o to ge omo lefi o ladad kini won ni latari bo se je pe gbogbo nkan polukurusu ni oke ariwa lohun pa eto abo nipa yi pe awon kan won kuju kuku laja ma won to nji ni gbe awon to je pe won pa ni nipa ifona fosu awon to koda awon obi kan won ti so won di ile pepe ti o se eyan nbe mo ni o to ge omo nefi o bi o se je pe awon gagalaja ninu eto oselu won korajo awon loba loba re wa lohun won korajo awon eleto abo ti won mo ti fun te eto abo awon na ma darapo mo won lai gbagbe awon to je pe bi aye o se derun fun awon eniyan o na ni ajo ti won gbogbo won ni won ko rapo lana o to si je pe gbogbo won panupo won fi ohun sokan won so yi pe ni bayi o awon ti ko rapo lati ifowosowopo to lagara ati pe lati parapo lati ri pe awon fi opin si wahala eto abo eleyi to ndojuko awon ni oke ariwa won ni won pe ipe yi ti ko ti je pe won se ipade kan ti won pe ni arewa awareness summit on unity against insecurity waye ni oke oya lohun won so di mimo ipe awon opo yi won ni won ti korajo o lo igbagbe awon are wa for unity ti gbogbo won na ti won pe won ni ti

0: ka ijo ro ba la mu won ro yawon kan ti won ba nbe sugbon yi to se pataki ni pe won nigba ta wa pariwo nepo mo na ykdc ina roju le ninu igbo ti won wa tori pe solar bayi na ni won so ba so so ninu igbo ti won ti ka won
1: to ba je pe oro na ni je kemi na odo awon transmission company of nigeria awon ajo ti won ri si ipina ka ni orilede wa nigeria je kin gbo lo laaro to ni bi o se je pe awon ile ise na won ti ose nu laaro to ni pe bi aja ba logun odun laye won erun ogun ni o latari kini won latari awon ti je pe won juwa sinu okukun gbirimu ni orilede wa nigeria ti won ko lu gbogbo awon ibi ina tin wa ni orilede yi won ni owo ma ti te kan nu won pe won ti fi owo ofin mu ti won ti ju sinu ayanran awon ijoba to tin ka boroboro bi awon ti bi to yiwo fun won sha ninu iwe iroyin laaro to ni pe awon ni o na lo je pe won ko opo to n gbe na ro nla nla mefa ni agbegbe yola salingo eleyi ti won pe ni 330 kv line won ni won ma kolu ti won yo orisirisi awon nkan amunawa ti won yo lori awon kini ti won ko lo ninu atejade kan ti o jade lana o na ni awon alase ile ise na ni won ti tari oro na sa ni ilu abuja o ti won sin so di mo pe awon obi ti oro na ara won lati ri t995 t998 t999 ati t1002 t1003 ati won ti won ta o won ni awon opo yi o na ni won kolu ti won yo awon to da to n gbe na kaakiri orilede nigeria ti won yo kuro bakan na ni won so pe nigbati owo ti arakunrin kan ninu won ti won mu yi o na ni o je pe won tun ri awon nkan ti won ri awon opo yi won ri opolopo nu e bi o ti le je pe won ri gbogbo igba lowo e won ni won ri gba gege bi ajo na bi o se nso yen si e bi won se nso won so pe won se nkan na ni ojo kokandinlogbon osu keje odun ti awa yi siko to je pe awon engineer awon won lo won bo lati se amun opo won yi won so di mimo pe awon adigunjale yi atawon to je pe won kolu ibi ti ina tin wa yi pe awon nkan to da ninu awon opo yi o na lu je ijo so si je pe igba ti won so pe melo ni nkan yi won bi adorin o na lo je pe won ti yo ni bokini to si je pe won ko lo sugbon ni bi ti awon ile ise ti won kaakiri awon agbegbe ti ibe wa won ni won yoju so ba won pe awon odo ilu won ko gbogbo won jo ejo o eje ajo sise yi awon ti o sise labi agbodo wa won ri won ni igba ti o di ojo kini osu kejo ti awa yi o na lo je pe awon olopa won tabro si ajo TCN pe owo ti te ikan to je pe gbogi lo je lara won ti won sise labi won si gba awon kokan ni owo e won kia kan ni won ti fi se owo osukun ofimo ti won ti sare e si bi mi e se gbedu lo
0: e ro pe lai gbo abala oro aje ati lori papa koko inu were ko ti pe awa ma ye baba ina adun abala ti oro aje Abiodun Folorun so loruko ti pepe n tete si.
1: Ore Oluwa Ogunaike loruko temi adupe lowo iya baba e gbon aburo tete ba Femi Dogba lori koko nu wo yin. Lagbara Olorun gbogbo ojoko ti gege bi okowo yi. E oni gbere itiju o. Yinka oni gboya lo ba wa temi laaro tun ni. Adupe lowo Abiodun Folorun so to temi nobo lati ale ana. Lagbara Olorun gbogbo wa ti se de bi ni baje adupe lowo owo na gbogbo wa ati se de bi ko ni baje. Oluwa Ogunaike loruko temi. E ka rosa. Ekaroma, ekarere.

ma ku de asko yin gbogbo te ba ti lori ofia ti anfani ati ma gbo mi salafia ni sese nlo gbogbo kirakitawa ko ni jasofo gege mo ye man so ni opolopo gba nkan to daju to bi le fi le fo mo ohun ni ile ati ile election point lo ro mi si yin gege bi ise won won ni kin wa tayin lo bo nipa anfani kan to tu se so kale si ile ise elevation point 40% discount ediwo ida ogoji ti o wopo lori antali pa juro nibi ti won ti nile yin owode ni ipinle ogun owode ti dilu o aye igba kan ni wa ni owode oko ba yin mu sa won to nso be tori pe ibi ti won pada wa niyan ti o fi darugo si be onile elevation point gbe anfani yen de and discount ni anfani yen anfani to ti a wa nbe tinu mi dun won tun gba san die die pelu pe ediwo 40% won tun gba san die die ile ta so ro eyi pe meji ire estate ni owode ogun state ile yi ni iwe deed of assignment lori deed of sales lese kese to ba ti san owo ire estate owode ogun state ile to da awon eyan tun won ti ba ara bi osu meji meta ni elevation point won tin sise won lo pelu ifokanbale ko le mo pe ile ta so e kin se pe boya ile tutu rara o ja oju e awon eyan tin ra ise tin lo nbe 40% discount gan ni anfani ti o wopo ti ile ise elevation point ti won tari sita bi apere lori ilaji plot 250 square meters anta ni 600,000 naira ke to bere si ni gbo mi mo se yi mo gba ohun alase atoru dari ile ise elevation point soro ni 600 ni tele ni bayi o ti di 360,000 naira e pe mi mo so be ita ta ni full plot 450 square meters ni full plot wa ta ni 1 million naira tele ni bayi o ti di 600,000 naira o ti ja wa sile o ti di 600,000 a se soro yi oya awon ero ba soro yi won wa lori WhatsApp awon number yen ri elevation point 090-33-19-35-09-0-33-19-35-05 tabi 01-36-69-9959 081-36-69-9959 wa gbo iroyin ayo tuwe iroyin ayo je ku iroyin ayo lori real estate njo je mo pe osu merin gbako lo lo anfani lati sanwo die die iroyin ayo tun to sibe o lori real estate to ba wa le san 150,000 naira sile pe down payment deposit temere o wa tu wa gba apere un mere mere ninu apere yi o porisirisi ni elevation point e to ba no to na won gan ba ntie o le ba odidi ti alago lo nla bi mefa ba miliki orisirisi nkan awon ko oyibo repete ni won ku sinu apere ni food basket ti o na ba ti e ti debe wa ti ri yato si pe ire o je nkan to wu ni lori lasiko ta wa yi tori to ba ti debe tawon yo tin se lo o wu yan lori nkan ari awo mi na ki se le ti joba gbese le o no government acquisition ko so ala omo nile ko si dam kankan awon yan ko le won lalaafia ona wo be ire estate ile to fini lokan bale ni elevation lo tin ta wa gbo mi o ko pon mo eni ba yara logun gbe gbogun mere mere to mje won amaye derugba ta ni won ni lero lati sede ti bere nbe

0: Iko and Nasri ni papa pale osoka tori pe ko saye bi ti won sa ta fe mu yi ona tu fe tun gba awon to ko se mu o mu kudun won koju Almeria iyan olorun so ti won gba ni friendly to je pe iko Almeria gangan na ni ko to je pe Ronaldo gan ko to je pe bi ayan asori asoju nbe gangan o si wa koju awon gba kan o yori sire fun CR7 Cristiano Ronaldo
1: to tumo si pe to ko le lori
0: ojo fi gagaga
1: ojo fi gagaga to je baba olowo ni ba ja la baba gba to le lo garin ni tomo eru baba ko garin ni dadan Ronaldo ni o to beno ose
0: ah beno ose
1: o beno ose ki
0: o fi se se sile ni
1: pe o ko lo ma ti ma wu awon to ma beno atelu Ronaldo ma fe ifaraji jiya pe ko si ko kejo wa ojo wa ara
0: ni fun se to se
1: to se lasan inira to ku ko le ba munu awon eyan odun lasan iyen lasan wa lara ko ma fi consultancy ki je pe Ronaldo bo fun wa e ma si go
0: bi ti be yan ko
1: so pe ya Messi o da o to mo lootu ni tunjo lale kan gbo
0: mi ba te ti ba
1: jo pe awon te to pe wa ma ba ti Messi je a pe Messi o da o ki bi Messi ni a gbo pe o ko kale le fun awon ti ina to nda ola mu lo ni ilu Madrid e le ma gbagbe ko gba bo fun ri Madrid ri ko ni kan se pelu orilede ma koda
0: o se pelu ilu ma
1: pelu orilede Spain o pelu ilu Madrid yen ilu Madrid yen opolopo nuna to nbe nbe
0: won Messi
1: tori pe ohun gba bo fun Barcelona agba bo Barcelona de
0: ko Messi rogun ni won
1: ehe to pelu e na o tu ko kale
0: o se
1: ti Ronaldo ma nse tawon yo fe ko na Madrid ni mo bi o ba fun ran kan pade awon epu wa si tulu to ba de kan a ki gbogbo awon yan a jo run si won a ba won
0: se re
1: ti won na ri Messi
0: ba o le gbon ku gbon ku
1: ah eh
0: mi gan o te ni ko pe won mo fla si le
1: ah
0: o te mo le ni o mu ti e o fi ko pe
1: hun
0: ah
1: inu pe kon se mi ni ko ah ah so ye la pe na telu chesi Messi o ah awon agbeji nibi ton ba dele ni ah kon sala
0: si ti o se bi won o
1: ah kon si kon si
0: yo ba si wa bi
1: abi ya ya ya
0: won a ti yes
1: mi o ni se awon mejo ba fin gba mo
0: ito se sile le parun
1: ka ba to be so ni won ni owo o kiki la
0: fe ni
1: won yo ko if ton ba le ni won ton ba le
0: kak
1: ti o da fun pe legit nibi a soro de loni Ronaldo ati Messi won lo kick ju are orilede bi to le
0: o di lu o di lu mi gan ogba idu lo oda wa ni ka wo pe ya ni awon ti won tele ju en ton fe ju ni ori internet lo ka kiri in ti Ronaldo kan nikan gbe odidi oji ilu kan lo doctor kan ti ma so pe ya sugbon yo we lo olorun se da won ni olorun se ka ti won keko nu aye ni
1: gbogbo eyan olorun basola se oro bebe abi oro si nbe ko to ri pe amu iroyin wa se ti igbo yin la ni je je mo pe won ti ran check lo ti akoni mo gba ko asana ta mo si Mikel Arteta pe wo o n fina sere o o de ba gbegi onina agbele lomo ni gbegi na o to ba lo ra fun junior sinu iko re yo ba yara ipasiparo aso igbe alaso re dressing room e yo fo wele wele ti gbogbo e ma dojuru tawon agbe won ni gboro se lenu mo a je pe ni sa to fe gori eyi afamoku ko ma pada fi diremi to ba ra finish junior e gbo asna ki e fe fini abi e fe fini
0: iya ogba sade oro re o e mama tori mama fe ra asna bi
1: kan iya oba ogba sade
0: kan le gba fun
1: ya ni agege merun mama se e fe fini abi e fe fini emi so lowo lo bayo lara won agba bodu to da julo kakiri agbalaye to ba ma fi mu marun
0: ka do lo jina marun ne
1: ba mu finishers a je ko be lohun legit
0: won
1: gba bo ki je pe boya kini o ebun ni latorun wa
0: ah
1: o ro lo
0: mo se
1: ko se do amo ani mo se tenmo fun awon eyan boya ki eyan ko to ma se iwaju o ta mo siri sasha ni o to ba ti lebun to ba ti lebun o ma ni abuja kekere kan
0: be ni no je pe pe awon kan ti ma bu pe ah eni yi o ko si se won atan ba si wo be ida olorun o da o fa nugun kan tan ah gba gun kan tan lara bi ti won mo won yo ko se won ni fun re nbe awon to wa ni fe dada debi de roju gongo awon afoju pe n si yan yan na ni se ko ju yan lo awon afoju nbe
1: abala be yen
0: oda to ba ri be ki so mi na pe Mohamed Salah lorile ede iti to wa ninu ko Liverpool tele ri si da po mo iko mi ta mo si
1: Trabzonspor lorile
0: ede le Turkey
1: sori nigba ti mo gbo
0: ki lati
1: get da pe
0: o ipaje
1: oyayaye legit nigba ti mo gbo ko be lo si Trabzonspor to je iko ti o pe iko to wa loke ni orile ede Turkey ni akoko re mo foju sun pe nigba ko Liverpool ni sa to koja ko si ni o n lo Saudi lo gba bo
0: bolu je
1: be
0: lati je nu

jade lati mi pharmacy to sumo yin e pe 08033 69434. Eyin olugbo mi igbera tun aba capsule ti o je kara okunrin ko po ke pon ke daada o se ole okunrin di alagbara koda awon iyawo ile ukun oko won gbera tun aba capsule o wa kaakakiri awon pharmacy ati kemi.

0: Nigeria ewo lewo e ka wo pa so ko ba le se word of fm 92.9 ba je so pe lana pe iko flying eagle lawon obirin wa ni ti wafcon ti won tesu waju lori akaso ipo keji na la kale si pelu ija olubori meji nu meta a si padanu e kan pere ba kan na en to wa loke wa tinte na ami mefa mefa na lajo wa won wa loke tori pe won ni goal nle wa loko ju ipo meji be na en to wa ni ipo keta na na mo ti zambia ami mefa na won na ni se di pe tabili yen o kun daada ni ṣugbọn goal wa fin la en to wa ni keta ipo keta wa ta mo ti zambia egypt nikan na lo wa ni owo osare pata nu kan so se meta won ti ja olubori kan bi ti won be mo nbe ṣugbọn jogbo e lo laarin awa malawi ati zambia ifeso se tokun bayi dandan ni ka ja olubori ka le ba moke tinte ninu ifeso se ton tesu waju niti wafcon 2026 na nu so ni ta won obirin wa bakan na niti awon ti won sareje kaakiri niti glasgow ton lo yi o koja be okan wa bale be ninu wandu pe awon wa se dada loke okun lohun won si gbe asia orede nigeria on fe loke lelele ni inu mi ndun labalabe n tori pe orede nigeria o se forosa ibi ti won mo gobita ba de won mo pe eyan de be olodun lo se tuwa labalabe pe ko ma dan ko ma dun ni be na bo se lo ni be ni o championship night ale ariwo ni o fun gbogbo awon afese ja afese ku bi ojo tori pe ta ba ni kawo dada orede mexico lohun o ye ko la red one scorpion na lo fe jija je pe yo la mi laka ni ojo saturday to nbo yi august 8 exile escobar justins na lo fe beja ni mexico lo mo so pe ore na ni o je pe ko si dara be seyin seyin ti o si ja wa ntan mo bi ti hun mo oluwa seun tori pe lole mexico yen omo na n gbe asa ore nigeria o n fe loke dara kan wa si bale pe bo se nlo yi didun didun na lo san osu ile wa so fun gbogbo ololufe arsenal ololufe real madrid bayern munich ati napoli iko merin won pe kini kan ni artificial intelligence ai o ma ti predict o o si munu yidun lapa kan die o arsenal yo gba fi eye ta fe mu yi ni league ta fe mu yi o ni madrid ma gba la liga ba kan na bayern munich ma gba bundesliga o wa tun napoli ma gba serie a lenu ti e lohun ai lo so be o ki se mi mi me to bi se ran
1: o si ma lu wa dia o ya sare ba lo tu soro nipa awon obirin wa kan wa o fe ti wa o fe gbo arin ajo en si
2: ipele to kan ti se quarter finals
0: quarter final aha
2: won ti pegede si ipele to kan ti se quarter finals tori pe malawi lu won so won lu zambia won de lu egypt pelu ayo mefa ti meji ton fi lu egypt lana won ti pegede si ipele to kan won ma pade pelu cameroon
0: pelu quarter finals oluwa seun pelu afikun ta gbere nu olotu na ni pe ipele to kan ta mo si quarter final be ni ni iko Nigeria ma koju bayi lawon obirin wa ni o okun wa si bale pe ta koju Cameroon
3: se ri pe olotu wa o mo to nse olotu wa mo pa ere daraya eletu olotu wa okan fenu se lasan to ba le eyan olotu o gboro le gba ball olotu wa n gba ball to ba ni eyan olotu o gboro le fo keke olotu wa fo keke bo le ye keke nu le ati keke
0: ba ba se lori be da bi ti bo
3: mejeji le olotu gbogbo mo le mo le tun le mo ti ka olotu da dari
0: lo ba tan iwo na ji wewo
3: eta on so ro pe ka bi ese ku bi ojo ah ah a to so meji olotu ti ese ese ese na ma gun o emi o we awon si wo ni bi side se amọ wa je iya lenu e bi side akoda ada fun e o wa je iya lenu pe olotu se gbogbo ele amọ olowo button ni ori kokan se olowo bo eh a bi ebere meta baba wa o se wa meta ni baba o se lugun go baba ni emi aja wa ni o da o ya o ya ada ball man city meta 10,000 naira
1: round result ti awon ife so se to waye ni ana ni

0: Lagos Street Soccer Star Osho the tournament. Oluwa Nne Street. Ayo meji ni won fi na Oye Goki Street ti won ri gogo gba sinu awon. Tawri Dablai to je asojuko oroye wa nibi idije yi o je ka mo pe Belo Street ni Ladipo won gba ayo meta sinu awon. Amo baba yin oju street won je ka mo pe okunrin lada awon na da meta pada lo ba di 3-3. Baba yin oju street won pada bori Belo Street ninu agbele gba ball ta mo si penalty o. Ore meji street ayo kon ni won fi na Aduke Thomas Street nigba ti Oloye Ede Street won ju ayo kon sinu awon. Chelsea na da ayo kon pada. Amo Oloye Ede ni ani awala ni kini ise lo ba fi penalty lo ba fi ilu won en to je alakoso to si je alatileyin fun DJ na iyen senior special assistant to the governor of Lagos State on grassroots sports ogbeni honorable Adebanje Adeoye atewo gboye ti gbogbo ayemo siski bank won ni awon ki gbogbo awon odo odo osodi o won sese pin won bayi pe omo dada ni awon won ni ka dupe gidi won lowo olola julo gomina babaji lorusho lasun olu excellent governor babaji san olu fun afide to pe ti won fun idije ohun ki la poruko idije na to n lo lowo olosodi gbogbo lo so lowo Lagos Street Soccer Star Osodi tournament ski bank lo de kale
1: to ba ri be yen sai mele na pe ife san won se ti senator Anthony Adofuye grassroots nothing test waju bayi won ti bo si ipele semi final won si ti se draws won wa se lo labala yen na e ma gbo ni bariga na lo tun waye lori papa se won ti won ni nbe yen na ni e jade to ya ke lo ba won foju lo nje ke si wo bo se lo ni yen o gba ki lowo olotu wa tunji Olamilekan
0: tunji Olalekan to mo se ni se o da ya sare ki mama pe e ku orire o olori Kristana Oluwa seun Adebowale Rahim Afosho olori oba eleti lu Afosho baba wa majesty oba Alani Adebowale Rahim Afosho tori pe ba se so lowo lo bayi mama yi loni loni ni won se ikawe kese jari ayeye iyen convocation ceremony ni CAC Theological Seminary Lagos campus to wa ni idimu olori Kristana Oluwa seun Adebowale Rahim Afosho won ti di pastor Mrs. abi olori pastor Mrs. ni iyawo ba o di pastor ijoin ni mawa nitori oko yin congratulations ma oko yin lo ni ka kin o oba eleti lo ayobo his majesty oba Alani Adebowale Rahim
1: ani boya won si e se won emi na omo ye ore lori fe yin
0: ani boya lo lo ode mo lo e ko so 10000
1: ori ko kakabuka e bi asa
2: to get nine
3: Faji ti paro oruko.
4: Bẹẹni o, La Faji Africa PLC ti poruko dadi HBM Nigeria PLC. Oruko ti yi pada. Ṣugbọn ojulowo cement ta n pese o yi pada. Cement to poju owo to se gbarale atawon ohun elo ile kiko ta fi ko afara mainland geta. Gbogbo ile igbimọ asofin agba. Afara Niger kini ati ekeji. Ile gogoro koko asun gbadan. Gbogbon National Theater atawon ile nla mi kaakiri Nigeria latodun 1960. HBM Nigeria PLC. Tamo si La Faj Africa PLC tele o koja ile kiko
5: amọ pe kilo fera yin oruru isebe ni mo fera yin oruru aburo ti oruru koke owo re ko wa ra o si ma n gbadun re
6: amọ pe
5: lo ti pe ifama fani lapoya o oruru wo lo wa fe ki ra bayi oruru Devon Kings lo ye ko ra o ti oruru isebe to poju owo o si ko fun eroja sara lori vitamin A
6: oruru ijeun ti mo le yan layo fun emi ati idile mi
5: be ni o paro o le ra igun ba ti owo re ba ka ko si mo pe wa gbadun
6: o nje aladun to ba fi oruru na si
5: o to lo so o se won re mi mo ri daju pe mo so fun gbogbo eniyan pe oruru Isebe, Devon Kings, ni oruru isebe to dara.
6: O dara be ore mi.
5: Devon Kings, orun aladun, adun to ko ebi ati ara mora. O wa ni gbogbo ile itaja, Jaki Jado, orilede Nigeria.
7: Mo ti bere. Mo le sele mo pani lerin lakoko apejopo itako sori la malebi mi. O fi eda, o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse. O na ni ami danimo mi ti se, Maggi Native Jollof Rice. Itọwo ekan lasan ari kankan o si leyin e
8: Maggi star pass latara o wa soya awon fa sa bi chili ati kankan fun
7: o nja le ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara Maggi

0: wajuba pejuba tori pon lo Olorun anu oba dedo ba seda Olorun to tun fun wa se lojo toni oba to tun ka wa ye to tun je ka je niyan adupe Olorun ise o adupe fun ife yin lori aye wa Olorun le o ma je to aki gugun en lolufe wa pe ka ro ni gugun ti tin gbo wa kojumo mojumo alayo le to tun mo wa loni oni tin sojo kefa oṣu kejo odun 2026 gbogbo go fun Olorun lori eyin te n gbo wa ati lori awa na adupe lowo yin to te ba wojo ojo ri pa go mesan abo ma ti lo lomo oni gerege bayi esu be se tin tete si wa a ma lo si ori eto ti opon sun kan ṣugbọn ka to ma lo gege bi akede eto loni anisa lai ma daruko wa nitori ko oruko mi oruko eni ni ijani eni princess Olayinka ni gbe aloruko ti mi
1: oko mi le so mi je ko loruko ti mi e ka ro sa e ka ro ma e ka ro gogo bi te tin gbo wa ni ti se thursday akoko be no ni na la ki mi so abon de fe 92.5 e se o pe te ti si wa e ma ba bo lori awon eto ta ti ni e ka le fun yin
0: be ni to ta ti ni kale fun yin ba kan na ni so pe agoro ara wa ni loni o gani ati ashiru na wa nbi o ye je ka do pade alagba tunji olale kan lori eto yin eto wa eto alaye baba oro fun ta koko ninu osu kejo odun 2026 ogun ni fun Olorun loke orun eya wa nkan fidele ka jo gbadun eto

0: dupe lowo Olorun ba bo lori ana bo lori oni obo lo lojo gbogbo ba tun da wa si lori eto alaye baba oro e ka ro sa e ka ro ma e ka ro eyin ore ganiat belo ashu loruko temi ti mo dele fun oga mi tuji olale kan lori eto alaye baba oro tori baba wa ni eto idanileko akomolede lowo ti won ti lo keko so wa ni gania won na lo salaye baba oro won na sa lo lotu lo salaye baba oro fun awon ololufe wa ma je ka da won lagara fun ide yi mo ti wa ni kale ibere ti wa nile te ma da ma bi lowo yin te si ma gba ebun sugbon ka tun lo si bi ibere e je ka ko dupe lowo awon ti won ko le eto yi adupe lowo gbogbo awon ti won ba wa da si eto yi adupe lowo ile ise sustainable land solution adupe lowo yin adupe lowo bailord adupe lowo yin ile ise prestige adupe lowo yin gbogbo en se n ko wole eto yi ile ise to se yobitas na adupe lowo yin gbogbo en se n ko wole eto yi te je ki eto alaye baba oro kodohun gbagbe lori afefe gbogbo yin patapata un la dupe lowo yin te je ka ma wa lo sose tori pe ti o ba sowo ko seto ile ise bond fm sugbon ka ko lo si odo awon ti won ko wole eto e je ka lo si ile ise sustainable land solution ni aro to ni ki a ko lo gbo nkan ti won ni fun wa ta ba pada de a te si waju lori eto alaye baba oro laaro to ni
1: e karo salafi am gbogbo wa wa o
2: adgbesa e ba mi daruko yin fun awon ara le
1: iye mi oloye de loruko temi lati sustainable land solution e se o
2: e se nsa bo le je pe ki se tutumo ta ba so pe ajabuyan je ko je royin amo te yen ba bu ajaje lojo gbologbo royin ki se royin mo pe ti ma wa si ori eto ti se ma salaye fun wa nipa ile ise sustainable land solution sugbon tori awon mi to je pe igba akoko re ta won ma dara ko mo wa lori eto yi lati gbo wa mo fe ke ba wa se alaye nipa ile ise sustainable land solution ati oju anu ti olorun gbe sustainable land solution kale lati ma se fun ogbo mo daadari hun
1: e se gan ni sustainable land solution awa wa lati ba awon eyan to ni wahala to ni issue lori dukia won whatever the issue ko ba je anything te ba ti ni issue e le yoju si wa e jogun le ni won ba yin du le ni e si le ra ni e wa compensation ni nkan ki nkan to ba je to ba le je pe efe ta property na e le yoju si wa a o ba yo ko le o sugbon ani awon developer ani surveyor ani engineer ani awon olopa ta jo nsise papo lati ri pe a ma resolve any issue to ba wa lori dukia e se gan ni
2: to ba ye pe eyan ba ni ile ise nsin ti ile ise un o da pe wa ni isoro boya awon kan ni won bere si dayan laamu pe ile ise un bi teyan ko si ko da abi ile teyan ko le ise un si awon lawon ni awon fe gba pada ti won bere si dayan laamu ko se le bayan ise lori e
1: a le bayan sise lori e ton ba ti wa yoju si wa ni office wa abi ton pe wa iwe kiwe ton ba ni lori ile won a mu wa nkan ki nkan ton ba ni won a mu wa won salaye ti won sugbon awon na ma lo se wadi ti wa ta ba de se wadi ton a le fun won lamoran pe ibi bye bye bye ni wahala wa o ni soro wa a sa le ba yin se a le ba yin se ta ba de le ba yin se a so fun yin tori ko n se gbogbo e na ni o se se de se
2: eni ti awon yen ba ni property to ba fe ta e le ba won se alagbata e nipa bi ba won wa eni ti yo ba won ra se e de so pe te ba fe ma sodo yin o ma gba form se en to ba fe ta property na o se ma gba form lodo yin ni
1: o ma gba form nitori pe a nla ti ni record pe won ti e wa sodo wa a ma n gbowo lati se wadi ta ba de se wadi tan bo ba se je a fun won lamoran ton ba de fe ka se ma te si waju a so fun won pe iye bayi lo ma na yin o ta ba de se a ma se yori lagbara olorun ti o ba de se se na tori ko n se gbogbo e lo se se o o n se gbogbo e lo se se ti o ba se se ta ba ti se wadi ti wa a ma so fun won a ni je kan waste time won
2: e ma bi sa o kilo so bi je pe eyin lawyer gbogbo ro yin oju form form lo nka gbogbo kilo sele form form tori be yin soro form nsin ko ma je pe ero tun ma ba won eyan se ki se pe boya owo ta ma fi gba form ma po
1: fowo gba form o
2: eh
1: fowo gba form iwadi ta ma se investigation ta ma se toro ma na awa na lowo la ma ngbowo fun aye ta wa nsin form form na ni aye ta wa nsin eyan lati ni record gbogbo nkan ko le je pe o so bayi lawyer ni wa an lati le fi han pe not only po so bayi o so bayi proof lele pe
2: ye
1: rire o yes
2: so ba mi so address ile ise sustainable solution le kan si
1: ile ise wa wa ni number 4B Akin Taylor Close off Bamishile Street off Allen Avenue Nikeja number 4B Akin Taylor Close off Bamishile Street off Allen Avenue Nikeja ero bani soro wa de je 090-487-22415 090-487-22415
2: Eshin sir.
1: Eshin. Mo ro pe ta ba tun pe yin gba ni eje wa sir. Ah wa. E ba mi daruko yin fun awon ara. Yemi Oloyede Lorukote mi lati Sustainable Land Solution.
2: Eshin e ba mi ki gbo gba gba to wa nbe o.
1: Ma gbo o eshin.
2: Eshin sir.
1: Ami eshin.

0: Born 92.9 mo ma ki wa ki aku ya le tani gugu ta ba ti lori ofe ati anfani ati bara wa pade loni eku aroda ojo esku igbinoju ko le bada opolopo wa o ti ewu ere tun be ninu oja nse la wonu oja ta nsu wo ti wa lo lajo lohun a rere nbe o a ni se lasun gugu ata jade lasku yi na ateni tese bumi ateni ti o tese bumi gugu pa ta mo ki pe aku se gugu nje a wa ni oja ni jeje ti park ni alausa ikeja se mo pe mo wo arin lana e mo abi e fi okan bale mo si nbo nu oja e loni awon kokon wa ti mo ri lana to owo mi o ka dodon ni kin pada ale nitori mo ri pe ifa ni gugun to wa bi oja yen jeje ti park ni alausa ni mo nso nibi ipati oja to nlo lowo lowo to je pe ijoba ipinle eko lo se atileyin to pe fede mo pe ijoba ipinle eko mo to wa gbe kale aseyori ni ibere aseyori itesiwaju e aseyori opin egan aseyori ni oni anfani ipati oja a re tin polongo ati kede e fun gbogbo yin e ma de gbe lo se to koja amenuba pe iforuko sile ofe ni ona se ko gba foruko sile ni pe e lo foruko sile lori ero ayelujara amo gbogbo e gbogbo e ni bayi un to ti se kini to tin kase nle ni o un kase nle ni o mi o ni ke lo foruko sile o un kase nle ni o amo alejo mi loni omo tayo akinwumi ti won je business and project support officer eti mo ruko anti yen won ma nfi ohun ohun yen won ma bun totori wa lori afefe bayi ni awon ni ma ba soro o se se ki won wa ni bi oja tabi ko won wa cos para office leke badru ti o je atuju ko royin wa ni le se born 92.9 won wa ni bi ipati oja yen to lo lowo ohun to na ba tu wa ri nbe yo so fun gbogbo wa e ka bo sori eto wa eto yin eko onigbowo mi ile se bond 92.9 letin gbo wa ade oluwa ade folani okun ade mr pilot loruko temi lagos state employment trust fund awon ni won se agbatero eto yi nkan won mo fe ke dimu ti mi o de ni yeso fun gbogbo wa mo fe ke dimu re gbo mi o sori aseyori o ko gbopo to tumo si pe aseyori o ko se pon won to o le ba ra bo o kan le ba le ba ona iyun ma sise lati saseyori ni o le ma gba mi gbo amo lo wadi to ba sacha kiesi un ta ba papa tara ta para shefun ogun oju wa ohun ni pe lowo eni elomi a wa wo pe ah se o wa derun na ni wo okokon la njo se leku o ati goke o derun amo to ba ti le gbe igbese kan kerekere wa gun pe o igbese kan loju o le wuwo ese le wuwo ara le wuwo amo wa gun pe o to ba ti le gbe ese kan soke ti keji tele dodon ni ko gun pe o gba mo so fun e wa de bi o lo olode se ani joba to se atileyin fun wa iyen joba ipinle eko pelu ajo ti won gbe kale lagos state employment trust fund ni ajo ti won gbe kale lati se gbogbo ohun to ba to fun gbogbo awa sise gbogbo awa onisowo gbogbo awa onisi owo lenu jo meta Abdulatif Ogunsoya o ye kin be lowo omo tayo Akinwumi gomina si a irinse eyan melo ni na o se egberun mewa eyan ko ni onisi owo leko gomina ha irinse fun oko agoro awon ti gomina ha irinse fun ni alausa le jo meta o li o moye won won ha irinse repete won ha irinse repete e de mo pe bi irinse ba ti wa to ti mo se ki lotuku won ti sile ise fun e company shop won ti se fun enu nta lagos state employment trust fund nta se nu e fo kan bale o lori eto loni ma ti opolopo ibere si odo arabirin omo tayo Akinwumi business and project support officer the lagos state employment trust fund awon ni alejo mi tin ba ti pe won sin dodon ni ki won da wa lohun se wa ri o eyin na ma lanfani ati beere lowo mo to ba to asiko lori eto yi lenkan si gbogbo ojobo Thursday lago mokanla abo si ago mejila osan la man se eto yi iyen eku onigbowo mi lagos state employment trust fund awon ni won se agbatero e JJT park te ba ti nbo latorun seminar te nbo la lausa secretariat e ti ri mo gba yen lowo otun ibe ni awon eyan tin je anfani awon nkan ti o won ti ijoba ipinle eko ti se atileyin fun pate awon ohun elo ile ipate awon nkan to da elo ma o yes era ma
1: egba
0: a se jeje ti pa clear wa ni abi bole wa bayi o da gbe emi elele ah eh ibi no so o so ma o mo ni bele ma wa se wa pa ma
1: a dupe ta
0: e je ko be lowo yin bawo lo se nlo nbe bo lo ja
1: o lo dada o lo dada o ja lo dada
0: abi ki so pe eh se o do da yin lamu
1: ah a dupe lo do
0: oda
1: a dupe lo lo
0: eh oda eh tori awon je ngbo meje sai bere bere meji meta ki ma dai lamuju leni tori oja te wa ki bere bere meji meta lowo yin nitori awon to ngbo wa fun igba kokon ti won ngbo nipa Lagos on display pa ti oja tun lo lowo nje ti park yen pa pa julo ta pe akori e ni pop up market se ngbo mi o e ti se pele alakoko pele lekeji re abi 2.0 lele abi
1: benita
0: ibere akoko ti ma bere lo yin re ipele lekeji ki le ri tebi da lekeji pada ibere akoko nu ibere lekeji re igba o la alakoko lekeji igba o lo ma pari to ma kenu bepo igba o tu wa ni mi ma tu wa wa oya
1: so ita koko se la alakoko gba ta ri ku bo o se wa to fe so to tori ita se last year a se tikri for awon to wa ni agbe business ni so gba ta ri bo se wa ti so se so la se ni oke ki la le se tori feedback ta n gbo lati awon awon eyan ah
0: Ni ta se yi o da la ba gra fini oke e ja da mi ti le po ele ta wa da ti le yi fun gbo olokun ni a se fun any facility to ni po gbo on ta je o ta so o ta je o ta o ta bata ni o orisirisi ni eh I know your to one bi ton ta inu mi dun pe so be eh e ma binu ma ngba olo ma pari a o ma pari ni ojo saturday iyan o tun la
1: ọgọ
0: ọgọ ọgọ ọgọ ṣe àǹfààní sí wà fún àwọn tí wọn sì sí níbi ìpàtẹ ọjà yẹn kọ́ sì wà darapọ̀ mọ́yìn àbí ẹ ti tilẹ̀kùn àǹfààní yẹn.
1: Àǹfààní sì wà fún àwọn tó bá tẹ̀sí
0: láti tọ́wọ́ darapọ̀ mọ́ sí mi.
1: Kí ni nǹkan
0: tó máa ṣe mà? Àti ní níìkì àti bóòtù torí social media platform wa tó wọ́n lè fún se ma so platform yen oju iwe iran ti won ti ma foruko sile e ma so fun wa bi
1: won le lo ti tiny url that is tinyurl.com/popupmarket that is popupmarket
0: o da ma mo be bere lowo yin ma nigba ti e be bere ipate eleyi ta pe ni pop up market 2.0 yi ẹni o ma leju ti akọkọ yẹn lọ toro ma tobi julọ o ma fitan balẹ gidi gan ọlá ọtún ladọ yẹn ma wa sópin lọwọlọwọ báyìí pẹlú bẹ ṣe ń wọ ọjà jẹjẹ ti paaki yẹn ṣe a lè sọ pé bóyá ó ní pass mark ju tọdún tó kọjá lọ.
1: Àwọn onípaasi náà a lè sọ pé onípaasi ẹ mọ tábàtì ẹsẹ alákọ̀ọ́kọ́ alákọ̀ọ́kọ́ ló máa kọ́ ọlọ́wọ́ ti ẹlẹ́ẹ̀kejì tó a máa ní ó tún ní pass mark alákọ̀ọ́kọ́ tá a ti ṣe lọ.
0: Àwọn tí wọ́n jẹ́ olùpàtẹ ọjà nígbẹ̀yìn àtàwọn tó ń rà àtàwọn tó ń pàtẹ pàápàá àwọn tí ó ń pàtẹ ọjà àwọn tó ń pàtẹ iṣẹ́ ọwọ́ wọn oríṣiríṣi nǹkan tẹnu ń jẹ ẹ jẹ́ mi lọ́wọ́ yín lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí báwo ni jẹ́jẹ́ ti pa ṣe rí ṣé a lè fi wé bí ọjà my 12 àti ilé epo àti ọjà ojú ẹ̀ ká pa mẹ́ẹ̀ta pọ̀.
1: ẹni ní ó sì mo wà ní sọ ọmọ ẹni tó ń ta bàtà tó ìyẹn ó lè sọ nǹkan tó ń tà a ní àìsọ àwọn tó ń ta àwọn beauty products àti juice àtàwọn kọkọ bẹ́ẹ̀ yẹn tó aláwọn tó ń ta indomie náà ṣáàdára tí wọ́n ta indomie tó ń sè fún àwọn tó bá fẹ́ jẹun a ní oríṣiríṣi la ní àwọn tó ń ta aṣọ ni o àwọn tó ń ta irun ni o oríṣiríṣi tó wà lẹ.
0: Ṣé báwo lè tọ àbò ṣé ààrẹ ni àwọn kan ọmọ gan fẹ́ kan wá dà wọn lámú bẹ́ẹ̀.
1: Àwọn ọmọ wà nílé ìsọ ẹni tó ń ta wellness program ẹ̀jẹ̀ lè sọ fún wọn ìkọ́ tẹ̀ sábà.
0: Ó ya.
1: Orúkọ yín àti ìkọ́ tẹ̀.
0: Hello.
1: Felicia, a ń ta oògùn fún àwọn àìlera ara wa. A ní wellness fún láti mú ara dí pété. A ní àwọn cosmetics náà fún ojú wa tó máa ti kojú wa dán. A ní family wash fún àwa obìnrin tá a máa ń gbé di sí toilet tó ta fún infection a máa fi ń prevent infection ni. A dẹ̀ ní toothpaste náà fún eyín dídùn. A ní sọmọ ọmọdé ani ti agba ani calcium fo egun fun so ani perfume ani roll on anta body cream body lotion ade ni MRP mi replacement fa won to ba sora to ma fe calm down gbogbo e lanta so
0: kini oruko odo yin beyen kini kon wellness
1: Omi Flame ni company wa lati Sweden
0: lati Sweden ni papa oda awon ko ba be wa wa si je clema eh mo gbo
1: ati na mo ti wa wa jo awon to ta
0: robo eh ati tayo ati tayo mo be ki obirin yen pe number e mo be ko obirin oni wellness yen pe number e ko ka
1: to ko okay is 090
0: e te so ajuma
1: 32
0: mhm
1: 87
0: mhm
1: 19
0: mhm
1: 58
0: e pe le nkan si tori awon to ti gbo nkan te nta so de nilu e o ya pe le nkan si
1: is 090
0: ehe
1: 32
0: mhm
1: 87
0: mhm
1: 19
0: mhm
1: 58
0: o ya e ba gbe phone wa ta yi wala
1: okay sir
0: asi ta yo o ya
1: okay awon pa tu wan nibe
0: e ka ro ma o kile yin ta o
1: Zobo
0: Zodun
1: Asuni Pineapple Juice No, I see Watermelon Juice
0: Eje
1: Fina Kulanda
0: Etu awon kini eka
1: Chinchin
0: Benita Potato Chinchin
1: No Milk Chinchin Milk Chinchin
0: Ah, mi o tu gbo eri o Milk Chinchin Ah, Kuma sa te da me ele ni o Milk Chinchin
1: Sobowa.
0: Sobowa
1: sa.
0: Afu kile pe le nkan.
1: Pineapple and pineapple juice.
0: Oda. Eh se ko won si eta lanta. E ma paro.
1: Sa, lati 500 upward.
0: Se ko ta ba wa sibe yen ye ta ma ra, o tun ma di ye ta lanta.
1: Ben sa, atori 500 naira.
0: Oda ba ola e ma da stand yin mo ta ba de je ye ti pass.
1: Build that street up.
0: O ye pe number yin ma.
1: 091
0: 670
1: 677
0: 03 ke to pe le
1: nkan
0: si je awon to ba fe won da se won le book yin fun order 090 ehn ma test mi chichi chi yan mi ni sanwo se ma bo
1: wa ara se ma expect
0: sir oda yes ma ati tayo
1: all right sir ati ni business ni mi bai ko ta coconut oil
0: ipara ti le nlo niyan coconut oil eduro e ba je fun won hello
1: ani ke gbe fun sir
0: coconut oil
1: okay
0: Eka aroma. Se coconut oil yen se kon joni chemical.
1: No, sir. Naturally, very very natural. Anta egg root oil, egg butter, shampoo, conditioner. O ma je ki give your boom.
0: Ah, yibo ni ni.
1: Yes, sir. Ben.
0: Eh eh. Emi lo ti pe o ma je ki royan gun. E dey try so you ba go. Ki loruko yin? Kini ma?
1: Our TikTok, Instagram, you know, our best.
0: Kini TikTok and doing at Instagram and doing?
1: TikTok, Abby's ASS. Instagram, Abby_A_SS.
0: Oh, yeah. Any suru? Chema ta coconut oil, adi agbon. Coconut oil. No, ma fin para. Natural one, Denny.
1: Yes, sir. Very natural.
0: But product in it's a natural product. But product in.
1: Yeah, natural. No side
0: effects.
1: Very, very, very
0: natural. Yeah, you want to here. Anyway, get pack by Abby.
1: Very,
0: Abby, Abby's essence, Abby.
1: Abby's essence. Abby's apostrophe S, then A and essence.
0: Kilo going on going. Then Abby, sorry. Chichi, Lord going.
1: Abby, that's my name.
0: What's your name again?
1: Abigail Samuel.
0: Oh yeah, call the phone numbers yes. That your customers can call when they get to JNT Park or they want to order. Oh,
1: okay.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Call it once more. I hope the number is on WhatsApp.
1: Yeah, sir.
0: You too, yeah, call it. Call it once more.
1: 081 39 51
0: Yes.
1: 10
0: Okay.
1: 62
0: 62 No worry, you go sell. Abigail, okay?
1: Thank you very much.
0: You're
1: sir.
0: Welcome. Thank you very much, Abigail. Auntie Tayo. Oh yeah, other than that, well, bye.
1: Wow,
0: Ibile Oni. Oyi Ibile. Hello.
1: Hello.
0: Eka Roma o.
1: Eka Roma.
0: Won lodo yin lo yin wa, Oyi Ibile.
1: Bẹni Ibile Oni la nse.
0: Eh. Kin Elizo, awon yin yen kini wulo e, iru oyin be lo lo wa. Ibile oni se o da yin loju pe oni yin yen original ni
1: be mi o da wa loju gidi kon ni o da wa loju to yi pe kini ah o fi everything ada ni o customer to just pe o wa ni lo yibo to ma ko da lati odo wa ka ma send si won ale awa customer to ma ke wa pada nu ka ma di sama send si to oye wa original ni ko ko se ko ya mi se
0: ibile oni ni gogo a ma lo bayo abi Oya ibile oni se wa lori TikTok abi Instagram.
1: Awa be ni awa lori TikTok.
0: Oya kini andu yin lori TikTok at Instagram.
1: Ibile oni official.
0: Ibile oni official ni mejeji at Instagram at TikTok. Ibile oni se be ye wa ni gege ti park se price reduction. Se di wa lowo ta ba wa be le ni ka wara.
1: Discount of 4,000
0: 64 70 43 47 Ekpele nkan si ma
1: 081 64
0: abi
1: 70
0: okay
1: 43 47
0: Ibile oni ni jo ibile oni ni jare abi oya ati tayo odo dara tun lo bayi
1: okay ko ma le pe o ti o je ni ko la kan so ana odo ka so mi bayi na so le so to le bayi soro
0: awon alaso a ni ri o oya
1: sai
0: ka ro ma ti mi ru awon aso o le ta ki loruko company yin
1: Latisan, Trip, Latisan, Alasho, Abi, Benisa, Latisan, Alasho, Abi, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Latisan, Lat
0: ẹni suru ti ba fe ki sakube to wa pa ti ba wa soro yin ma ri
1: bẹni sa da
0: ti ba fe ko to wa pa ma ri
1: bẹni sa
0: se polo wa se ti se tu wa
1: bẹni sa
0: se crop top awon obirin wa crop top to wa pa se ni
1: to po e patapata lo wa
0: abẹ
1: ta
0: pa
1: abẹ
0: abẹ ta pata
1: da pa
0: komun ko
1: Perfect.
0: Oh yeah, number la ma pe
1: 081 41 41 31 16 16 42
0: e pele nkan si ma
1: 081 41 41 31 16 16 42
0: e jo ma ke to lo se e ni sutu to kun bo
1: ara
0: sa bo te ba fe kin ba to up and down to je akube ti ma wo teru aba on to ba ti ba de bank
1: Olorun
0: ko sa o
1: my
0: request e tele
1: atun ehi
0: ai wo mo nbo mo nbo aba yi mo nbo atitayo ara awon olugbe ipinle ko ti won gbo abayi ti won ti mo pe anfani wa nbe yen to de nlo to de po gan mu lati pe lowo yin kini amoran te ni fun won bayi gbogbo all sawon ara ipinle ogun le wa si me awon toyo le wa awon te kitile wa ondo le wa osun le wa
1: awon ara ko la se eto yi fun fun awon areko ni ipinle ko ni a se eto yi fun ka
0: yes ma ati tayo
1: pe to ba mo ko olugbe leko bi kini to ba n gbe leko
0: Olafani lati jafani ikuta se lo. Adayo, e so pe orun to nbe loke si ta so gbe. Iwo to ba fe raja ma bo. Iwo to ba fe ta oja ma bo abi.
1: Iwo to ba fe raja ma bo. Iwo to ba fe ta oja ma bo.
0: Iwo to ba fe ta oja o lati register ko to wa abi.
1: Beni, iwo to ba fe ta oja o ni ma ni lati register ko to ba. Iwo to ba fe raja ma bo.
0: Iwo to ba fe raja o ni lati register. You can walk into JJT Park and buy whatever you want to buy. At a discounted rate, Abi. Am I correct?
1: Yes, at a discounted rate.
0: Antayo, thank you very much. Very come at ten safu. Chen Bomi. Eh, Vedam loan, eh, and safu mu de maroin let my debi. Pop up market 2.0 lanche yabi. Bounty 3.0 umbo.
1: Come on,
0: LSTF pelu gomina ipinle ko eru awon ose kan lagbara ni enu jo meta yi se ka so dose to bo abi se ka so e dose to bo
1: eh ja so e dose to bo
0: ati tayo e ba so fun ESWA pe ati fun won ni oye iya loja general JJT Park o je gbo
1: okay
0: ade ma wuye o malu meji lara mara o malu meji lara papa o je gbo
1: Yes, sir.
0: All right, ma. Eche, ma. Thank you very much, ma.
1: Eche, sir.
0: Yes, ma. Eda. Ko si asiko po mo, gbogbo eyin olugbe ipinle ko, o ku so won yin o, won ni e wa jifa. E ma pe ojo wonu o tori pe won obere ko, be won obere yo lowo yin. E lo si JJT Park. O wa ni bi itosi Lagos State Assembly. Bi gba te fe gba Alausa Secretariat lati kon si 7 up to gate. Motorway center yen, arin yen JJT Park. Ko fe ni o, e lo ra ise. Eh, inu e wo, oyin ti won ta ni egberun meta 3000 yo kan. Wọ́n ní àwọn ata mẹ́ta fún yín ní 5,000 naira ẹ̀dínwó 7,000 lóyìn òkè gbogbo tó wà mẹ́yẹn òní garanti adéolúwa adébọlá ní òkun adé mr pilot òní garanti lsctf òní garanti latif ogunsọ́yà ọ̀gán òní garanti ẹ̀ṣẹ́ sáà ẹ̀ṣẹ́ máa á pàdé lọ́jọ́.
2: Ohun èlò tuntun kan ti wà fún ṣíṣe àwọn oúnjẹ aládùn.
3: Ṣé lóòótọ́?
2: Bẹ́ẹ̀ni, Tasty Cube Chicken Flavour ni o, tí wọ́n ṣe pẹ̀lú àwọn èròjà àbáláyé láti so gbogbo oúnjẹ tá a ṣe ìdàjẹpọ̀ nù ńlá. Bẹ́ẹ̀ni, Tasty Cube Chicken Flavour á fa gbaramanda sóúnjẹ. Ohun ti gbọ́ ti Tasty Cube Chicken Flavour lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Tó bá jẹ bẹ́ẹ̀, ẹja fara o, sáré lọ ra Tasty Cube Chicken Flavour tiẹ̀ lónìí láti máa jẹ̀gbádùn oúnjẹ àjẹpọ̀ nù ńlá. Tasty Cube Chicken Flavour. Ohun fún wa lóúnjẹ tó gbádùn. Tasty Cube Chicken Flavour. Ó wà lọ́lọ́gọ́rùn-ún gíráàmù, ọlọ́gọ́rùn-ún mẹ́rin gíráàmù, àti ọlọ́gọ́rùn-ún mẹ́fà gíráàmù. Ó tún wà ní ẹ̀fun.

0: ṣaaju ni olu ti igbokoda oba afolabi odidi omo ti gbosuba sadankata fun ijoba apapo fun igbese to gbe lori ona ohun amọ won ni oku ni bonro nigbati won salaye bi pe ipe ni jomi yade agbara ya shop ta won koju lagbegbe ohun awon olugbe ibe nireti pe won ma fi pari ise na yo da bubu won ta won si ri pe omi yale ko ni sele mo ni agbegbe na se inu eni ki du ka pa mora are bola ahmed tinubu ti fi idunu won han lori bi nkan se ri papa julo bi won se je pe awon mo orilede yi ti won jigbe won do la emi won awon mejo le ni odunrun 308 ti won ri ko wale lati inu igbo kanji lake national park nibi ti won ji won gbe si are ni igbese akin min tulele yi eleyi ti awon ile ise ologun gbe to si mu inu awon lopolopo eleyi to si fi oko awon bale yi pe iwo daran ajinigbe atawon iwo daran mi yo to di ohun afiseyin tegun alare fi so lorileede yi bakan na ni are tun ti tu so wi pe awon ile ise ologun awon ile ise otelemuye ti won se parapo sise to fi kan ajo national counter terrorism center NCTC lolu won logo enu fun ise takun takun ti won papo se eleyi to mu ki asero yin na ko se se are tun mo tunu bi whatsapp juwe igbese on gege bi ohun to yara oto latari bi pe ise na ti won se ni ojo kan ti won si dola emi to po to be ninu atejade kan ti olubani damoran agba fun are lori ogbon onu ati oro to tari sita yen bayo ona nuga oni won ti salaye pe ogojo le meta iyen 163 ninu awon yi ni o je pe ni ipinle Kwara ni won ti ji won gbe nigbati merile ni ogoje 145 ni won ji gbe ni ipinle Niger atejade na tun ni leyin ti won ba ti gba itoju ton ni ileewosan won tari won si awon ipinle won pelu awon ijoba ohun won le ri pe won papo pelu awon ebi won awon agbobolo obirin omo orilede yi Nigeria Super Falcons won ti perege Peregede bo si ipele quarter finals ninu ere idaraya Women's African Cup of Nations 2026 to nlo lowo orilede Morocco leyin ti won fi eyin akegbe won orilede Egypt bale pelu ami ayo mefa si meji ni ipele group C awon Nigeria Falcons ti won je awon lo ngba ife eye ere idaraya na ni odun 2024 dide yi ni won ti gbianju lati ri daju pe won ko gba ife eye na lowo won eleyi ti won fi safun en laarin ifese won se eleyi to waye pelu orilede Malawi ati Zambia iperegede si ipele quarter finals yi tumo si pe orilede Nigeria tun tesi waju ninu ipo agba le ajo ti Wafcon iko Super Falcons ni bayi ni won reti pe akegbe won ti won ma jo na ton bi owo ni ipele to tun kan bayi ni won reti pe orilede Morocco ti won wa won o fakoyo iroyin le okere are orilede Ukraine Zelensky ti ni ile-ise ologun orilede ohun na ti kọlu ile-ise ifoporun meji lorilede Russia are Zelensky ni orupo awon ile-ise ifoporun na ni Bashkortostan ati Yaroslav gomina ni ekun ti ile ifoporun Yaroslav wa ni o sere pe isele na je isele eleyi to tobi to si je pe ko sele ri latodo drone irinse ti awon ajo na ti won ta si orilede ohun oni meji le laadorun drone ni won ti bana ni ile ejo si meta to fi kan ile ti awon eyan gbe ka ki orilede Russia iroyin apapo asan yi ko ni ju bae lo lati ile ise Bond FM 92.9 amo ke ato ma lo ka mo koko to je ninu royin na wa se ti igboyin le kan si amo wa se ti igboyin pe won gba awon omo ya olomo lamoran lati ma fun awon omo olomu daada ki won mu ni ibada loju na lati le je ki won ni ilera to peye ati idagbasoke to ko legbe ijoba apapo pase ilana to gbokan lati dabobo awon osise ileto ilera are tinubu gbosuba sadankata fun idola emi awon mejo le ni odunrun ti won jigbe ni ipinle Kwara ati Niger orilede Ukraine kolu ile ifoporun meji lorilede Russia eyin eyan wa asiko ojo ko ti kase nle eje ka dekun li ma da ile sinu awon koto idaminu ko to le li lilo bibo agbaro omi lowo ka le dekun isele omi yale agbaro ayagoro omi oni gbe wa lo opolowo olusu iroyin yi Shelly Weyano to ko royin na ojo lede gesi Fauzia Salako so ni loruko temi ti mo tu ti mo sun wa se ti igboyin ti mo ti wa pe akuse olohun yo tun wa lere
1: ejumawo lodiri ewa fakuko o
2: ejumare lodiri ewa fakuko
1: oba oke lodiri ewa fakuko o
2: ejumare lodiri ewa fakuko nibi

0: Bond FM 92.9 Adipele Olorun Oba oju oni te nse ngbo wa oju o le ti wa Bond FM 99 o le ti wo na ati gbe nlo lifo apata ni bayi an fi alagba awon eto aro fun ti e ka ide abinibi ngozi nduche o ti wa nbi lati ti ndigo ti ma te ti waju to fowo alafia
1: be ni wa alafia ni gbogbo owo na lo wulo lodo Olorun
0: Adipele wa awon amoju oro wa
1: Adesina ni o lataaro won wa pelu wa gbagbagba Adesina Adesina
0: Adesina na ni so ni re
1: Babajide
0: Babajide ati awon elege on to be ni adupe lowo yin gbogbo bale won bi ko sha ni pala won abi o le gbo yi awon ni kokola ma wa bi ta wa ba nsoro awon kan na wa to nse ise mi tori pe agbajo la tin soya ajeje oko ko gbe ojo ile ise Bond FM fesi wa ko ni wa bond ni ajo nse ni oni si wa ko ni re wa ko ni re yin na en ten duro ti wa ago mejila abo la ma gbejoko ifa won indigo to ba di ago merin abo ma so reto delivery pelu awon elegbe wa to ku ni enka ide abini bi sugbon ko to di gba awon indigo ma ke siwaju oga wa ni enka ide yoruba na ju so gbogbo wa lataro ni we luwa gun leke pe ah o gbono sese o a de ma sese feyin na ti en gbo wa nile e se o ti mi so pe ago ra tori lo to apo da wa
1: beni so adupe lowo olorun oba azu to tun wa leyin to je ko gbogbo ko sese fun wa lojo tuni loruko ati awon loruko awon alasa ati apase le se Bond FM 92.9 la nke yin pe esun be se ntetiti si wa ni titi gba ta tun ma pade ni koni la se ledo mari oba emi na mo nki yin o princess olayinka nipa anigba loruko ti ni ani pade ayo la se ledo mari oba
2: buku mi je ko loruko ti mi esun ntetiti si wa ati ti pade o ti gba ona
3: ami yeye won laye ni

ezi oke esi wee hụ ya ka a ga-esi wee na-eme maka na ọnụ ụwa ka anyị nọ ọkwa ịghọta n'oge ndị igbo na bond fm 92.9 ka anyị si wee na-ewetara gị ya bụ egwu bụ nke si n'aka nwanne anyị nwaanyị Chinyere Udoma onye egwu na-adị mma n'ọnụ na-adịkwa ya mma n'olu ọ na-ezipụ ozi ya ọ dị ka o si n'eluigwe wee na-ada maka osila dị okwuchukwu bụ a na amen ọ dị mma n'oge ọ yọrọ maka anyị nọ ugbu a egwu jere egwu lara ma gị cheta na mgbe ọ ga-eji ọ ga-afọdụ nkeji iri na ise ka ọkụ elekere mbụ anyị gaa n'ihu wetara gị nkuzi igbo ka ọ dị ugbu a ka anyị gaa n'ihu wetara gị

ejim n'aka n'isi m wee na-agbara ya bụ egwu bụ nke na-akụpụrụ gị ugbu a. N'oke ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka okwu ndị a si na-abịara gị. Okwu m nke ụbọchị taa bụ n'ezie ịhụla m ka mmiri si wee na-ezo, ma mmiri ezozuru ugbu a o, ma ọ bụ anwụ a na-ekezi, okwu otu ihe bụ ihe pụtara ihe. Oke oyi dịkwa ugbu a, oke oyi dịkwa ugbu a. Biko onye ọbụla lekọta onwe ya anya. Ile anya ugbu, ọtụtụ ndị mmadụ na-enwezi nsogbu ikpere mgbu, ụkwụ mgbu. Ọtụtụ ihe ọbụla metụtara ọkpụkpụ ugbu a na-egbu ndị mmadụ mgbu. Ọ bụ na ị na-asa ahụ, were mmiri ọkụ wee na-asa ahụ, na-aṅụ mmiri ọkụ. Ọ bụ na ị nwee obere nke ndị bekee kpọọ flask, na-agbanye mmiri na ya, mmiri ọkụ ị na-aṅụ ya, ọ ga-eme ka ihe mgbu ndị a kwụsịnata n'ahụ gị. Biko, nke a bụ ihe ndị mmadụ na-agabiga n'oge oyi anyị nọ n'ime ya. Nke a bụkwa okwu nsị ka ntụpụrụ gị n'ụbọchị nke taa. Elepụkwara onwe gị anya, o maka na mgbu ndị a bụ ọmalite. Ị ga na-ajụ ma o nwere ma ndị ime obodo na-achụrụla gị bịawa. Oyi karịrị ugbu a, onye ọbụla lekọta onwe ya anya. Ị na-eyi akwa mgbochi, akwa siri ike ga na-ekpuchite gị obi, kpuchite gị ahụ. Biko, nke a bụ okwu nsị ka ntụpụrụ gị, ịbụ onye ọma na-ege ntị, maka na ụwa anyị nọ n'ime ya. O nwekwara ike ọ dịrị onye a mfe, mana ọ gaghị adịrị onye nke ọzọ mfe. N'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka m si na-ewetara gị nkenke ozi nke a. O nwere ntị ya na-ekene ya nụrụ.

ọdịmma asị na ihe ọbụla nwere mmalite na-enwe ọgwụgwụ ọkwa maka ọyọrị ma ọ maka na ihe ndị ọzọ ka akwụkwọ na-eche n'oge ndị igbo Bond FM 92.9 ka anyị nweta ọyọrịma nke ụbọchị taa n'isi njedebe ka anyị wee chebiri ihe omume anyị bụ akụkọ ụwa ọ bụ ngọzi ndị chebe onye gị na-anọdụ na ụbọchị nke taa ngwa ya dịwakwa mana nọsikwa ike o maka na oge ndị igbo ka na-agakwa n'ihu Bond FM 92.9

akwala elekere mbụ. Ya gaziere gị onye ọma na-ege ntị. Ngwa gere akụkụ ụwa nke ehihie taa bụ ụbọchị Tọzdee. Ọkpụrụkpụ isiokwu ndị a bụ ha ghọrọ akụkọ ị ga-anụ. Agwala ụmụ nwaanyị ku nwa n'aka ka ha gbalịsie ike na-enyeju ụmụ ha ara afọ. Gọọmenti etiti ebuola agha megide ụdị mmaja na mmegide a na-adị enye ndị ọrụ ahụike. Ọ bụ n'ọkpụrụkpụ isiokwu ndị a na ndị ọzọ ka akụkọ ụwa nke ehihie taa hiwere isi. Ngwa tọzie ntị n'ala nụrụ akụkọ ụwa n'uju ya. Abụ m Ebere Okwu. A dụọla ndị nne ọdụ ka ha gbalịsie ike na-enyeju ụmụ ha mmiri ara afọ, maka na ya bụ mmiri ara ga-enyezu ha ihe niile ahụ ha chọrọ iji wee na-eto ma nwee ezi ahụike. Ọ bụ onye ọrụ ahụike na Lagos, Odoziaku Bukola Adeyeye, bụ ya mere ka amata nke a na Lagos ma mee ka amata na mmiri ara na-egbupụtara ụmụaka ihe dum ahụ ha chọrọ, ma mee ka ikike ha iji guzogide ọrịa bụ immune system siwanye ike, tinyekwuoro ibelata nsogbu maọbụ ikike ha nwere iji wee na-ada ọrịa, ma n'ebe nne nọ ma n'ebe nwa nọ. Odoziaku Adeyeye mekwara ka amata na inyezu ụmụaka amụrụọfụ mmiri ara afọ na-eme ka ha nwee ike ịgbanahụ ihe ndị ahụ na-adị ebute ọnwụ ụmụntakịrị dịka ashma, ibufega ibu oke, tinyere type 1 nke ọrịa shuga, nakwa ụmụaka enweghị ọbara n'ahụ ha. Ọ gbakwunyere na inye nwatakịrị mmiri ara dị mma maka na ọ na-agbasa n'ime ahụ nwatakịrị ngwa ngwa karịa ihe dịka mmiri ara ehi a na-enye ha, iji gbochie afọ nwatakịrị isi ike maọbụ mee ka nwata ghara inwe ikike ịga mpochi. Odoziaku Adeyeye mekwara ka amata na nne inyeju nwatakịrị mmiri ara afọ na-enyekwaziri nwaanyị n'onwe ya aka, maka na ọ ga-eme ka akpa nwa ya nnachite n'ụdị o kwesịrị ịdị n'oge na-eteghị aka, gbochie ya inwe ọbara maọbụ inwe nsogbu ịgba ọbara mgbe ọ mụchara nwa. Tinyekwuoro na inyeju nwatakịrị mmiri ara afọ na-eme ka nwaanyị belata aka n'inwe nsogbu ọrịa kansa maọbụ ovarian kansa, tinyekwuoro ọrịa shuga maọbụ type 2 diabetes, nakwa ọbara mgbali elu ma emechaa na ndụ ya. Ị ga-echeta na mmemme Breastfeeding Week nke afọ a malitere n'abalị mbụ nke ọnwa Ọgọst wee ruo abalị asaa, ma mara na isiokwu ya nke afọ a bụ 2026 bụ Breastfeeding for a Sustainable Start in Life, Strengthen What Works. N'ịga n'ihu, President Bola Ahmed Tinubu anabatala ma too mbọ agbara iji wee napụta ndị ala anyị mmadụ 308 bụ ndị a tọrọ ma tọga ha n'oke ọhịa Kaingi Lake National Park Forest. Ọ kọwara ya bụ mbọ agbara ịnapụta ndị a dịka ezi mbọ sitere n'aka ụlọọrụ nchekwa dị iche iche n'ala anyị, ma jiri ohere ahụ gwa ụlọọrụ nchekwa dum nọ n'ala anyị ka ha guzosie ike, kekwaa ji n'ume, ma na-ebu agha megide mwakpo dị otu a. N'otu aka ahụ, onye isi ala toro ụlọọrụ Armed Forces of Nigeria, ya bụ ụlọọrụ agha ala anyị, Department of State Services DSS, the Nigerian Police Force, tinyekwuoro ụlọọrụ nke ọzọ National Counter Terrorism Center NCTC n'aha mkpọbire, maka ya bụ agha ha buru bụ nke o mere ka amata na nke a bụ mbụ ya ịbagide mwakpo dị otu a ma zọpụta ndị atọrọ dị otu a n'ime otu ụbọchị. Akwụkwọ ozi onye ndụmọdụ pụrụ iche nke onyeisi ala n'okwu banyere ịgbasa ozi nakwa ịma atụmatụ bụ Bayo Onanuga wepụtara, o mere ka amata na n'ime ndị ahụ atọrọ bụkwa ndị azọpụtara ugbu a na mmadụ 163 bụ ndị atọrọ site na obodo Woro dị na kansụl ọchịchị ime obodo Kayama, ebe mmadụ 145 ndị nke ọzọ bụ ndị atọrọ site na steeti Niger. E mere ka amata
na azọpụtara ndị a site n'ozi gbara ọkpụrụkpụ bara uru e nwetara, tinyere na ka e nyochachara ọnọdụ ahụike ndị a n'ụlọ ọgwụ. E mere ka mata na a ga-akpọrọzi ha nyefee n'aka gọọmenti steeti ha dịgasị iche iche, bega ebe a ga-aga n'ihu ịhazi tọpụ ihe banyere ha, ma hụ na ha na ndị ezinụlọ ha zukọrịtakwara ọzọ. Ụlọ ọrụ uwe ojii steeti Abịa emeela ka mata na anwụchiela ụmụ nwoke dị 13 n'ọnụọgụ, bụ ndị nọ n'agbata afọ 20 wee ruo afọ 27, kworo n'ihi akparamagwa izu ohi, imebi akụrụngwa gọọmenti, nakwa ijide ngwa agha n'ụzọ na-ezighị ezi. Dịka onye mmadụ ọha nke ụlọ ọrụ uwe ojii a bụ Maureen Chinaka siri mee ka mata, o mere ka mata na a chọpụtara ọtụtụ ngwa agha dịka pistol emere n'ala anyị, single barrel gun emere n'ala anyị, cartridge abụọ a na-agbapụbeghị agbapụ, otu Beretta pistol nakwa otu pump action egbe e wetachara n'aka ha. Ihe ndị ọzọ e nwetakwara n'aka ha dịka o siri kọwaa gụnyere cartridge a na-agbapụbeghị dị isii, otu mma obe, otu anya ike, akụrụngwa anwụrụ a na-ahụta dịka anwụrụ ike, walkie talkie, otu face mask, beret na-acha mmemme abụọ, nakwa otu beret na-eji oji. Dịka nwaanyị a siri mee ka mata, o mere ka mata na ụlọ ọrụ uwe ojii ka na-agakwa n'ihu na idetu ihe ndị dị iche iche ọ chọpụtara banyere mkpamkpa ndị ọjọọ a na-akpa na gburugburu steeti ahụ. Gọọmenti etiti ehihiela isi ma mee ka mata na agaghị anabatakwa ọzọ akparamagwa imegide maọbụ ịmaja ndị ọrụ ahụike na gburugburu ala anyị, ma nye iwu ka etinye n'ọrụ usoro iwu amapụtara maka nchekwa zuru oke nke ndị ọrụ ahụike na ala anyị. Iwu ahụ o nyere sitere n'ihe ndepụta otu Ministerial Committee on the Harassment of Health Workers, bụ nke ndị ọrụ nchekwa ala anyị na-adị eme wepụtara, bụ nke mere ka mata na achọpụtago ya na ọ bụ eziokwu na ndị ọrụ nchekwa na-adị amajagharị ndị ọrụ ahụike, ọ karịchara n'ụlọ ọrụ ahụike dịgasị na ụlọ akwụkwọ gọọmenti etiti dịgasị elu na gburugburu ala anyị. N'akwụkwọ ozi onye Permanent Secretary wepụtara nke ụlọ ọrụ Federal Ministry of Health and Social Welfare bụ Daju Kacholom mere ka mata na gọọmenti emeela ka mata na ehiwere ya bụ otu kọmitii kworo n'ihi ozi na mkpesa e nwetara site n'ụlọ ọgwụ Uyo Teaching Hospital dị na steeti Akwa Ibom. Otu kọmitii a sitere n'ihe ndepụta ya wee mee ka mata na ya bụ mkpamkpa kpara n'eziokwu bụ nke butere mmerụ ahụ na ndị o metụtara, mmaja dị iche iche, imebi akụrụngwa n'ụlọ ọgwụ ahụ, tinyekwuoro ime ka ọrụ ahụike gbaa ọnyụpa, bụ nke mechara bute mfanye aka n'ụkwụ. Kosiladị, onye Coordinating Minister of Health and Social Welfare, Ọkammụta Muhammad Ali Pet, mere ka mata na ya nabatara ntụpụta otu kọmitii a tụpụtara bụ usoro e nwere ike isi wee bagide ya bụ ajọ ọnọdụ. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere ige ntị, akụkọ ụwa na-abịara gị site n'oge ndị Igbo, Bond 92.9 FM, ka anyị gaa n'ihu. Gọọmenti etiti emenwekwala ka a mata mkpebi ya nya na otu ụka dị iche iche ịrụkọta ọrụ ọnụ iji mee ka udo tọrọ atọ, ịdị n'otu na nkwudosi ike dị n'ala anyị. O mere ka a mata na ya na otu Catholic Bishops Conference of Nigeria CBCN naha mkpọbiri na otu ụka ndị ọzọ, tinyekwuoro ndị ọzọ dị iche iche okwu metụtara, ga-arụkọ ọrụ ọnụ iji wee bagide nsogbu na-echere ala anyị aka mgba, ọ karịchara nke nchekwa. Ode akwụkwọ ukwu nke gọọmenti ala anyị bụ Senator George Akume mere ka mata na ọchịchị Tinubu dị njikere ma ga-aga n'ihu
n'ịchụso ihe ọbụla o nwere ike iji mee ka amụma ọchịchị onye kwuo uche ya dịgidesi ike n'ala anyị, nhazigharị ihe tinyekwuoro ezi ọnọdụ nchekwa. O mere ka amata na ọ bụghị dịka ndị ụfọdụ na-ekwu na enweghị ihe dịka otu ndọrọndọrọ n'ala anyị, ma gbakwunye na gọọmenti nwere mkpebi ime ma hụ na ụlọọrụ National Electoral Commission INEC kwụsiri ike ma kwudoro onwe ya dịka ụlọọrụ a hanyere ihe banyere ntuliaka ọchịchị n'aka n'ala anyị. N'ịgakwa n'ihu n'ụzọ iji kwalite ọrụ ọchịchị kansụl nakwa ndị kansụlọ iji mee ka ha nwee ike na-agbasi mbọ ike na mpaghara ha dịcha iche iche ma na-ahazigharị ihe ndị a na-arụcha n'ebe ahụ, onye isi oche kansụl ọchịchị ime obodo Badagry, Maazị Babatunde Humphrey, enyefeela ọtụtụ ụgbọala eji arụgasị ọrụ n'aka ndị otu Legislative Council nke mpaghara ahụ. A na-eme ka amata na ụgbọala ndị ahụ bụ ndị ekesarala bụ iji nye aka kwalite ọrụ ndị a na-arụgasị n'ime ọchịchị ya n'ime otu afọ ọ rụrụ n'ọrụ. N'iji pịachie akụkọ ụwa nke ehihie taa, ṅaṅụọ ntị n'ọkpụrụkpụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Anyị mere ka ị mata na a dụọla ụmụ nwaanyị ọdụ ka ha nwee ike na-enye ụmụ ha mmiri ara iji kwalite ọnọdụ ahụike ụmụntakịrị nakwa nke onwe ha. Gọọmenti etiti agbarụọ n'ihu nyere ụdị mwakpo na akaja a na-adị eme ndị ọrụ ahụike n'ala anyị. Ọ gwụla bụ akụkọ ụwa nke ehihie taa. N'aha Shelley Weyano, bụ onye chịkọbara akụkọ a n'asụsụ bekee, abụ m Ebere Okwu, na-ekele gị maka ige ntị ma na-asị gakwa n'ihu mụrụ anya dịka azụ ma na-eke nkwụcha maka na nkwụcha abụghị ụjọ. Ndeewo.

0: Omenibo
1: nka ma mere gawa
0: no gendi bo na Bond FM 93.9 eba ka si na wetere go omenibo nka ubochi ta cheta na mbu na ngwa gi no nka ihu ka yi na ako anya na ako nke rute gi anya aka odi mma akwọ nji webia no ubochi nke ta bu The Guardian na nwanne ya bu New Telegraph aha mbu ngozi mbiche
1: ebe roku ba aha nke Magazine The Nation na Daily Trust
0: odi mma ka ga ni hu ka gwa gi ihe ndi gba na akwa ka ji bia no ubochi ta Adeleke nya bu nke na chi state Osho na otu APC na agbarite egbo onu maka ego igahi uzo izu vote n'ime ndi mmadu ko jode ha na ho iga na akwa ko bu Guardian iga agure ya nke oma ni hu nke isi New Telegraph wrote akuka hu ni hu nke ano ni hu nke ihu nke isi ni hu nke asa eba na ekwu okwu ka esi we ego si wee ga na kwa ikpo bu mmadu ulo ikpe ga ka ego dara akuko aha ala dị ko si wee
1: nya bu akuko ibu uzo metu onu odikwa obodobo n'ihu akwụkwọ akuko The Nation ebe dresi na Adeleke ngasi na ọ na-afụ anwụrụ ọkụ ọbụrụ dịka ụlọọrụ EFCC na-eme ka amata na-ejichiela ọba ego steeti Osun nke a dị n'akwụkwọ akụkọ ibe nke iri abụọ na asaa n'akwụkwọ akụkọ The Nation ịga agụrụkwa otu isiokwu ahụ ebe ọ dị obodobo n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust.

0: malitere n'ibe nke mbụ wee ruo ọ malitere n'ibe nke mbụ gaa n'ibe nke anọ ma kwụsị n'ibe nke ise wee na-eme ka amata na njichi ọba ego a bịara ka ọ fọdụrụ naanị mkpụrụ abalị iri ka achịkọba ntuliaka ọchịchị na steeti ahụ
1: na-etinye aja na garị ọ dị mma ebi ngawa n'ihu ọ dị mma tinubu kelere ndị nyere aka wee sọpụta mmadụ dị narị atọ na asatọ bụ ndị atọrọ atọrọ ọ dị mma ndị ahụ atọrọ bụkwanụ ndị nke atọrọ na mpaghara steeti Niger kemgbe eri nakwa ndị nke atọrọ na mpaghara Kwara mana a na-emezi ka anyị mata na achọtala ọtụtụ n'ime ha bụ nke akpọrọ ọnụọgụ ebe a n'ihu nke abụọ na akwụkwọ akụkọ The Guardian ka akụkọ agbara
0: ọ dịkwazị na akwụkwọ akụkọ The Nation ebe dere ya sio na ndị agha tinyere ụlọ ọrụ DSS emeela ka mmadụ narị atọ na asatọ bụrụ ndị nwere onwe ha site na ọtụtụ na ntọrị ndị jụrụ na ala anyị bụ Naịjirịa agaghị adị mma n'okpuru ya bụ isiokwu dị ka ị mere ka mata ka e dere n'eziokwu na onye isi ala toro mbọ ndị ọrụ a gbara iji kpọghachite ndị ahụ a tọrọ site na steeti Kwara nakwa steeti Niger ị ga-agụrị ọ malitere n'ibe nke mbụ ma kwụsị n'ibe nke anọ na akwụkwọ akụkọ The Nation
1: gọọmenti etiti chọrọ ka ha na ndị ndu ụka nwee ezi mmekọrịta ọ bụrụ ka obi na kwankwaso kwadoro ọnayekọ ị gaa n'akwụkwọ akụkọ The Guardian gụrụ ya nke ọma n'ihu nke isii New Telegraph bụrụ otu akụkọ ahụ n'ụdị nke ya mana ọ bụ otu isiokwu ka a na-atinye ọnụ n'ihu nke atọ ka ha malite ya bụ akụkọ kọchaa ya nke ọma n'ihu nke isii
0: dịka o siri malite n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust otu a ka esi dee ya ụlọ ọrụ onye isi ala ga-eme ka mkparịta ụka ya na ndị bishọp ụka katọlik nakwa ọtụtụ ndị ọzọ siwanye ike otu a ka esi dee ya n'ibe nke asatọ na Daily Trust abịa n'akwụkwọ akụkọ The Nation edee ya otu a sio na mkparịta ụka dị n'etiti otu ụka nakwa gọọmenti ka na-aga n'ihu ọ bụ ụdị akwụkwọ ukwu gọọmenti ala anyị bụ ya mere ka amata nke a ka o si wee dị n'ibe nke ise kpọmkwem ka ị ga-agụrụ ya abịa n'okpuru isiokwu adịsị o nweghịkwa mgbe a na-ama amụma inwe naanị otu otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala anyị bụ Naịjirịa ọ dị mma ka anyị na-aga n'ihu akwa unu si na-ekọ ka ga-ekwu ihe anyị ere
1: anyị ele nne dị onye na-ege ntị onwe ihe nụ ọgbụgbu ka ihe ana igbugbu ka ihe ana na nkịta ọ dị mma nke a wee kwozi showoro na ndị otu ya ga-eme ngagharị iwe na Lagos na Abuja ọ bụrụ maka enweghị nchekwa na ihe isi ike gụrụ ya nke ọma n'ihu nke atọ na akwụkwọ akụkọ The Guardian
0: emekwa bịa gụrụkwa ya ọzọ n'ihu akwụkwọ akụkọ Daily Trust mana ọ dị n'ibe nke isii ya kpọmkwem ebe edere si na ngagharị iwe dị na steeti Lagos dịkwuo na Abuja ọ bụrụ maka ajọ ọnọdụ nchekwa dị n'ala anyị ọ bụghị naanị ya tinyekwuoro ihe isi ike maka na amaghị m nke butere ibe ya ọ bụ ihe isi ike butere ajọ ọnọdụ nchekwa ka ọ bụ ajọ ọnọdụ nchekwa butere ihe isi ike mana ka ọ dịla ụzọ ihe abụọ a na-akpa ndị ala anyị bụ Naịjirịa aka ọjọọ na-ekwu
1: otu onye n'ime ya na-asị na all of them
0: ọkwa ya all joy anya gagoro ya n'ibe nke isii na akwụkwọ akụkọ
1: ọzọ wee na-ekwu sị na gọọmenti etiti enyela ntụziaka ka echetakwa ndị ọrụ ahụike n'ala anyị ya ka ị na-echekwa ha dịka o si wee kwesị maka na ihe a na-agabiga ọkakwa na nkụ bụrụ ya nke ọma n'ihu nke atọ na akwụkwọ akụkọ dụka ajụ
0: adịkwa mma otu ahụ ọ ga-abụkwa ya mere akụkọ a m chọrọ ịga ugbu a ji wee na-atọ m ka sụga a na-atọkwa m ka sụga ọ gịnị bụ ya bụ m akụkọ ọ sịrị o kwuru si na gọọmenti etiti enyela iwu kpọọ ya iwu kpọọ ya ntụziaka ka akwụtọpụ ndị ọrụ gọọmenti etiti ala anyị ụgwọ weji awọdụ ha nke amaka ngọ ị ma na na-eme ekwute nke dị onye ọrịa mma nke a dị n'ibe nke iri atọ na akwụkwọ akụkọ Daily Trust ị ga-agụrụkwa otu isiokwu ahụ na akwụkwọ akụkọ The Nation ọ dịkwazị n'akwụkwọ akụkọ The Nation.
1: aga masị ka ntinye kwa otu okwu ahụ ọnụ maka na ọ dịkwazị na akwụkwọ akụkọ The Guardian na nwanne ebu New Telegraph o wee kwuo si na ndị ọrụ gọọmenti si na abụbu ọrụ na-esikwa o na ọ na-esikwa o ma ọ bụrụ na akwụghị ya bụ wage award na nwanne ebu peculiar allowance mana ịga-ekwu maka wage award onye nke a gbakwunye peculiar allowance
2: nwa agbata obi m
1: amam na ebi na-eje ọwụ ya
2: ọ dị mma enwekwara ike ọ bụrụ ụkọ ọzọ m maara mgbe gboo mgbe gboo kara aka dịkọ nke
1: kpọrọ
2: pekulia bịazi etinye pekuliariti
1: mba ọwụ ya ọwụ nke anyị ma biko ka ị gaa n'akwụkwọ akụkọ The Guardian gụrụ ya n'ihu nke 21 New Telegraph bụrụ otu akụkọ a n'ihu nke abụọ ebe oyedele na-ekwu unu enyene nsogbu na tupu ọnwa agba ọkara na ọnwa ọgọst agba ọkara ọ ga-eme nke a na-atọgodo m iche nọ gaa n'ihu nke abụọ na akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka ị nwere ya bụ akụkọ
2: akwa ya mere e ji bịa otu akwa ka esi dị ya na denation n'ibe nke isi ya ihe na-atọ m ụtọ m ji na-emetụ ya ọnụ dị ka ọ dị na denation bụ na e dere na ekwuchara ya sị na ọ kwa tupu ngwụcha ọnwa
1: ihe ebere m na-eme bụ bicycle nsugbo ka ala n'ịgbakashi bicycle nsugbo tupu egote ihe ọkwa ya bụ onye ebere m na-eme bicycle nsugbo ọkwa ka ebere m na-eme ọkwụcha akwa ebi
2: ka m were ọzọ nke a wee si na n'ime ule WAEC edechara e nwere pasentị mmadụ 65 pasịrị ndị mere nke ọma dị pasentị 65 mana ka osila dị ụlọọrụ WAEC jichiri mpụtara rezọltụ dị 167 otu narị puku na 67 nakwa 486 486 mpụtara ule
1: one fọziri
2: a dị egwu gaa gụrụ ka otu na-akpọtụ n'ibe nkere na 6 n'akwụkwọ akụkọ The Nation nakwa n'ibe nke 8 na The Literate
1: otu akụkọ a dịkwa na The Guardian na ndị pasentị ihe karịrị pasentị 60 bụ ndị mere nke ọma na ya bụ WAEC tinyere Mass and English Mass and English sokwa na ndị na ebe ha mere nke ọma bụ pasentị a kpọrọ aha n'ihu nke ise ka akụkọ nke ahụ dị ma ka o sila dị ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ nke a wee kwuo si na ezinụlọ Kalụ bụ nke eji eji na-ekpesa maka mmekpa ahụ a na-enye onye nkịtị bụ onye ha kpọrọ ka ọ bịa na-elekọta ahụike Kanụ ị gaa n'ihu nke asaa n'akwụkwọ akụkọ The Guardian ị ga-enweta ya New Telegraph bụrụ otu akụkọ ahụ n'ihu nke ise
2: ọ dị mma o Buratai Kalụ Usman na-eto amụma nhazigharị ihe mana m akpọ ganigani ka e nwee ezigbo nhiwe ọnọdụ ọrụ otu o kwesịrị ịdị na ngalaba ọrụ agha ala anyị otu a ka esiri dee ya n'ibe nke atọ n'akwụkwọ akụkọ The Nation
1: ọ dị mma nke a wee kwuo si na ndị ọka mmụta Lagos na n'ego pekarịrị nke ndị principal ya na ego a na-akwụ ha nke a na-akwụ nke ndị principal na akarị nke a na-akwụ ndị nke ndị ọka mmụta
2: ya bụ
1: profesọ otu asụ bụ ha na-ekwu nke a n'ihu nke abụọ n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka ị ga-agụrụ nke ọkwanye abụ mgbe ụfọdụ onye agụgide ihe niile ọ na-agụgụcha ụfọdụ asị gị wu education app maka ndị na-atụ bekee
2: eziokwu education app
1: mana anyị agụlili maka na otu ụbọchị nke ahụ e gụrụ ya abalị gị n'ihe ọ nke a bụ ekpele m ọ bụ atọ ọbara echi ọ ga-aba
2: n'otu aka ahụ kwa ka a na-eme ka a mata n'ibe m nke isii na akwụkwọ akụkọ The Nation na gọọmenti etiti na agbasi mbọ ike iji wee kwụtọpụ ọ bụghị naanị wage award na dịka imeburu ka mata na ego promotion ya bụ ndị a ọ na-eme ebulie aha ha n'ọkwa mana anaghị ebulie ego a na-enye ha
1: ya bụkwa na bicycle nsugbo nke ibuo Vice Colonel Sibwe achọkwa nginandu achọkwa nginandu maka na ofu ni ibe nandu mkuri e Vice Colonel Sibwe achọkwa nginandu
0: Chineke binini gwe ga eme ebere maka emem ni emem
1: izu maka na oyie kwesiri ekwesi ma buru ihe ziri ezi na aga eme ya mana eme ya o ga adi mma ku mburu na nsogbu agada una dia
0: eh
1: no
0: Kevin by the
1: right jar na echo di na
0: adi mma aga ma alaka nwere nka
1: ngwanu welo
0: na iru top oru okporo uzo ndi ahu na aga nihu na ogun ondo akwa ibom na ebo mpaghara digasi ichi ichi n'okporo Lagos Calabar Coastal Highway a na-aru maka na otu a na-aru ya Lagos Calabar ima na aga na agafe state di ichi ichi ebe o metutara na state Ogun ebe o metutara na state Ondo wee ruo na Akwa Ibom emere ka amata na ya bu okporo uzo a na-aru n'oka na agakwa n'ihu ka chukwu nye aka ka aruo ya ruo ya n'isi maka na ọ ga-abara
1: onye ukwu na onye nta
0: uru ọ dị n'ibe nke isi na akwụkwọ akụkọ The Nation ma bụrụ nke anyị ga-eji weta omenigbo nke ụbọchị taa na njedebe na-ekele gị n'ebe ọ pụrụ iche maka isonyere anyị aha m bụ Ebere Okwu
1: ebe nke m bụ Ngozi Nduche na-asị gị ndị ewu maka isonye na omenigbo nke ụbọchị taa ya gazie o

ndị o si wow egwu ndị a ka e ka o si adịghị n'ahụ ị mana egwu ndị a nwee ihe ndị ọ na-echetachara m mana ka o si na dị o nweghị ihe m ga-ekwu mana ya dịwa n'oge ndị igbo Bond FM 92.9 ka anyị nọ wee na-akụpụ egwu ndị a eji m n'aka n'iso m wee na-agbari ya bụ egwu ọ ngozi ndịche bụ onye na n'olu ya mụ na ebere okwu nọkwa n'ebe a wee na-ayọrọ ya bụ egwu na-enebecha ụmụ ife anya ụwa maka mma n'ụmụ ụwa mebiri ụwa Bond FM 92.9 ebe a ka anyị si wee na-apịapụrụ gị nkwa ndị a bụ ndị nke ị na-anụ anyị ka nọkwa ebe a o jirila otu nkeji gafee elekere abụọ anyị ka nọ ya maka egwu ndị a na-amasị gị ka anyị nabata ọsa nkwa ọ lara mmụọ mana nke o ji wee bụrụ ya ka dị

0: sai aka musu duba shi annabi Yakub da yin kuka saboda damuwa bakin ciki akan annabi Yusuf da dinga kukan bakin ciki akan Yusuf kukan da wancan marayan suka sa yayi sai aka musu aljazaa min jinsil amal su ma sai aka sa su yin irin wannan makamancin kuka aka sa annabi Yakub da dinga kuka yana kuka saboda shi ma ya sa maraya yayi kuka har yi zuwa san daga nan sai ce gabatan bakin idan ya koma fari fas saboda bakin ciki na bacin damar rashin annabi Yusuf to aika bai mu gama aika sun dole za mu magana kai ma zaman ka a makarantar nan da ya sa kai wannan wayewar
1: Thank you. babu annabin ne taba zama makawo na gashi ana aka ce ma ya makance ya makance dai na gani ba za a yi annabin Allah dai na gani annabi ba zama makawo annabi ba zama mai kafa daya annabi ba zama mai hannu daya annabi ba zama guru annabi ba ya zama kutu ba a taba annabi mummuna ba dan annabi sai ya zama kyakkyawa ba a taba annabi baki ba sai dan annabi sai ya zama bai
2: sarkallahu alazim fadar musulunci kiran aka saura tare da Sheikh Bazil Lakshin Nasir Kabara godiya ga sarkin Kadira na Afirka Alhaji Dr. Shehu Abdul Kadir Jimo jagoran shirin Umar Kurbin Dai anan wa
3: so madalla faida mutunci kenan ka saurara daga nan sashin Hausa na gidan radio Bonnet FM da ke kan mita 92.9 yanzu ga baramu dan leka kasuwa mu dawo zuwa karfe 3:30 daidai mu hada ku da dakin mu na labarai
4: mutanen da Allah ya jarrabta da matsalan tsohon ciwon sanyi na mara da tamiliji wanda yake fama da matsala akan daukewar sha'awa da tsohon ciwon sanyi wanda yake zubar da farin ruwa da wanda yake sa mugun kaikayin gaba da kuma wanda yake dauke sha'awa ko kuma dauke ni'ima ko kuma dauke gamsuwar aure tsakankanin mace ko da namiji ko kuma wanda yake hana haihuwa ko kuma wanda yake rike kwayoyin haihuwa ai aure shekarar shekaru a rika samun ciki yana lalacewa ko kuma mace ta kasa samun ciki saboda wannan ciwon yayi tasiri wajen lalata kwayoyin halitta ko wajen rage karfin sinadarin da yake samar da halittar dan adam idan aka zo guri na ana samun waraka da izinin Allah daga ni sarkin saiwar Afirka kuma dan masarin maganin gargajiya na Najeriya ga duk mutumin da yake son gani na zaka same ni anan abbatuwa anan a trailer park gab da fadar sarkin Fulani ga menene karin bayani zaka same ni a lambobin waya ta kamar haka 080-30-0307 mutanen da Allah ya jarrabta da matsaloli na rashin haihuwa sakamakon karancin kwayoyin halitta mutanen da Allah ya jarrabta da matsala akan daukewar sha'awa mutumin da gabansa zai janyi ya takure ya kankance ya koma dan karami da wanda bai taɓa sanin namiji ne shi sai ya je fitsari sakamakon sha'awar ta dauke ni'imar ta dauke gaban ya kankance ya koma dan karami wani sai ya rika fama da matsala akan suratul inzal saurin biyan bukata shi yasa a wannan cibiya ta mu muka tanadi wani magani wanda ake kiransa da suna maza tsaye wannan maganin maza tsaye wanda muka hada da azzakarin ayu da kitsan ayu da farin gagai da bakin gagai da tsintsiyar maza da maza tsaye da dullu da kukuki muka hada wannan maganin da wasu sanyoyi irin su ginseng irin su cinnamon irin su hibiscus muka hada muka tada wannan maganin duk mutumin da ya sha wannan maganin idan yana da tsohon ciwon sanyi na mara na shekara 40 za ka yi fitsarin sa yadda ka san a tafasa stati haka Allah zai raba ka da wannan tsohon ciwon sanyi na mara idan mutum yana fama da matsala akan cututtuka waɗanda suke daskarewa a mara kamar irin kaikayi irin na gaba da kuma cututtuka irin na amosani na cikin jini da amosanin mara haka zaka je kai fitsarin sa inda ka san yayin ri'i idan mutum yana zuwa ga iyali yana saurin inzali idan ka ci maganin nan sai ka ce tunda kake a duniya baka taba cin maganin karfi a rayuwarka irin wannan maganin ba domin yana tada al'auratul miji ta miƙe ta karfi idan ka ci wannan maganin zaka shekara 40 baka karasa fidda kuɗi ka sai maganin karfin gaba ba idan ka sai wannan maganin ka sha in dai bangaren da ya shafi karfi ne to da izinin Allah sai dai ka fidda kuɗi ka sai wani magani amma ba na karfin gaba ba idan kai amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye idan kai amfani da shi yana narka dukkan wasu ƙwayoyin cututtuka ya shiga cikin jijiyoyin al'aurarka ya miƙar da su su yi ƙarfi da izinin Allah idan mutum ya yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye yana sa gaban mutum ya tsaye ƙarfi ya kauri sosai idan mutum ya yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye to da izinin Allah idan kai amfani da shi lokacin da kai inzali to daga lokacin zaka ji wani sabon karfi ya zo maka in kai amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye to da izinin Allah sai dai kai kai bacci amma ba dai gaban kai bacci ba wannan maganin a duk inda kake a duniya a duk inda kake a Afrika a duk inda kake a fadin tarayyar mutum Najeriya idan ka kira ni kace sarkin sayuwar Afrika dan musulmin maganin gargajiya na Najeriya maganin da muke bukata wanda idan mutum yana da ciwon suga ya hana shi karfi ko kuma ya rike mai jijiyoyin al'aura idan mutum ya sha wannan maganin ko
3: masu raro mu iya abin da zamu iya kawo muku kenan a daidai wannan lokacin.

mai sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku ga labaran duniya mai karantowa Halimatu San Jumar daga nan sashen Hausa na Bond FM dake kan mita 92.9 yau talata 6 ga watan Agusta na shekarar 2026 wanda ya daidai da 23 ga watan Safar sai dai kafin mu shiga labaran gadangadan barin fara karanto wasu muhimman kanunsu kamar yadda za ku ji a cikin labaran da zamu kawo muku a daidai wannan lokacin Shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu yayi amanna da kuma nuna farin cikin sa da yi marhaba da kwakwato wasu da aka zakkwa da su a jihar Niger da kuma suka kai mu 308 da jami'an rundunar sojan kasar nan suka yi haka nan kuwa an nuna muhimmancin shan amfanin nonon uwa ga yaya inda aka nuna cewa yana ƙara musu ƙarfi da kuma sa su girma da wuri idan muka leka kasan waje ko yanzu ko an sake kai wani hari inda shugaban kasar wato Zelensky ya kada cewa zaka alalata wasu bututun a jami'an a na kasar Russia sai dai kafin nan ga labaran dalla-dalla shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu yayi marhaba da kuma nuna jin dadin sa yanda aka kubuto wanda aka yi garkuwa da su 308 daga jihar Niger wato daga aka kubuto da su daga dajin da ake ce Kayanji inda ake kin shi Kayanjin Lake National Park Forest ya bayyana an wannan gagarumin nasara da jami'an rundunar sojan kasar nan suka yi ya ce an yi babban nasara wanda ba a taba yin shi ba babba wanda aka sha cikin kwana daya aka kubuto wanda aka yi garkuwa da su jami'an hadin gwiwa aka samu aikin nasu inda suka aikata haka na kubuto da su yanzu haka ya nima jami'an tsaron da su ci gaba da yamma ba da gargadi da kuma kare martaba da kuma gudun sake kawo ko wannan hare-haren da ɗan master da kai baya suke yi shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu ya nuna jin dadin sa ne magana da a madadin fatan shugaban kasa wato bayo Onanu Gani ya san ta haka inda ya bayyana cewa zakkarin manasaran da aka shi ne karo na farko a cikin jerin kwanaki kalilan rundunar sojan kasa na sun kubuto da mutane inda suka fara kubuto da mutane 163 da aka garkuwa da su a karamin hukumar Goro dake kiyama karamin hukumar dake can jihar Kwara sannan yanzu kuma aka kubuto da mutane 145 da aka yi su ma garkuwa da su daga jihar Niger ya bayyana cewa yanzu haka wanda aka yi garkuwa da aka yi garkuwar da su sakamakon samun labarin cikin gida ne ya bai taimaka aka samu aka kubuto da su dan haka yake neman haɗin kan jama'a da su ci gaba da bada rahotannin sirri da zai taimaka wa rundunar sojan kasar nan inda aka yi nasara aka kubuto da su ya bayyana cewa wanda aka yi garkuwa da su yanzu haka ana ci gaba da dubawan su kafin a miƙa su zuwa ga ɗan uwa da abokan arziki sannan ya ce sai an gama duba lafiyar su sannan za a miƙa su zuwa gwamnatocin jihohin nasu kafin a miƙa su zuwa ga ɗan uwan nasu ana ci gaba yanzu haka ma'aikatan kiwon lafiya ta ƙasa ta bayyana cewa ba za ta lamunta ci gaban cin zarafin ma'aikatan kiwon lafiya da ake yi ba gwamnatin ta ce ba za ta yadda ba don haka ana umurtar duk wanda aka kama su a gurfanar da su da kuma hukunta su domin kuwa bincike ya nuna cewa idan ana yawan cin zarafin jami'an kiwon lafiya a manyan asibitocin gwamnatocin ƙasar nan inda ma'aikatar ta ce ba za ta yadda ba gwamnatin tarayya ta ayyana haka ne da cewa ba za ta lamunta ci gaba da cin zarafin ma'aikatan nasu haka ya biyo kwamitin da aka kafa da za su ringa na binciken cin zarafin ma'aikatan lafiya a hannun jami'an tsaro kwamitin ne suka fitar da sakamakon suka mika su zuwa ga ministan walwala da kuma kiwon lafiya wato Muhammad Alfati a lokacin da yake karban sakamakon binciken da kwamitin suka yi ya bayyana cewa gwamnati ba za ta ci gaba da lamunta cin gaba da cin zarafin ma'aikatan manyan asibitocin gwamnatin ba domin bincike ya bayyana cewa ba wannan bane karo na farko hakan ya biyo sakamakon da aka samu na al'amarin da ya faru a asibitin koyarwa na jami'ar jihar Uyo da kuma jihar Akwa Ibom inda aka ci zarafin wasu ma'aikatan kiwon lafiya ya nuna sakamakon binciken ya nuna amma sun samu raunuka da kuma taɓuwar hankali da abin ya tada musu da hankali da lalata dukiyoyin kayan asibitin da kuma rushe ayyukan kiwon lafiya da kuma yajin aiki yana daga cikin abin da ya tanzara a binciken da suka yi na cin zarafin ma'aikatan kiwon lafiya don haka yake ayyana cewa duk wanda aka kama gwamnati ta tabbata cewa ta ɗauki kyakkyawan mataki da hukunta masu cin zarafin ma'aikatan kiwon lafiya ya ce malaman asibiti da ya kamata a ce
ana daraja su ba wai ana cin mutuncin su ba sarkin musulmi wato sa'ata Abubakar yayi kira da cewa a jami'an tsaron kasar nan musamman rundunar sojan kasar nan da tabbata da cewa sun kamo wanda suka aikata laifin kisan wani soji da aka hallaka shi a gidansa dake babban birnin tarayya Abuja ne suna Abdulrahman Ode Abdulrahman Ode soja ne amma ya fito daga kabilin Ibo wanda su ne mafi karanci a bangaren kudu maso gabashin kasar nan a fannin addini da bayyana cewa rundunar hukumar yanzu hukumar kula da sha'anin addini musulunci ta nuna bacin ran ta rashin din dadin ta inda aka hallaka wannan sojan dan haka yake neman tabbatar da cewa abu kamu wanda suka aikata wannan haka har yanzu ana tare da sashen Hausa na Bon FM inda muke kawo muku labaran duniya kai tsaye a daidai wannan lokacin bari mu dan shakata.

yanzu kuma barkanmu da dawowa kashi na biyu. Yanzu a kashi na biyu zamu ji cewa an bukaci iyaye mata da su ba da muhimmanci wajen shayar da ƴaƴansu nono uwa, domin yara suna neman abinci mai gina jiki da garkuwa wanda zai kara kare su daga cututtuka. Nono uwa yana daga cikin magani da kuma kare yara daga kamuwa daga cututtuka, ba ma yara ba har da ita karan kanta uwa. Wata likita mai suna Mrs. Bukola Adeyi a nan jihar Lagos ne ta sanar da haka a lokacin da ake kaddamar da bikin ranar shayar da nono uwa na mako guda da aka keɓance tun daga rana 1 ga watan Agusta zuwa rana 7 ga watan Agusta. Za a rika gudanar da wayar da kan jama'a musamman iyaye mata akan wannan ranar biki. Mrs. Adeyi a lokacin da take bayyana ta ce nonon uwa yana kara yara daga kamuwa daga cutar suga da ake cin diabetes type 1 da kuma kare su daga kamuwa da cutar asma, kiba da yake janyo rashin lafiya da kuma ciwon jini. Ta ce wannan amfanin nonon uwa ga yara ba karamin matuƙa ba ne, kuma yana taimaka musu wajen samun su ci gaba da yin girma da kuma ciwon jini. Duka wannan nonon uwa yana taimaka idan aka zo ga fannin uwa shi ma yana taimakawa. Kuma ta ƙara da cewa ai nono ma yana taimaka mu yara wajen samun narkewa da sauri a ciki, ba kamar idan sun sha abu mai nauyi ba. Ga uwa kuwa ita ma yana taimaka mata wajen kwararan jini a lokacin da take ciki, domin hakan yana taimaka ya kare uwa daga cutar kamuwa da ciwon daji na da ake ce ma kansar mama da kuma na mahaifa da ciwon suga da ake ce ma tashi, wato nau'i na biyu, da hawan jini da sauransu manya-manyan cututtuka. Ta bayyana muhimmancin nono ga iyaye, kuma ta ƙara cewa ita kanta uwa idan tana shayar da yaran tana ƙara samun lafiya da kuzari. Ciwon al'amarin ta bayyana shi da cewa nonon uwa ba ƙaramin lafiya ba ne ga ƴaƴa da kuma uwa gabaki ɗaya. Ministan ayyuka da gidaje wato Mr. David Umahi ya ce gwamnatin Tinubu ta yanzu tana ci gaba da gina manyan hanyoyin ƙasar nan, inda ya ce gwamnatin manyan hanyoyi guda biyu ne kaɗai ta fitar da su, wato da suke da sunan sabbi, sauran kuwa duk sun tarar da su ne. Sai dai gwamnatin shi ta ce sai ta kammala tsofaffin ayyukan manyan hanyoyin ƙasar nan kafin ta fara yin sabbi. Cikin sabbin da ta fitar kuwa shi ne ya haɗa da gina babban hanya na da ake cewa Lagos Calabar, sai kuma Sokoto Badagry yana daga cikin manyan ayyukan. Sai dai sai an kammala tsofaffin kafin a shiga sabbi. Umahi ya ƙara da cewa gwamnatin sai ta kammala babban hanyar da ya taso daga Ogun zuwa Ogun, kamar yadda ta Umahi ya ce gwamnatin tarayya yanzu haka za ta kammala babban hanyar nan daga Ogun zuwa Ondo, wanda yake daga cikin manyan ayyukan da ya taso daga Lagos zuwa Calabar. Ya ce sai an kammala su kamar yadda aka fitar da lokacin yadda aka shirya. Ya ce ana samun ci gaba da tsaiko da jinkiri wajen ci gaba da gina wannan manyan hanyoyin sakamakon bakin ruwa da ake da shi. Ya ce saboda gaban tekun da ake amfani da shi hakan yana ba su wuya, don haka ake yawan kashe kuɗaɗe da yawa da domin ko sai an tura ruwan kafin a ci gaba da manyan ginin. Ya ce jama'a kada su duba da nisan kilometer tafiyan da suke yi, saboda kuwa ita ma gwamnatin tana fuskantar matsin lamba sakamakon gina wannan hanyoyin na ruwan da ake amfani da shi. Umahi ya bayyana cewa nan ba da jimawa gwamnatin tarayya duk za ta kammala dukkan wannan manyan ayyukan da ta ɗauko ta bayyana za ta yi. Sannan gwamnatin tarayya ta ƙara jaddada kalamanta na cewa yanzu haka za ta ba mu kowane ɓangare na fannin addini hukumomin addini a kowane ɓangare su taka rawa kamar yadda yake, domin hakan yana kawo ci gaba, haɗin kai da kuma samun zaman lafiya. Gwamnatin ya faɗi haka sakamakon haɗin kai da suke nema da hukumar ƙungiya na wato ƙungiyar Catholic, manyan jami'an da suke a ƙungiyar Catholic gwamnati ta ce yanzu haka za su haɗa hannu domin ganin cewa sun ci gaba da kuma ci gaba, inda ya bayyana ba wani matsala da ake samu da kuma shakku, ba kamar yadda ake samun zarge-zarge ba na ganin cewa ko takura abu ne bane ana nuna wariya ko kuma bambanci a tsakanin wasu ɓangare na addini. Sakataren gwamnatin tarayya Senator George Akumi ya ce gwamnatin Tinubu yanzu tana nan tsayin daka kamar yadda suka faɗa na cewa kowa zai ci moriyar demokaradiyya da kuma amfaninsa da kuma saka tsaro a fannin da ya danganci fannin addini. Ya ce ba wani bambanci da za a nuna wani ɓangare ya fi wani ɓangare. Ya ce kowane ɓangare na addini za su taka rawa da kuma ganin yadda ya dace.
da yace gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ba wani bambanci da za ta nuna idan aka duba da fannin lafiya. Bari mu leka kasan waje da muka ji cewa yanzu shugaban kasan wato Ukraine Zelensky ya bayyana cewa sojojin kasansa sun kai hari a wasu matatan Manhattan na kasar Russia wanda aka lalata kusan guda biyu, kuma sannan a lokacin da aka kai harin a wani jihohi da ke can kasar na Ukraine an samu asarar rayuka da alhakin harin da aka kai da suka tura na harin da suka kai a can kasar na Russia. Kuma ya bayyana cewa yanzu kusan mutane uku sun cimma adadin su a jihohin da aka kai wannan hari. Zelensky ya kara da cewa bututun Manhattan da ake da shi na kasashen guda biyu da aka halaka sakamakon harin da sojojin kasarsa suka kai ne. Iyakacin abin da ya sauka kenan daga cikin labaran, sai dai kafin ta shiga maimaitin muhimman kanin su. Shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu ya marhaba da kuma nuna jin daɗin su lokacin da aka kubuto da wasu daga jihar Niger da suka kai mutane 308 da aka yi garkuwa da su a hannun masu garkuwa daga dajin Kayanji da ke can jihar Niger. Sannan ya nuna jin daɗin su da aka sake a jere-jere aka sake kubuto da wasu da aka yi garkuwa da su a can jihar na Kwara. An bayyana amfanin muhimmancin shan nono uwa ga yaya inda yake taimaka musu da kare su daga kamuwa da manya-manyan cututtuka da ma cututtuka, sannan yana da amfani ga uwa da kuma yaya yana kare su daga kamuwa da cututtuka. An bayyana haka ne a ranar bikin muhimmancin ranar nono uwa da ake yi a duniya na mako guda da aka cire ana gudanarwa. Idan muka leka a kasan waje ko shugaban kasan Ukraine ya to Zelensky ya bayyana cewa rundunonin sojojin kasansa sun kai hari a wasu matata Manhattan na kasar Russia inda yake da tsawo da aka samu aka fasa su. Sai dai a lokacin da aka kai harin a kasar Ukraine din ko bayan rahoto ya bayyana cewa a jihohi wasu jihohi a kasar Ukraine din an samu asarar rayuka mutane uku a wani harin da kasar Russia ta kai a kasar Ukraine din. A madadin editor Mr. Shelley Halimatu Sanjuma da na karanta na fasara nake cewa sai kuma gobe idan Allah ya kai.

0: Adam Zango mawaki kenan da muke saurara domin jin dadin ku masu sauraro yayinai na gari kuwa da mu ce zakari da yayi duplo zafi zafi sanyi sanyi duka ba wanda ba a fuskanta ya danganta da wurin da kake lokaci ne na damuna Allah ba mu albarkacin wannan lokaci da muke fama da muke ta muke a cikin shi wato wata damuna na ruwa kenan Aisha akwai wani abin da nake ganin masu sauraro da mu duku ya kamata duka fa dan mu ma duka mu ma karuwa muke
1: ba shakka
0: a cikin gabatar da shirye-shiryen mu da labaran namu da muke daukowa rahoto mu ma annan muke koyar da wasu ilimi muna tattaunawa da masana da masu manazarta da kowa da kowa kuma masu sauraro haka ne kowa mataki mataki mu mu je mu dauko mu karu kuma mu ba ku kuma ku karu
1: haka ne
0: to in kika duba ta ranar 1 ga watan August nan ake ta bikin ranar shayar da nono uwa ga yara ai ina ga ba za a yi wannan bikin mu ma fa a bamu a bayi ba
1: I don't look da kike karanta labaran gaskiya labarin ya jawo hankali na da zan so a ce
0: mun tofa albarkacin bakin mu
1: sosai don me akwai kurakurai da kuma wasu fa'ida da muka gani da aka ce
0: nuna uwa yana taka rawar muhimmin rawa to ma sauraro ban san kusan kowa ma iyaye ne uba ma fa shi ma aba abin shi a baya ba ba idan an ce nuna uwa ba kan mace ba ne
1: yawa
0: kuma abinda ban za ba su gane ba su ne magidanta kamar yadda ba wuce shi ma magidanci wasu sukan kiran su katangan gida duka da ana haka maza fa ku ne da gida duk abinda ku koya mu abokanan zaman ku wato mu iyayen mu mata
1: shi
0: fa muke hawa kai wasu amma sai mu saurari ku fiye da yadda za mu saurari likitoci abinda za mu za su duba idan muka duba muhimmancin ruwa kamar irin na nima uwa ce na nima ba za a bani a baya ba nima na yi nawa goye-goyen akwai goyen da muka yi mu ma na lokacin ba mu da ilimin da fasaha muna kan gane neman mu ma ilimin namu kafin mu zo mu samu wannan ilimin na wayar da kan haka ni kamar irina na yi amfani da wannan watanni wata shida char din nan da ake cewa ayi exclusive breastfeeding wato sharuwa ba tare da an ba da ruwa ba na kwatanta kuma na gani
1: kuma kin ga fa'idan
0: yawa an ce gani ya kuriji
1: ko
0: to ni wani bayan ka gani ma na aikata shi to shi yasa

0: to 21st. Ni akome baro le ni so ti ale bara yo ma waye oluwa ma sise igbala iwo san itusile ati ibukun lati orun wa gbogbo ere lati owo awon iranse re bi baba wa bishop dr eo ademoshun apostle emmanuel shofela prophet elisha koiki pastor shegu okiki ola prophet prince po oye wole olorun loga pastor iduwo latunji prophet sm kumi lade dr eo fabu soro olugbalejo ni mama wa private professor eo fabu soro founder archbishop dr eo fabu soro jb awon olori ebi ti oluwa ma lo ni ife gan ati ways of inspiration ti won ti akorin ijowa 21st ni grand finale bere lago mewa ledi nu gbogbo ijowa kare si road 1 ise re osun ro iyana ise re bus stop secondary stage oke afaidigbo lagos iwo le rika
1: Bond FM 92.9 lori eto aye obirin mo ni egunla o na lo nkeyin igbale olosokufa bi mo se bo si odo mama wa Victoria Fabu soro lati le just in the Salvation Church of the Lord International kini mama wa ni fun wa egbo nta mo wa lati le just in Salvation Church of the Lord International ayo ni e ma gbo atemi o ma wa e fi adura gbe wa wole
2: abawo ati olorun wa
1: kabiyesi
2: olorun aye aye agbe nga yin lugo ase lo ba ko ese olu agba ope wa
1: amen
2: ododun la ma nwa si Bond FM lati wa polongo oro olorun fun ijo wa ati fun gbogbo agbaye adupo pe atun ba yin layo atalafia adupo pe wa bi e wa ti wa ogo ni fun yin olorun olu agba ope wa ile ise Bond FM LDT
1: amen
2: e ni sha
1: amen
2: e ma goke si
1: amen
2: e ma po si nu ogo e wo nu ogo tutun ati mo yin ti pe ti pe e o ni reyin lai lai waju le o ma lo be lo ma ri o
1: gbo
2: eyin osise ile ise Going up, yo.
1: Amen.
2: Ero going low.
1: Amen.
2: Oh, one no good.
1: Amen.
2: Oh, shit.
1: Amen.
2: Bell, Mary.
1: Amen.
2: Jesus Christ, you are one.
1: Amen. Look at Jesus. I do call our name, Mama, and to Bob before last year to my Jolan won't test what you.
2: Ben.
1: So, money ever that look on you like where I found a tongue bower.
2: Look on me, Nani, our eminence primate professor, V.O. Fabu Soro.
1: Eshuma. To adupe bi pe awa obirin awa na ni je leyin ogba adura ninu dile wa lodun yi e ti pe fun eto awe ati adura kini akole ti odun yi olorun abi
2: akole ti odun yi na ni pe olorun ti o ni afiwe
1: olorun ti ko lafiwe
2: ti o ni afijo olorun to ju gbogbo aye lo
1: be ni so amọ won la wa ni fun awon obirin pataki julo lasiko ti iwe to bayi to ba nwaye ta nse ninu le jo sin amọ ran wo le ni fun awon obirin
2: amọ ran ti mo ni fun awon obirin na ni pe kon mura lati gbadura ni gbogbo akoko yi akoko o je akoko adura ni gbogbo bi sugbon ni pataki ninu ijo wa the Salvation Church of the Lord International ma n bere adura yi adura pataki adura ori oke mount of salvation a ma n bere lati on the first lati ojo kini
1: osu kejo
2: titi de ojo kokanlelogun
1: ododun
2: kejo lododun la ma n se be lorun si ma n gbo adura pupo pupo awa obirin eni oluso ile awa ni agbodo kun fun adura ru agbodo gbadura fawon oko wa agbodo gbadura fawon omo wa agbodo gbadura fun idile wa asi tun gbadura fun ijo olorun kokan papa fun orilede nigeria uruko jesu adura wa gba o
1: amen
2: je ka wa obirin ka mura gidi ka mura tori pe awa ni aje opo kan
1: awa ni gileyin ile
2: be ni awa ni gileyin ogba inu idile ngbati oko wa ba je number 1 o je igba kini awa je igba keji lati kin leyin lati je oluran lowo lati fi adura marun lowo ohun gbogbo ti won se o le ma lo dede
1: olorun si ran wa lowo mo mo pe lasiko ti eto awe ati adura yi o nlo e ma nse isoji ehn olojo lojojumo
2: olojo mokanlelogun la fi nse isoji isoji o wa lowuro o wa losun o tun wa lasale
1: be
2: la tun se loru
1: moju
2: be ni an se moju ni ti owuro yen a ma nbere ni ago mesan owuro titi di ago mokanla owuro a ma gbadura agba yori to ba to di ago marun ni role a tun ma bere ti asale titi di ago meje to ba wa tun a di ago mejila lorun a ma wa se isoro
1: asemoju leleyi leleyi lojojumo
2: lojojumo fun ojo mokanle ojo mokanle logun ako la fi nse olorun si ma ran wa lowo olorun tun ode sile awon to woju oluwa fun omo olorun n pese omo rere fun won awon to n wa ise on ri ise nipase adura
1: adura ni baba
2: awon to fa igbega on ri igbega nipase adura
1: olorun ran wa lowo
2: orisirisi ohun on gbogbo ni olorun ma nse
1: igba te ti so asiko te nse eleyi yo je ki awon ti ki se omo ijo to ba fe wa ki won ma asiko si awon to ba fe wa kini won mu dani bayi
2: number 1 akoko mu igbagbo won dani
1: okay
2: won mu igbagbo won lowo on gbadjo bi bible dani bibeli won gbadjo wa lowo won bakan na kon gbe omi dani ta ma gbadura si loruko jesu okuku ni bu aye wa mole
1: ami o adura oni se ti wa si o iru awon eyan wo lo ye lo leto lati wa fun eto yi
2: gbogbo eniyan la pe atokunrin
1: atomode
2: atobirin atomode ati agbalagba awon la pe gbogbo awon to ba lore ofe lati gbadura lati fi se aye won lati so aye won di otun
1: lo ye ko wa si bi
2: lo ye ko wa si bi adura na
1: adura wa yo si gba
2: amen
1: se fe daruko die ninu awon ojise olorun ti o wa nbe
2: ben
1: mama wa mama lawo
3: ben ani awon baba wa bishop Emmanuel Ademosho
1: okay
3: pastor Segun Okikiola prophetess Ogunmilade prophet Elijah Akweki baba wa prophet prince Oyewole Tamo ti Olorun loga awon baba wa pastor Idowu Olatunji awon baba wa apostle Emmanuel Sofela ati be
1: lo awon akorin emi nko
3: ani ife go ati gbogbo ati awon akorin ijo
1: wa
3: inu
1: ijo wa na e kan si ago melo le pe isoji lojojumo
3: ago mefa
1: ni role okay ni isoji olojojumo
3: be
1: okay adura wa yo gba lase edumare e ja tun lo sinu ile agbara wa lohun ka wo nkan to wa nbe
4: Sade ku si oko mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti wa bi abiti to
5: mi
4: subodoro no o se fi hypo mu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana
5: hypo ke
4: bene awon gogo efoju ri ki igbalero tori no lawa na se godo mo pese abo lojojumo pelu hypo

0: mi jọ ccc ọlọrun anu daddy e kaabo sori eto sa
1: ogo ni fun kristi loke
0: hallelujah
1: aki gugu omo nigeria ni oruko jesu anu ọlọrun yo rojo le wa
0: lori ami jesu
1: ni se lasun
0: ami jesu
1: laarin ose yi ilekun anu ase fun wa
0: ami jesu
1: gbo isoro ti olukaluku an koju lowo lo oluwa ka isoro
0: ya ami jesu kristi
1: ori ofe ọlọrun a ma ba wa gbe
0: ami jesu kristi
1: oluwa wa
0: ami ami ami loruko jesu daddy kile be ba awon orile de nigeria so leni
1: abe ba wa soro ni shoki ka le so won program wa ti
0: to wa waju
1: be se lowo ati tan se lowo o ni mo fe ni ki atete ka gboro olorun won ba kekere ti a fe fi ba wa soro
0: o se pataki
1: loruko jesu oju ona olorun ti ati wa esu ni si wa lona
0: ami jesu
1: mo lo olorun a ton sinu aye wa
0: jesu
1: opolopo ni o te n gbadura tele o wa wo wi pe adura mi o ma ti gba pe ma je n gbadura
0: bo ba rewesi
1: pe o irewesi ti de o ti fi adura file ohun ti satani fe ko sele gangan ni
0: en se sele yen
1: se pe adura e o gba adura e n gba o le fe ko le sinu agiju nisin ki o ma roko ibe tabi ko ma gbogbo ibe so o le gbele sinu agiju be wa koko roko wa gbogbo ibe a gbe foundation
0: Ben.
1: So a se blandi a cast ibe a gbe pilaro ko to le di pe ile duro nkan ti olorun fi adura e se lowo niyan awon ohun idiwo idena ogun to wa nbe ni oluwa nse kini lo koko
0: mo lona
1: awon eyan kan ti ni testimony se ti e lo wa ri be ti wo se ti ni testimony no olorun gbo ti e olorun o ko e sile o ntele opolopo woli gan abi agbohun ariran lo pa lati jo ti mo tin gba mi o gbohun oluwa oluwa de tun lo mi fun elomi
0: ki wa lo se to ohun to wa se tawon
1: ogun mi lo to be ni rara o ntele e ko pada leyin e o wa tori e so wi pe o ni gbadura mo o ni pe olorun mo ko si nkan to fe se so olorun ko si nkan to fe ko tu lo fe
0: gbadura abi
1: o ma ma be na ni ti o ma fi gbo ti e ni oruko jesu oluwa ma gbo ti e
0: mi jesu kristi
1: se bo nkan ti iwe proverb 20:13 so oni enikeni ti o ba ti feran orun yo di talika
0: be ni
1: o ma di talika ni so oni nigba to me ni yan sun ota e wa o fun epo sinu alikama e o si ba ti
0: e lo
1: ji pada ma se sun ma gbadura ko mo igba ati akoko ti olorun le de adura mi fun e loni ni pe olorun ma yo si e lona iyana
0: mi jesu
1: oruko jesu adura ti bere si ni gba loni
0: jesu kristi
1: o ba ta adura yen ba tun gba ohun to nse opolopo ni pe o ti n gbadura afefe adura ti wa nfe wa wa wa lo relax
0: yen na tun wa
1: o wa
0: kai
1: sori asiko ti afefe adura ti nfe wa e wa to ba je wi pe o n gbadura ni 30 minutes tele so di 31 hour 30 minutes tori pe akoko yen ni satani ti ri pe ona ti fe ba la fun e
0: o ti fe bo
1: o ti fe bo iwo na wa ti lo relax pe akosogun mo ogun wa o mi wa e sori eyan kin jagun ton eyan kin jagun
0: eyan kin jagun ton sa
1: en to ba nu jagun ton oju kan lo ma wa
0: kai
1: to ba ti le jagun to segun yen wa bo sinu ayo to ba tun fe kuro ni stage yen wa tun koju ogun mi to tuju yen lo tori e ni bibeli se so pe eni to ba jagun segun lo ma pelu mi ni joba
0: orun
1: eni to ba bogun lo eni egbe ni
0: kai.
1: So ma je ki ogun bori e ma wa so pe o ti jagun ton ayo ti de stage yen ko lo fe wa ibi to se nlo si jin
0: omo to ba ti e ma ga ni ese atirin
1: gbodo ma tun ma gbadura o gbodo je eni to rewesi ninu adura tori pe bi enikan ba so pe owo ti de nsin bi pe olorun te ti se stage lo olorun fe ko de no ibe ko lo mu e lo ibi to mu e lo ogun tun bo o dabi omo to wa ni GS1 ni so ti o ba tu se test ti o se sam ko le bo si
0: SS1
1: SS2 ko le ni promotion so wa tu to ba gbadura wa kuro ni stage to wa yen wa tu lo si waju adura na lo le se pelu awe
0: won ni o se junior wa e o se ma wa se wa e fi gangan
1: so be lo ti ma ma lo to ba tun tin lo wa tun ma gbadura tori pe awon kan fe ko jabo o je gbodo jabo awon kan fe ko ku o gbodo ku awon kan fe wi pe ko da be ni pe awon na ma wa ni ipo e kan won le so wi pe se bo won so wi pe o dogbon si tori pe bi adura ba gba ton apa ladura ki nka o ma n da bi yanu ni a da bi anu a so ogbon lo da si o
0: won le lo se bayawo ni
1: pe o gbon ni o sugbon na ma wa ma explain ara e fun won won fe mo asiri adura ati igba to n gbadura ati igba to n sumo olorun awon so pa ah wa tun ma shalai pe ara o adura ni mo n gba go meta lo gbodu ni mo n gba adura
0: ji mo ma n gba we lojo wednesday
1: o ko si nkan to ko e pelu yen o ba ma so pe ogun ni anu ogun ni o mo adura temi ma n gba ti mo ma ni ko won eyan gba oluwa anu to ju ogun lo Oluwa se fun mi.
0: Anu to jo ogun lo. Oluwa se fun mi. Oluwa na so be ndi radio. Anu to jo ogun lo. Ti wa so pe o te ndi ni.
1: Owo to ju ogun owo lo.
0: Owo to ju ogun owo lo. Oluwa ma se fun mi bayi o.
1: Oro atola to ju osole lo.
0: Ah, oro ati ola to ju osole lo. Eledumare ma se fun mi bayi. Oluwa fi fun mi. Fi fun mi.
1: Ase to ju olugbohun lo.
0: Ase to ju olugbohun lo. Eledumare.
1: Oluwa fi fun mi.
0: Oluwa
1: agbara to ju ogun lo
0: agbara to ju ogun lo
1: oluwa fi fun
0: oluwa fi fun iwo na ma so
1: adura yen ni gbogbo igba so o mo igba ta o ni e ma sona e si ma gbadura then opolopo ma limit ara e to ba ti n gbadura lo ipo oluwa nkan bayi ni mo fe o mo boya akoko yen ni angel to fe da e lohun fun odun meje ko to tun pada wa
0: to je lese tese ni wo wa beere
1: ma limit ara o ni olorun mi ga
0: emi na aga
1: olowo ni jesu
0: emi na alowo
1: be ni
0: jesu gesin emi go be gunji wa gbo mo be gun ferrari
1: ki n se o
0: to da ni ko ma so
1: adura ma gbadura ko wa ma se ko so ohun ti o le se ma rewesi ji pada sinu adura ko adura o gba yen to ba de to ohun gbogbo ni akoko wa fun akoko e lo ti fe sumo iwo na wa lo rewesi ma gba lo to ba tu gba ma tu gba lo to ba tu de ma tu gba lo ti da gba fun adura ma
0: gba lo ko ma korin kon gba kon wa ni satani

0: cab we kuro le itemi lese bodo fe na lawa 92.9 pelu gba bolu sawo to nde se ti gbo yin ni role teni ti se ojo ke fa nosu kejo odun 2026 se dada na mo ba yin fate alayo ni pelu owo ni won ni ojo to ti bale sarawa dada na ni oje ori pe dudu bayi lo so so ka ma kirawa gbogbo orilede Nigeria lapapo pelu asikagba aseyori ta ti ku lana lati bo si ipele to kan ni ti quarter final ifesanse to lo ran ni o awon obirin wa se be won tu si won lara won se kin yen won si jawo olubori pelu ami ayo mefa si meji Malawi lo wa lokete nte Nigeria tele bakan na Zambia wa lowo sare ni number 3 lori akaso nigba to pe awon ti farao Egypt lobirin won awon ni won fi dirugba kai kai kai ku nbe ba so plim be se mo so laaro yi mo ni pe Nigeria wa ni ko keji Malawi wa ni ko akoko ka to le so oro bayi sori afefe oni iwadi ijile ta ti se doju ami to le pa gbe so la afefe eyan tori pe a gboro si lona mo to eyan ma se mistake lo to sugbo ju ogun e lo ka to so sori afefe a ti se iwadi doju ami ni ba se meji nta ba so olodun oni ko ni be awon so fun gbogbo egbele mu ko eyan to n gbo le se bonus fm 2.9 ni bayi Nigeria ti peregede o a si koju Morocco pelu ase Olorun ki ma gboju osubarabande fun agbabolu Olorun gbogbo Prince Olabajide to not furuko jogunu na wa nipele Eko orire lala na lo je o ohun na ni won fun ni agbabolu to yan ti julo laarin ta mo si player of the match ninu fesan so wa lana gba ta boju alatako wa je ah ino medu re laarin be ku la fo soke to pe asia Nigeria o tun fe loke le ni bi e se je ni e labalabe fun gbogbo eni ti o ba mo won ti se ofin ni bere pepe to si kede re ta so lori afẹ na yi pe ayi pada ma wa ninu ofin ti won lo tele tele ri te ba ni ke wo dada etwed wa nbe ti won ma kokko lo bakan na iye goal melo ni won je won yo ko nu ara won ni won fun ma to sori akaso o si je ni e o labalabe ka ko nbe iroyin mi na tun leleyi o to tun fara perun to sele lana ode yi ninu fesan to wa ila won obirin la liga na ti kede bayi anise ofin ti won se njo kini ana nigbati madrid gba bolu se pe ikonu o gba bolu won ta won si finisher junior ninu fesan se champions league to koja agba bolu benfica lo so po mu ohun bu nigba to fo bu enu leyin igba na ni won se ofin ninu fesan se world cup to wa ila ipe yi to pari pe eyike ya gba bolu to ba tun fo bu enu nigbati fesan se se n lo lowo o tumo si pe yo gba card pupa so nbe oro to ba fe so to ba ti so loju koroju lai fowo benu a je pe oro abuso oro alufan sa lo fe so se ni keji de sugbon la liga ni ko ri be awon olowo ofin yi o ko ni waye ninu fe so se tawon world cup nikan na ni ko ba lo won ti kede sile bayi ki ballu to bere bi e lo ti se je niyan labalabe na lojo pase paro iko Real Madrid osun le bi tin wo mo won si wa ni market won tun duna dura lati la gba bolu mi lati ni ko Man City te dagbagbe a ti so tele tele pe oro aso ipo ti waye laarin iko Man City pelu Real Madrid bakan na agba bolu Rodri ati Jose Mourinho won ti soro nisu bi nubi daaye kan sugbon o ti si go ahead pe o tesiwaju ato wo ya dehun ni bayi o iko Barcelona won ti garo si awon na ti ba Rodri soro labele pe ko da ko mo iko awon na ni La Liga won si fun roro gogo sugbon oro wa di wo mi wo bayi o ku si Rodri lowo lati ni iko Man City ta ni ko hun tele se Madrid ni abi Barcelona bo si je e tun ma gbo labalabe yen na oro ti di wo mi wo bayi o gbogbo sa won si tesiwaju eje side ka po loja awon to se ni gbowo eto yi emi na lo mo yin ore yoro lu fe yin Nuruddin Salahuddin legit me gẹgẹ bi asa mi
1: amọ pe ju fera yin owo se bi ni fera ja na owo wa bi o ti oruko ke owo re ko mo ran o si ma n gbadun re
2: amọ pe
1: mo ti pe sa ma fani le ko ya o olorun wo lo wa fe ki ra bayi
2: owo ro di for kings bo ye ko ra
1: o ti owo isi be to ko ju owo o si ko fun eroja sara lori vitamin a owo wo ijo ti mo le yan layo fun emi ati idile mi
2: be ni o paro
1: o ni wa igun ba ti o re ba ka ko si mo pe wa gbadun
2: onje aladun to ba fi ro na se
1: o to lo so o se won re mi mo ri daju ki mo so fun gbogbo eniyan pe o wo isi be ti fun kings ni owo isi be to dara
2: o dara be ore mi
1: Stephen King, Solomon Alaju, Adu, Tukwebi, and Tiara Mora. Oh, and you go to the Jackie Jadu, Nigeria.

0: Zeit, Moment. It's Kivo Kuma.
1: Eke abo para babo salta so ajule se pere fomo la so wa re 2.9 ugbo lolu fe Chelsea lapapo ife so se olorun so re te ngba yi ojo Saturday ni mi tun ma waye e koju AC Milan hey ni fe peju lori oro na sugbon didun lo so so agbo ami ni e fun sabi alonso tori pe agbabo to la mi la ka to ni ire to po dada ni lo to eleyi olorun so re ni sugbon bi awada na la ti mo to oro oro yi re o fun sabi alonso ko te mu lo koko giri wo bole tori pe awon olulufe Chelsea tokotokan wo siwe ranti kan bi o ba se daada laipe laijina iko Fiorentina ti soro asoye po pelu Real Madrid lati agba bolu kan ninu iko won tori won ti ri pe bo se nlo yi yo para wa so plus ni be si re agba bolu na ti soro asoye po pelu iko Fiorentina lati da po mo won sugbon o gege bi agba bolu ayano ni kana mi won ta lonu ni kan so lo no lo se nbe o si ti gbaradi lati lo se medical ayewo finifini fun agbo ara re o le bada ko meko Fiorentina oruko agba bolu na ni Fiorentina ba mo Franco Mastantuono lati ni ko Real Madrid on to ba joun na ni a ma fi wera won bakan na iko Chelsea the Blues awon na fe ta re agba bolu kan tinu ko Monaco pelu owo rogun rogun £25 million la re gbogbo mi fi da won ni sugbon latari pe injury poju farapa yi poju won si tin nawo le bi ka si nkan won ni ko po soke raja o ba se daada nbe well boya oju won awo won atutu ra sugbon lasiko yi o won ni ko po soke raja lori pe won ti agba bolu mi lati fi pa aro e ta ni mo nso gangan ni o Romeo Lavia na ni Monaco fe ganu si lati ra bayi pelu rogun rogun £25 million o da ko mo iko won o ma lo si fresh ligon lati gba bolu nbe fun sa tutun 2026 2027 eje tun doke lohun kin datomi mo se n para be mayiko nbe o

0: Sign Moment with Kivo Krima.
1: Ega bo pada, sori aso gbo bo sawole se bo FM. O si nte aswaju live and direct la wa mi o. La ko ton oro, agba bolu ti ma ri nganu si se tele. O ma ti pada dara po mo won. Jo Monday na ni o, lati nu ko RB Leipzig. Omo le adulawa na ni o, pelu owo rogbogun 140 million euro. Gege gbe agba bolu to won julo ninu ko Real Madrid lasiko yi, pelu ayewo finifini to won na ti se ninu ko Real Madrid. Lai pe lai dina, a ma kede jersey number. Bruno Gomez, gbogbo olufe Arsenal lapapo, iyo gba sade e ma ko orire o. Bruno Gomez na ti da po mo iko Arsenal, gege gbe bọọlu laarin gbogbo, ti o ma se ranlowo fun Declan Rice. Kisa ta le fe mu yi, ko le ba tudu, mo royin si ni o. Koda, o so wo ya dehun, pelu ko Arsenal, odun merin gba ko ni, yo si ma wojo si number 39. Agbantara, ko lo nsanu ni o. Kori ju e lo e ma fele se lo ki ma fele na ki King Dr. Said Osupa ku ipalemo ojo bi won ti o waye lo la ode yi ma tegba mole olufi won wan baba asule baba kimu akorin bi eni je koni igba odun odun koni o oko pataki lo le se bi S Media Broadcast town number 6 Evaletui alasa was of Ladibo Leko okay okay no le o ma lo bijayi rasulullah amen emi na lo mo yin ore olufi yin nurudin sallallahu din legit me ke bi asha ni ka tu fi pade lola ode yi bye for now iye ma gbo bo lu sawo ni rabaj

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aki gbogbo awon olugbo wa. Asibe ba alikela o se haji ati umura ni irorun fun gbogbo wa. Eko number isile kin to ma so oro mi lo. 08023880944 Number te ma ko ni si nigba ti e ba ti gbo iroyin ayo ti mo mo wa fun wa lowo lowo bayi ile ise Hajj Record Ventures Limited won se ediwo lori umura September ati umura November eke ti a ba fe lo ninu mejeji 2,850,000 naira la mason ediwo nla repete ni o si wa fun iroro ti o po rara ediwo yi o wa sopin ni 10th of August a le so ti a ba tun lanfani o se se ki a ojokun sugbon lowo lowo bayi eni mewa akoko to ba koko pe ni o je anfani ediwo ti a soro e ti won san 2,850,000 naira fun umura September abi ti November epo wa sori 08023880944 08023880944 ito daju na ni pe ke fi ohun ranse sori WhatsApp fun wa e ma gbagbe pe iforuko sile n lo fun Hajj 2027 ko si ni pe ti o fi wa sopin e ma badanu anfani ati lo si Hajj 2027 e pe wa le ni
1: Hajj Miqat wa billahi tawfiq

0: to ba pe die si won ti wa adjusted won ti wa used to ni pe won wo phone ye inu ati wa ninu yare ti o ti ni wa bo sita mu die physical relationship physical one face to face communication oju koju bi ba ni soro oju koju igbuyayi o ni fe ku tabi ko ni ma dagba ni pe ko ma ba ni soro mo bo tito ati bo ti ye o se se ko be agaga won to je pe won ti ni tendency lati ma ti ju lati ba ni soro ko to wa lo fi ri pe on le wakati popo ju ni phone ti telephone ni wo phone to ba lo wa fi ku ti ju ko ni wa ni igboya to ba ye mu lati ma ba ni soro loju koju
1: Let's go. Fun le sele mo pani lerin lakoko apejopo itakoso ori la mo lebi mi. O ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O ni oni ami dani mo mi ti se Maggi native jollof rice. Itolo e kan lasan ari kan ko si leyin e.
2: Maggi star class latare wa soya angosa adu chini ati ko fun.
1: O nja le ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara.
2: Maggi star yo so gbogbo nje ta se dun ara oto. Yo si ti so akoko na da koko mo ni gbagbe.
0: Alebu ni mi ni pe o se se ko ma ko awon nkan ti o to ti o to na ba pa jile aye AI ta wa yi ko ma ko awon iwa ti o to ni ti awon legbe awon to se se ko je egbe ojo ori e to ri to ba pade lori ero alagbeka ti won ni sugbon to won mo wi pe ta ba wa so loju a loju taye gangan awon iwa yi o da inu AI ni kan lo wa o se se ko ma ko won wa kan kan ti o tun ni be to je wi pe to ba ye pe iwa ye o ni physically loju to loju koju ni awon eyan to ma so pe ah iwa yi o tun sugbon fun ara ile ilu ni re wa lagbeka to ba di ni to se eni to ma ba wi pe abi to ma to so ni pe ohun to ri yi o ko da o so si le o ma di ni o se se ko wa lokun kode fiwa nigba to ba ya oluwa ni wa lowo obo kenya agba fun wa ani sise awon anfani dede je wa lori ri pe ka gbe wa lagbe ka dani o sese ise ayewo amore le won ati iwadi research wole ma wa awon information yes wole ni lori wa lagbe ka wole ba pade to ma wulo fun igbesi aye won awon wi pe ki akon won imo nipa ero ati be be lo won le ri lowo ero alagbeka sugbon agbodo kiyesi lati ri pe nigba ti omo ba ti n gbe ero alagbeka ni agbeju ka gbe idiwon let us set boundaries e je ka gbe idiwon le anfani wa nbe be si ni alebu tabi ewu o wa ninu nínú ọ̀rọ̀ alágbèéká fún àwọn ọmọ ọ̀dọ́ wa ọba òkè òní jẹ́ kí á jẹ̀bi.
1: Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ fún òní ṣẹlẹ̀ mọ́ pani lẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀dá ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó ní òní àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi native jollof rice. Itọ́wọ̀ ẹ̀ kan lásán, ara yín kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀.
2: Maggi star class látara ẹ̀ wa soya, angosa adu chini àti kòlófìn.
1: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
2: Maggi star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a sì dun ara ọ̀tọ̀. Yóò sì tún sọ àkókò náà dà kókò mẹ́nu gbàgbé.
0: Ọkọ̀ pàtàkì lọ́wọ́ Ọlọ́run, ọba tó ń ké tuntun ni kò ṣe ṣe. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo tí tó ń gbọ́ wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí Ọlọ́run lò láti mú kéètò kò ṣe ṣe. Títí dìgbà tá a tún máa pàdé, ìmọ̀ni tí ó ní tòótọ́ mo dúpẹ́ Olúwa Adédèjì, àyà àwọn onílù làǹlátẹ̀, á fàyàn pàdé.

0: to wa ko bo se ngbo yen o de ni ni problem sami now
1: kini awa ida wa se nile aye nibo la ti wa ti a ba fi aye sile nibo la nlo ona wo ni a fin gba si eleda to da wa saye kini awo ofin ti eleda fin sakoso owo owo aye tani je omo olorun tani je omo eniyan e pade wa lori eto ogbo oluwa kayeso nbi ti a ti yan lo oro ninu imole otito ifiranse grani lati owo abishin lori ikoni yi ti yo ma waye ni gbogbo ojoru wednesday lati agogo mewa abo asale ti si di agogo mokola anfani wa lati bere ibere nipa iye ati iseda e ma gbagbe ogbo oluwa kayeso ago mewa abo asale ti si di agogo mokola lori ikoni bond fm 92.9 ni gbogbo ojoru wednesday lati agogo mewa abo asale ti

Kiki, Bakaja, the Relay, the Kashamush, Tima, Ogun, Le, a two, a similar love for you, similar loss and meji, laying, lay to see Jayba, Coco, Rue, lay it to today, if we Bakaja, the Relay, the Lodjo, Coco, and Dilogon, Koshuka, 2023, at a Jericho, Lato, War, NT, OJ, Odamra Pataki. Igba kedi are re re iroyin ati consider ni Ogbeni Stanley Nwakusha so di mimo wi pe eyi o tun fun are igba kedi are lamfani lati le se awon agbeyewo eto eyi ti oto re yi jo je bi pe ni kete to ba pada se ni se ise re yo tun mo te won si yo ta te wa lo Ogbeni Nwakusha so di mimo wi pe igba kedi are orile ede yi n so di mimo wi pe bi lo siwaju yo se de ba isakoso are blame tinumbu lowa lokun titun ni gbogbo iba waye royin ile okire awon eyan orile ede Congo yin awon lokoso orile ede Congo ne won ti mu awon kan bayi ti o je bi pe won wa ninu oko ojo mi ti iye won le ni igba ati o le marun le ni aadota ti won funa si wi pe arun Ebola ati arun igbonse gboro o ti o wa ni ara won leyin to je pe ori omi ni orile de Congo ohun ni eyi ti sele ibi ti ohun ti sele ohun ni won so de mimo fun wa o bi pe to si bendebende ni orile de ohun ni eyi ti sele gege bi alakoso feto ilera orile de ohun bi o se so ogbeni Roga Kamba o ni eyi sele latare bi okolara awon ti won wa ninu oko ojo mi ohun won se ni aisan iba leyin aisan iba won lo tun di oni igbonse gboro ati awon iran be won ni kete won gbedele iwosan lo jade laye ba kan na lo tun ni awon agbalagba meji kan na tun jade laye be ati omo kan ti o je omo odun meta to fi mo omo ojo kan na to papa jade laye eyin ara agun re da wa soke lujo nitori na sai party re yo sese ka to mi ro wa sope egbo awon koko inu re le kan si ora mo ti lo sudo awon obi ati alagbo to lati mi en ti ma boju to awon omo won dara dara ni bayi ti won ti wa lati ko isimi lenu won yi keko won are bu lati inu bu pa se fun ajo EFCC lati se afaro lori bi o se gbe o tele apo isuna apo isuna ijoba ipinle osun awere wa fun lati le se ologun orile ede yi we pe olede Nigeria to lede Burundi ti se ton baye ati fo so po gbogun ti wa sumuni lori le ede lawon orile ede to wa nile adulawo nile o kire amere wa fun yi we pe orile ede Congo ile olominira Congo won se awari awon kan ti won fura si pe won ni arun Ebola won si de ko pamo si ibikan leyin ti marun lara won jade laye eyi lo pe eran titun titun igbo yin lati le se radio kan defe 92.9 on nimo wekeja ni pola eko ope patakila wa sheli wiyano tukwere unjo lady gesi emi pa endo francis mwama siti woyin lady abirebi titi kiba mita auto mpadi ye

0: quick, enjoy instant goodness.
1: On FM 92.9.
2: Fẹ́lá ni kan play.
3: O ti ma so la fẹ. Ibo ni kan play jo.
2: Se yin le jo ni. En ti ro, en tefa. E wa n da soro ijo.
3: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti so anu, ibo ale oni. E da yan mo.
4: E pele o, kilo fa to tonu.
2: Baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofo ala to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
4: Baba agba te ni be gilogun se o, po lu egbogi baba agba dura mi gba. O so panu.
3: To je pa Olorun lo yo mi, lo wa ni tekoluba. Mo bo lo wa ara tita. Oro si so mi ja ara bayi. Atelese to won mi le mo, iye ti da ti seyin. Ewo ni teyan ma ta gege bi keke Mario, Olorun da wa. Lo wa isan fi ni pamo, awa finish esin. Ide mi ja, oju to ba fa koko eni sofo. A je gun wa lodo baba agba. Baba agba wa ni number 20, Amoka Street, Daily Ara Bus Stop, off Abana.
5: Eba wa ki gugu awon ti won gbo wa kesi daruko yin
6: oruko mi ni baba agba te ni bedi loju ilu maka onisegun bile to fe wi ati bo so mara ile re mo ki gugu awon baba mama atawon aburu wa pe a o ni faison ni ba
7: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara Bus Stop off Abaraje Road Ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859 is 08068216859
6: lori awon aisan kan si keji ta man soro nipa eni aisan nu san tabi wo to ni awo ka bi aromole egun mo ni kin lopolopo to ma nfa tori pe lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi abe to ti ni jamba mo tori abe to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okun fa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni won to ba tin ri apere pe boya ara nro mi a pariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o be jabo to ba tin rawon apere tete ma wi pe aisan tabi awon lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma bo so ni gbogbo igba ka ti rin o dogun ke ti o ma pariwo ka ya o ma lu kikiki elomi aye re o ma ja ni elomi apa kan ara lati oke de sale ni o kuta ita elomi gan gbogbo nkan ni o ma ma ti kikiki inu agbo ara to ba tin rawon nkan bayi
7: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara Bus Stop off Abaraje Road Ikotun gbo bi te ba tin bo te ba ti de kotun roundabout ewo marua to nlo si Abaraje Road tabi te ba n gboko bo Abaraje Road ni kebe e bole ni Daily Ara Bus Stop apa to yen le yas number 20 Amoka Street Daily Ara Bus Stop off Abaraje Road ni lu Ikotun leko
8: baba agba te ni be gi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won pe be e koko toju irewesi okan yin na ke gbe ra file bai pe Ikotun ya lodo baba agba te ni be gi loju ni number 20 Amoka Street Daily Ara Bus Stop off Abaraje Road ni lu Ikotun e ba ti de Ikotun
6: ero bani soro te le fi pe mi
4: 08068216859 08068216859
6: eyin na ma bo gan ni abiji iroyin ta foju ba awon mi o ti e lawo be logun bile mo ma so be e ma so be owo ti wo fi ngbale omo ye owo to san lodun ti ile to gba to dress inu e ndagu ara re njo toju e te ba wa de manila laina ma ba so pe na la baba agba te ni be lojo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lo nu agbo ara mo logun ko ti se o tin be iwo na danwo ko ma bo
7: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara Bus Stop off Abaraje Road Ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni
6: 08068216859 ìtọ́jú àti ìmọ̀ràn nípa kewé tegbò
7: ní number 20 Amoka Street Daily Ara Bus Stop off Abaraje Road Ikotun
6: lọ́dọ̀ baba àgbà tẹni bẹ́ẹ̀ lójú wá fún ìtọ́jú tó péye ọ̀rin wọ́nkú wọ́nkú ọ̀rin ọ̀ntẹ́kùrùbà àti ìrìn di ọ̀ràn fún wọn ìwọ́

0: badi gbogbo eyin lo ti bi wahala elomi ma nbo na kan ba bo se nbere ni o ma kuru bo se nbere ni o ma ma je kiki o di be to ba ti ra pere kekeke ti gbe ra bayi
1: ma bo so do baba gba a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
0: ero ibani soro wa 08068216859 08068216859 gbogbo adugo to ba ti n gbo wa bayi tete ma bo lodo baba gba lori ati yin dogun ni ati segbanse doran ni telo mi ti ba ko lo nsanu wa to ba gbe wa n gbowo ka to se igbanse ni be se n gbo mi ba dele mechanic ni elomi e ni le ba soro nitori pe elomi o le nawo sagwa re abi orisi ko si tani ko ra fun nawo ti o ni ti e ma fi ra yin sere agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya mo ti lo eleyi ko si e ma so be gbogbo wa la logun ko ten ti o logun sugbon olorun oba fe nikan ti de nikan lo bo olorun se ma ko ten ti ma nbo sodo wa olorun ti ngba adua a ti mo pe adua ti gba ko to gbera le ni to ba tin ra pere pe boya mi pata nbo lese re e a se nko paja paja lowo lese ati ni dogun aparo mi egbe kara ro mi ati gberagan baba ni pati iwo le lo ogun lo ni ogun mo ni olorun o ni ja rogun an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka to rin olorun de je keri sugbon adua la so ran ju ka gbe igbese ko to n woju olorun to n be gbogbo ona ti soro kan si keji ba bi wa lagu are to n fura si kiti ma bo
1: si number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
0: Lodo baba gba teni be gloju. Ero ibani soro wa 08068216859. 08068216859. E ti ti kole. Te ba npo lale e jide be ndaji. Te ba npo losan e ma ti ti o pari ke fi ma bo. Ke ma bo. E wa fun imoran atalaye ati ona abayo. Lori tewe tebo ti o mu kara yin o se kebe kebe sagbadewe marugo takebe lodo baba agba deni be ki loju inu maka onisegun ibile to n be we atebo so maraye lori elomi ni mato ti o itoju mato eyin lo ri bi o se ri gege be na loro ara wa ara dabi mato ni ta ba gbe mato so na ta ba n lo pada bibi ta ba n lo ta ba service e mo ko le ta ku soju ona odun wo ni won ti wa laye to tin je to tin mu to n gbadun to si jo toju ara eri tan ma wa soro pe bye bye le ra wa o ti won ju do iro na ma pa ma ba so be o baba agba teni be lo gbogbo bi ti mo nde pata adua na ma nse fe mi boya gbogbo ara lo nte ni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kara ro mi ni to ba ti wa nri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju ara
1: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
0: ero ibani soro wa 08068216859 08068216859
2: baba gba teni begi loju opo lo ti nawo nawo towo ti tan kele kini imoran yin fun won lati gbera gija ki won ma bo ni ilu ikotun tori elomi ma so pe ikotun jina o
3: baba gba teni begi loju ni ke ma so pe ikotun jina irewesi okan ni won pe be e koko toju rewesi okan yin na ke gbera fao bai pe ikotun ya lodo baba gba teni begi loju
0: ki lo ndo la mu kini won ti nawo dawo nawo lere aisa agban ni lowo olorun ma jari ogun wahala ya n lu pipipi ayin to ejo obinrin le te n gbo gbogbo ti mo so pata awon ni abi won o soro n gbo obinrin ni gbogbo tokunrin to obinrin lo ni ta so yo sugbon won to ba won wa n woju olorun to n be lona to light kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba teni be loju ona abayo olorun lo n se to ba ti de lori gbogbo nkan ko la le ma fenu ba gbogbo ti won na ba joko to ri ko n se olowo lowo bayi ma pa sa tarun tan ba ti bimo ma bo si
1: number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
0: tete ma bo ko ma bo mo se soro yi lokunrin lobinrin lomode lagba olorun bo ni so wa den to ma tiro a to nse afun wa se yeye sugbon nkankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi wo to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idana ri lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma fa kichara abi eja o ma nje ko week ojo ori ma nfa ale to ba ti party won tete ma bo sagbade ni maruko ta kebe lodo baba agba teni be to ba ti dege won na ah baba won ni itowo la ma do be a ki n gokere ma dunu obe te yan ba je obe labekuta loni to ba n gbelu eko abi badan njo keji o ran ma lo ke lo ba ara wa to ba ti dani re ba ti boworo oye popo loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se n po mi bayin e dije pia e ma bo pia o de je nti wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo soro baba agba teni be
1: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jero Ikotun.
0: E wa ke wa jafani ewe atike gan ni abigi eyin na di ke ma bo. Kilo nse o kilo yu elenu. Wahala ti da mo Oluwa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun. Ati gbese bi wahala. Gbogbo egbe ka ara puta ita jen je mi bi ni. E ile iwo si bi ni. Olorun oni je ka wa rogun ofa. Ofa buruku oni ba wa fe fe buruku oni fe luwa. Ori si ni se ona lo ngba wa elomi a fe fe ni ti e. Elomi ofa lo fa. Elomi ko tin da ti e le chairman to ba ti de. Eyin na o mo lori ba se bi ni ati ayewa ti to ba ye ka se pe kilo fa ti leyi. Soju orun lo ti sele ni. Abi ngba te n lo ni kankan ta e pi. Tema boya boya awon le fun te ni mo to wa ti dagu ara to wa n paraje awon arun kan wa to je ko ma n paraje were were were ti o ma ba do mi ara nu eje inu e to olodun je kari sugbon de yan ba ti wa ri eje ka tete gbe se ka mo pe odo baba agba te be di loju
1: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jero Ikotun
3: me baba agba te ni be di loju wa
1: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
0: e ma le ti na wa be ti de bikore ni e mu gbagbo ndani e won ni bi na o ba tan la so e ti ti tale kan na e gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi ogun ati wahala akaisa to la la mo ti se lori awon kan ta n pari ni na ni ati so boya wo ti sise igiri ojabo loke boya won ko peri ojabo elomi ma accident fun moto bi odun merin marun ko ni mo boya won fori abi nkan kan gba bi kan a ma wa fa wahala ti damu nu agbo ara ngba to ba dojo waju bi e to ran yan bo se ma ri ni te o ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu egungun sinu omi ara sinu ejara a ma wo ka a ma rin ka imi wa to je pe ki de tun se to banu to le je pe ofa o le je tala fefe afefe buruku ni fe luwa
1: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jero Ikotun gbo bi te ba tin bo te ba ti de ko to randa ba e wo marua to n lo se Abara Jero tam te ba n gbo ko bo Abara Jero ni ke de e bo le ni Daily Ara bus stop apo afun ele ya Number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jero ni lu Ikotun Leko
0: ibe baba gba wa ero bani soro te le fi pe mi
1: 08068216859 08068216859
3: en de ba so pe ko tun ju le ko tun ju na awon do wa laja awon do wa ka ki do wa nge bu re tan gbera tan yo ju ti ikotun idi na la fi so fun pe e mo de ka fi akoko yin da ola e dide nle ba e ma bo ni lu ko tun ju aba gba te do sin be number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jero ni lu ko tun ikotun jina o awon are ti yin o
4: ha ragbero wa wa ra le
5: am ebo na profession
4: o da se won na ori bo se rin ni ori ton te koloba o tun rin won ku won ku
5: ijo lo ma da bayi ah nkan kan ma n ba eni yi pa
6: ma je ti ofo jo pipe tabi awon isan to le taki ati gba gbese odi ni raja owo le ori keri jara ro ni awon wu ara tita ara nja ni je ori o ma gbaye o le wu ku ati bere mu nkan nile ji ni ra bo si se eyin didun abi agba kara re ku ta ita da to fi de le keyan ma rin ko da bi pe nkan ra lese bata ti bo lese lomi ko ni mo elomi a ma rin a ma ta keke bi keke mario a lo da isan ti gbon ni lowo ti ni wole ti finish esin baba da fe ni be di loju ero ba ni soro won 08068216859 abi ko lo kan si won baba da wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jero Ikotun Lagos State ero ba ni soro baba da 08068216859 08068216859 wa ka do foju nu wo ka se ti ta wo
7: baba agba fe ni be di loju se o olu egbogi baba agba du ami gba

0: Church, Jakonde Gate, Egbero, Isolo Ipinle Eko, epe 08094471143 08094471143. Baba Oke o, Elegbogi debede ebe.
1: Eku dede woyi ni gbogbo ibi ti owoja ileise radio te tin gbo wa ide. Yoruba ni igba to to gba bayi, ohun lo so ba gbon mi gbon mi. Koko to n to koko, ohun lo nje balẹ lodo. Ta bari ogbon tarigi. To mo nipa ewe. Ise ti ewe nse, egbo ati ojegi, ise to nse. Ati mo yi pe oni to ni won pe ni ogbon tarigi onisegun bile. Ema wo pe mo npa asamo kini di asamo mi mo tun ti ni alejo pataki gege bi ise wa baba e ba mi ki ara ile kesi daruko yin
2: e seun atokun oruko temi ni Taufik Ajiboro eni ti gbogbo aye mo si baba oke o ona lo nki wa pe ni alaafi olohun oba ko ne fi gbogbo asile
1: e ja asami witi witi
2: amen
1: eh baba oke o a ma tun ri yin
2: e seun atokun be na la bi ni bo se je pe bile ba tin su be na ne le mo o na lo fa te fi tun ri baba oke o la ko tun nipa ilera ara wa ndori pe e mo yi pe nipa ilera eda o je baba oke o logun pupo e si mo baba oke o lori pe baba oke o kin se amolumola o lori nkan yo kan soso o na ni sara
1: gege bi ibere ti a ma nbi ni gbogbo igba kini awon nko to ma nfa ipenija isara
2: e seun atokun la kayin oni daru
1: ase
2: nipa ipenija to ma fa isan inu ara akoko nbe oni pe teyan ba ni arun ta npe ni arun gbajumo ri ta npe ni atosi a ma sakoba fun isan inu ara elekeji oni keni to nba obirin sere lasiko to nse alada re lowo a ma sakoba fun isan inu ara eleketa oni ka ma seyo bi emeji bi emeta kile to mo abika yo ti wa ko ti e ma jade dada ko ma jade sereseri a ma sakoba fun isanu ara o nta sabapade re latara ile gbonse gbogbo awon nkan wonyi a ma sakoba fun isan inu ara ti ko ni jekeje oribi lo dada to ba ji ti ko ba isan ara o ni se dada mo gbogbo awon eyan si mo pe wa boke o mo nkan meji ju isan ara ni kana lo lori aisha isara yi to ba ti wonu ara a ma fa ile se dede fun omokunrin tan pe ni idakole iwo omokunrin to wora e dada to je pe laarin seju kan si meji ara re o ti wale abi iwo to je pe o ti e ni le ba obirin re sere le meji bi e meta kile to mo abi iwo to ti e je pe ni ara ti o ti e ni gbera dada depo pe o le se ojuse re mo ni to ba ti nipa inija nipa isan ara ti ma fa idakole fun omokunrin dide le ma bo baba boke o ni shop number 10A Oyekola Plaza opposite Deeper Life Church ni Jakande Isolo Road ibe ni baba oke o wa bayi ero banisoro to le pe baba oke o zi 08094471143 le kan zi 08094471143 08022613442 omo odun melo ni wo o ti ju omo 40 years lo o ti ju omo 50 years lo o ti ju omo 70 years lo to je pe laarin seju kan si meji o ti da to wa ele monitor ba wa baba boke o iwo gan o mo ipe ni olohun be leyin baba oke o awo mo nkan meji o ju isan ara ti ma fa idakole fun omokunrin ti ki je ki omokunrin le soju si e dede lodo aya re lori isara ti baba oke o nsoro nipa e nkan to ti sele se mi gan fun ra mi ri ni ti mo si lori sirisi ogun lori nkan yi ti nkan yi o lo yo tun pada wa nigba to ya ni mo pade baba kan baba yi lo se toju arun idakole ifun mi o n lo fi je si pe ni gbogbo eyan to n wa sodo baba oke o lori idakole ti ma so omokunrin dole awon na gba pe olohun be leyin baba oke o pelu ase lodo olohun oba to mu ti wa to mu ku nbe to ba dodo baba oke o ni shop number 10A Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church ni Jakande Gate ti Isolo Road ibe ni baba oke o baba yi pelu ase lodo olohun ti enu ni sorese ero banisoro baba oke o 08094471

ye gbe ne ke awu o mo se gbe ari ro la olohun ari ran ju ran lo gbengbe le ku ti o se damage opatere to kale to korun alaafin ajobo iwo ni mo se ba fun lale yi atun se ba wo eyan baba mi o ibare o tori baba be ni la kokoju eku le o ni gbogbo bi kibi ta ti lanfani lati ma gbo mi ni gbogbo ile kile e ka bo sori eto eto wa eto ye eto olohun aba bi edumare aragbelaye patapata ogbo mo dupe fun o porogodo imo eku ataro o salafia labayin o eku ise oni ede ku afomo ni yan se porogodo aye oni lu fun ijo taiwo salami loruko mi haji bento lawon kan pe mi apostle re o lori ero agbagbe Monday FM lawa lale toni 92.9 gudugu oja lale oni o aragbe laye nta mo so loni yo lagbara o eje ndupe lowo ejika ti oje kewu obo ile ise animo kai baba tapa awon ni so ni bo owo eto yi number 62 Santos Avenue abule egba ni kale si eyi ko yi gudugu oja lale oni o Ajade le se won pa in padabo e ku kale.

0: Ashirin belo wa won baba wa. Tomu o me bi aye iro. Ti won to fi bo lowo ila ilu aye. Iwe atego ni. Olodun mari wa fe ni kanje nkan lo. Agba isegun ti won mu ninu iwe atego. Ti Olorun fun se ni baba papa. Animo kaye. Okan pataki ni won. Kini won la koja? Kini bojuko? Kini bojuko? Olorun fun ara e ti lana abayo. Fun gbogbo eyan lati bo lowo bojuko aye. Iwo sati kan fun baba papa. Animo kaye loni ni number 61 Santos Avenue Abule Galega. Papa ke ma pe 08033735570 Legacy 08033735570 Animo kaye papa papa oko meji o se dada
1: nu pe kini mo mu wa fun ile le toni oni mo pa ko ri ani ogbe ami kini ami nibo lo ti wa ta ni fami sini lara akoko eyan to le fami sini lara awon nika very sir won ba ni gbe won ba ni sun won ba ni ji won ba ni je won ba ni mu ika o se tu loju ami kini se ami ami amo dani duo ami amo fakoku eni sofo ami amo para moni ninu ami amo ba ojo laja ami kini ami oruko melo lo gbe wa won so won si yan ne a wa so ise ti ami nse ati awon apere ami ala to mo

Ọmọbìnrin tó rẹwà ṣùgbọ́n tó wà ń kòròfo a mọ́ dùn mí ti bá lẹ́ni tó ní àrà nínú ṣùgbọ́n tẹ́kù òkè bí eku fún a mọ́ dùn mí ti bá rí ìgbéyàwó ọlọ́jọ́ pípẹ́ tí ò ní ọmọ a mọ́ dùn mí orí bàbá mi Olemi mo laja o haja mi mo pekun won gba lo mi aforo lagba ni won saja mi o foro lagba on ti agbari to fi se momode ba gori aja ko le ri be ni ma Baba gori aja ko le ri eyi ko yi omobirin yi bo se da to bo se lewa o to ra legberun oke baba ri lokan ka to sumo yo mo wu ni jojo omode yi mo da oni warele O si ni wale oko. Oko na lo ni wale le. To ni wale oko. Woni o gbori oko wa ye ni iro ni o. Amini o. Amini. Tati leke, bo leke, bo leke. Mo wu omo biri kan ninu emi. Oko meta lo ti paro. Ami. Eyi ko yi. Ka to sumo mo birin yi oju gidi la mo wo loju e gbogbo n to wo lo da sugbon baba ti sumo tan oju arugbo la mo ri loju e o ki e sara omo birin to rewa ko ki e sara ani mo kai baba tapa ile ise won wa ni number 62 Santos Avenue abule egba nilo eko ni awa Gbogbo en ti ba nbo yellow show di le ti nbo sango ni e se ti dabule egba mi bridge e wo bi ile epo ti mmembe e ti ri yana kan lowo otun yin

eni odo ani mo kai baba ta pale lo o gbe yin de be osolokada ti o mo be number won re e pe won ka to de be 08033735570 number won nu odu ni won wo yi sai mo foloko ti ma so nipa afa toriran afa to mo tun yato sosi afa to mo wo yi pada pelu aniyan pe be ti fe ori na ni ori okanu adua ni ti won adua ni hey oro ise ku sinu omo birin yi pe emi bi mo se toyi afiko lo le o omo birin mura lojo kan o digba dagbon o pori silu o ni ojo abaribi ni bi wole won lo ba mama mi lati salaye fun won o na o gbera ibere ni pe se ya agbebi so si wa laye omo birin igbera mami eyin mo wa ba o won ni bere nkan meta lowo yin oni mo ti mo bere re mo wu le bere eyin orun re ni ko ko si bi omo iba yi eyin orun si mama iba wo oni ah number 5 ni wo ka lo omode itele mama won jo lo won yi seyin ku le le kan akoko gba wa o ani mo kai baba tapa number 62 Sandos Avenue abule igba ni won kale si o number won re e pe won e ba won soro afa ariran nla ni won o 00337353570 atesi waju lori itan yi ama ami ama dani duro ikorira ama dani duro jo mejo la tu firi ate opade tai wo salami loruko mi o o sori rejo le pe ara la mo dani dana o di wo bi ojoro baba papa

0: الحمد لله الذي هدانا الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما تدوبي
1: الحمد لله
0: أما دوبي آه كلا فدوف والله ah mulaka awon ijebu
1: alhamdulillah
0: ijebu mulaka yi lagbebe ibi mulaka gbogbo ijesa si oto eh ajesa agbebe mi ra sorisa laye ni mi le bo mulaka ijesa amo ti jebu ah o kan gbe so nje ni ki se olon ba ki jeun ko le ba yen ni ope lo nje re ope lo nje re e ijeba e je fokore o ope lo olon ba ki jeun amo ope lo fe lodo wa ni ope lo bukata lodo wa ope akoko wa ni pe o ton wa sona apa kini aka polo ba ni ka ma sumo rara ka ma sumo kini zina apa keji aso ona ta fi ni sumo tokun la wa pada wa ri salaye ju afi boy re to bere leni pe okunrin o reju e nle toju abe e ma wa gbo ta won to je pe odo won ni sina gaga wa nigba ti o te fe soro sina gaga ma de be enu ko daruko azania obirin ko daruko nitori pe ti o ba so lukun si sina azania wazan abi be lugo ni ba to soro to lo pe wa sari court oko lo ma kon jale ko mi to be ti jale eyin obirin gbogbo obirin ko la pe gbogbo obirin ko la pe obirin olorire la pe ise pe da to pe jala ja abojo je oje mo lati ara yen ko awon afafo yen gbo lowo eni won fi tan eni ko le ba ma ni nawo si ma la jan ko tan ba fun yen loyo ni nawo
1: awon ni
0: ah pa awon ni won ko fo yen ju e lori ni ki pe yo wa nu esin ko sinu esin sinu esin o gba ma fe joko to nawo sesin
1: a'udhu billahi minash shaytanir rajim
0: asadi olohun ko ninu akurikan to npe ni arrajim esuna lo nje be

0: mo sources here abirika je genesis here awon kosho ilu kan ni won ni ki obirin lo anklet pe o ti loko o amo ile ma basun lo google wala lazim pe o to to ti mari o ama ye wa fe te ba fe basun e wo ribu olorun ba ni e gbodo fe seyin janle
1: You're a little bit
2: Wotubu ilallahi jami'an.
0: E lo anklet fo ko yin.
2: Na.
0: Ebe wa nule. E lo fun na.
2: Na.
0: E lo bid. E lo fo ko yin.
2: Wo skimpi.
0: E wo skimpi fo ko yin.
2: Ninu le.
0: E wo na dress, e wo na gown fo ko yin. Ko yin ni na. Gbogbo tight sokoto ten won ta, sokoto ta. Sokoto nule ten won ta. Awon nika to tight dada, to fun gbogbo papo koko. Ah ah. Oh God. What a gorgeous wife. What a miracle wife. Ko kweri pe eyan re ni e ko ri pe wa presentable. O birin bolon ba se pokun na lajo lo pa lai pe eyin na re jule e si toju abe yin e re jule e toju abe yin akoko consist tan treat lati bi last 3 weeks na ni pe oju ni sina tin bere ni wa le disiki ni ni wa le disabe wa di ose to nbo a wa ka won courses mi to ye pe eluwa rampant lara wa to ye pe awon gan ni won ignite awon ni won initiate awon ni won odimo la wa tun lo si awon ni won bere awon na inspire se awon ni won gbe gbe se re iwo lagbara meji ta ka yi o lagbara lati reju re nle ore ore loju e wa
2: naam
0: o lagba lati toju abe
2: na
0: nipa pe ko ma sumo n to ba sumo lo ma se ki lo ma insert e ku se lati de bo bere so now awon steps kan lati koko si waju ko to di pe ah ah lo no ni bo gan ni kan kan ni pre-match
2: na
0: ah ah pre-match briefing ko to bere match so ko to di pe si na sele gogo awon prevention be oju ni ko kokoko prevent a se wa so awon nkan tawon eyan fi fa sababi atawon to fa awon ni sababi yen ti si na ofi ni dipo gbalẹ gboko akoko be ni beru olohun iberu olohun yen o wa de bi pe ko wa pelu omirin ti ki se yawo e iberu olohun ba gbe ko ye ko be ko da mu oro anabi wa lori yen to ba je doctor to je gynae to je sonologist to je radiographer to je urologist won ti mo da ko yen awon to je pelu pe ka bo wo le fun won ni en to be se x-ray en to be se scan a mo bo wo le fun na ko da ko wo brazil ni ka ti pata se bo kunrin ni ebi yawo te no ni ti yawo na wo to lo sha le se scan le se x-ray pela shona so awon kan won yi e ta le sa fun ni pe to ba fe gbebi fun e ti o sobirin je kokunrin gbebi fun e o o ni kuku adanu abi olohun apa keta leleyi o lagbara olohun abere apa kerin wole ola leto eto ni wole ola solu ala nabil kari
2: sallallahu alaihi wasallam
3: niyal islam ala khamsin
4: naam allahu akbar kabira arukawo wole won ba la o to si wa si ni roro fuwa olohun ku jo jiri je fuwa laya ti gbo deliki amo ebi olohun mo lo wa se olugbowo eto yi olohun bo adupe fuwa o kọlọ mọ jẹwọ mọ emira aṣọ asinigbo náà kò ní dúró lórí tiwọn nítorí ọmọ ọmọọmọ àti àrọmọdọmọ tí ó ti ẹṣẹ tèmi ọlọmọ fi sí àárín àwọn ọmọ wọn aláwọ àmì bí wọn sì ń sọlá hùdì lọrọ orúkọ tó lè ń jẹ masalam wa ilà lẹkọ.
5: Àjọ̀dọ̀ sílẹ̀ mímọ́ ájì kìí ṣe fún fàájì àbí afẹ́fẹ́ ayé bí kìí ṣe fún ìdáhùn sí òpó ẹ̀sìn Islam. Àwọn àfáà tó mojú ìtú ìrìn àjò ájì àti òmúra wọn ti wà ń kalẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóòrèkóòrè kíka Alukùránì oúnjẹ ìgbàdégbà ètò ìlera tó péye ilé ìtura tó súnmọ́ Áràmù ní Mọ́kà àti Mọ̀dínà.

0: e ma kale o iroyin ni soki lo nde se ti igboyin lati le ise bond 92.9 ade oluwa ade folarin okun ade lo niroyin awon abiamo lati gba niyanju lati ri daju pe awon fun omo won ni omu daada papa julo lati ibere pepe awon ogun were yi ti o si ran idagbasoke ati alafia omo na lowo en tu je oni toju onisegun ilera oyinbo arabirin mi bukola adeyeye ni won fi ele imule nigba si won salaye nipa anfani to nbe ninu fifun omo ni omu ni asko ti omo ba se wa saye tesiwaju lati so awon ore anfani ati ibukun to nbe ninu ki eyan ko fun omo ni omu ni igba ti won ba mu omo ohun ti o ma di aisan ku lati wo ara omo ohun arabirin ade yeye o menuba pe fifun awon omo ikoko lomu dada yo di iko ojiji omo ku yo si di awon aisan pepepe to ma se awon omo yo di ku ninu awon ogo ere wa ti lo si odo awon obi ati alagbato lati ri daju pe awon se amojuto to pe lori awon omo ni asiko ti awon omo nbe nile fun isimi leyin sa eko ti won pari en to je oluko kan arabirin Bernard Mary Alisubi lo so eleyi ni ilo osodi nigbati o ba kan ninu awon oniroyin wa payoso e soro arabirin Alisubi sakiyesi wipe opolopo awon obi ni won se awon omo sile ni asiko isimi yi ni igbagbo wipe won o nilo lati mojuto won tori pe won o si nilewe ogbon jogbon oluko ohun won wa salaye wipe o je ohun to ma n ba awon lokan je nigba ta ba ri awon obi ti won ko bi ara si eto abo ati idanileko awon omo won ni asiko ti won ba wa ninu isimi yo ni shukla si le se bond 92.9 kun divide ago mewa wuro la le pade okan ninu awon akegbe mi ti o ma mu iroyin iya leta wa se ti igboyin e ka le le nkan si ade oluwa ade folarin oku ade loruko temi
1: edimare lojiri ewa fakuko o
2: edimare lojiri ewa fakuko
1: oba oke lojiri ewa fakuko o
2: edimare lojiri ewa fakuko ibi ka pede

0: Delta Street, Daily Arab Bus Stop, off Ero Ikotun.
1: Ero Ebani Surawa 0806821 6859. 0806821 6859.
2: Baba gba te ni begi loju opo lo ti nawo na towo ti tan kele kini imoran yin fun won lati gbe ja ki won ma bo ni ilu Ikotun to re lomi ma so pe Ikotun jina o.
3: Baba gba te ni begi loju ni ke ma so pe Ikotun jina to esi okan ni won pe be e kokko toju re we si okan yin na ke file bayi pe Ikotun ya lodo baba gba te ni begi loju
1: ki lo ndo kini won ti nawo nawo nawo lere aisa agban ni lowo olorun ari ogun wahala ya nlu pipi ayin to ejo te n gbo gbogbo ti mo so pata wa ni abi won so ron gbo obinrin ni gbogbo to lo ni ta so yo sugbawo to ba won woju olorun ton be lo na like san kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba te ni be loju ona abu lo nse to ba ti de lori gbogbo nkan ko la le ma fenu ba gbogbo ti o to ri to nse olowo lowo bayi mo pa isa tarun tan ba ti bimo ma bo
0: ba 20 amoka street Daily Arab Bus Stop off Abaranje Otun
1: tete ma bo ko ma bo bi mo se nsoro yi lokunrin lobinrin le lagba olorun bo ni so wa den ti o ma ti ro a to nse a fi won se yeye sugba nkan kan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idana si ti na ti gbogbo ara o ma fa kichara abi eja o mo wiki ojo ori ma nfa ale to ba ti fati won tete ma bo sagbade wo ta kebe lodo baba agba te ni be to ba ti de gan won na ah baba won ni wo la ma do be a kin gokere ma dunu obe teyan ba je obe labekuta loni to ba ngbelu eko abibadan njo keji o ran ma lo pe lo ba ara wa to ba ti da re ma ti foro oye koko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele so be o be se ngbo mi ba yen dide fia e ma bo pe ah o de wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo to do baba agba te nbe loju
0: ni 20 amoka street Daily Arab Bus Stop off Abaranje Road Ikun
1: e wa ke wa janfani ewe ati gbo ni afiji eyin na didi ke ma bo ko nse o kino yu elenu wahala ti damu wo lo wa nu agba re to ti fa ya ti ni dogun ati dese di wahala gbogbo egbe kan ara kuta ita je ni bi ni ele wo si bi ni olorun bo ni je ka wa rogun ofa o buruku oni ba wa fe buruku oni fe lu wa orisirisi ona lo ngba wa elomi afi elomi ofa lo fa elomi ko sin ta ti ele chairman to ba ti de o mo lori ba se bi ni ati aye wa ti to ba ye ka si pe kilo fa ti leyi gunun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni kankan ba en pi te mo boya boya awon le te ni mo to wa ti dagu ara to wa nbara je awa arun kan wa to je bo ma je were were were ti o ma ba nu mi ara nu eje inu egungun o lord ari sugba de yan ba ti wa ri eje ka tete gbegbe se ka mo pe odo baba gba
0: ni number 20 amoka street Daily Arab Bus Stop o Abaranje Road Ikotun
3: be baba gba te ni be loju wa
1: ero ibani soro wa 0806821 6859 0806821 6859 e ma le ti na wa be ti de bi kan re yen mu gbagbo yin dani e won ni e na o ba tan laso e je tan le kan na e gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti bai ogun ati wahala ataisan to na ilam o ti se lori awon ariwo na ni ati so boya wo ti sise egiri ojabo loke boya won ko ojabo elomi ma accident fun moto bi odun merin marun ko ni mo boya on fori agbaka gbabi kan a ma wa fa wahala ti damu nu agbo ara ngba to ba dojo waju bi e nayan bo se ma ri ni te yo ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu egun sinu omi ara sinu ejara a ma woka a ma rin ka imi wa to je tun tin to banu to le je pe ofa o le je talafefe afefe buku ni fe wa
0: wa ni number 20 amoka street Daily Arab Bus Stop Abaranje Road Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de Ikotun roundabout e wa ru atun lo si Abaranje Road tabi te ba n gboko bo Abaranje Road ni gbere e bo le ni Daily Arab Bus Stop apa atun yen le yas na 20 amoka street Daily Arab Bus Stop off Abaranje Road ni ilu Ikotun
1: ibe baba gba wa ero ba ni soro te le fi pe mi
3: 0608216859 0608216859 awon areti o
4: ha ra gba wa ra ile e
5: am e born a profession
4: o da se won na ori bo se rin ni ori ton tepa o tun rin won ku won ku
5: ijo olun wa da bayi ah nkan kan ma n ba eni yi fa
1: ma je ki ofo jo ki awon isan to le fa ki ati gba pagbe se o di ni ra da owo le ori keri ki ara nro ni nwu ara tita ara njani je kori o ma gba ye o le ruku ati bere mu kan ile di ni ra bo si se eyin didun abi egbe kara re nkuta ita ida to ki de le o ma rin ko da bi pe nkan ra lese bata ti bo lese elomi ko ni mo elomi a ma ta gege bi keke mario a lo da isan ti gbon ni lowo tin da ni wo le finish it soon.

sebe ni ogun won fa lati sale yo wa da kotopo a ma fe ju kan ga lo ogun ti mo mo so npa e imi a ma fe bi ju kan ga imi a ma fe joju kan ga lo nje mo ogun mi a fe mi won plot ile kan ogun to tobi nbe awon sa lowo bi bi ti ogun iba wa bi be ba se feju si ki bi be ba se je ibi ayin si omo araye si ogun ogun ni kototojin to je wi pe ti eni ke bo be koto wa ogbun wa ogbun ni oga koto te ba wo koto o le jade nu koto sugbon te ba wo ogbun ogbun ma njin lo saledo lai se ni to gbe ogre eni to ba ti ja sinu ogbun o ma nle die lati ada nitori wi pe nkan kan ti du ede eyan to ja sinu ogbun nisin ko se nti o le wo nu ogbun lo eyan le ja sinu ogbun yo so gbe nu ogbun ejo le ja sinu ogbun yo si ma gbe nu ogbun awon kokoro loro le ja sinu ogbun won si ma gbe nu ogbun opolopo eranko abija eranko lala le ja sinu ogbun won si ma gbe ogbun lo be ni ogbun o je ibi o wa ninu iwo ninu epe ninu ile ti o jin ti o si se ma rorun rara lati jake pada ogbun awon sugbon lale yi mo soro nipa ogbun taye ki n to so lekun re po ogbun aye ogbun to tobi ju nile aye gege besi spiritual inspirations eti olohun lodumare ma fi han mi nipa aye ati awon irin ajo mi ko lodumare to pe mi lati jise ni lana ibe osun ogun to tobi ju is arin okun lo wa ogun tin be laarin okun ohun to ni omo kan leyin oyun aini sale ogun tin be nu okun ni won pe ni ogun sale kini ti e ton fi nja aini sale nitori wi pe ko si mi se enikan ko lo so ko bi bayi lo kun si eni ko le so pe bayi lo se jeto eni ko le so pe bayi ni pari re wa ti o le salaye bogun fo ni won pe ni ogun aini sale agent describe bi ogun aini sale se ri ogun aini sale fe ni bi to wa o fe koja nteni kankan le di won laarin okun ibe wa dabi ibi ta gbe to pe bi okun se rin ajo e pa in wonu e lo ni olobirupo rand in wo ati agbara ba wonu koto kan ti wonu koto kan ma yi to ma yi to si ma lo sale sugbon ta fi mo logbon ni sale ni pe ijo ti omi okun ti se be lo gogo bi ti mo so ibo koto si ni be ni yo fun je ogbon sale eja to tobi to ba se mistake to ba fi lo ogbon ni sale ko ni jade mo afi to ba de agbara gidi lati le wo ni bi to jina tori forces ti omi ti oke okun oke ninu okun o lagbara koda nti eja kan le beat lati la omi n bo la toke ohun o mo bo la ti sale I ma fa to pe eja to ba ti ja sinu ogbon ni sale igba kamu e ni eranko tabi nkeun sumo o logun to tobi ju are okun lo awon ogbon mi wa ni awon igbo ti awon baba wa le ti won seri ni awon ibi ti igbo ba iku si ti n pe ni igbo tabi igbo aiwo igbo tenikan kan ki wo afi awon awo mo nipa e igbo ti odidi ilu wo te ti n bo mo le ti muri toro igbo ti adasi ti enikan ko gbodo sada kembe pe yo so ko ibe ni awon ginlanla wa ibe to tobi awon ewin awon oro awon ebora ibi ti agbalagba ti le se pade tenikan ko ni disturb ila n pe ni gboro igba iwo o si ku awon ilu kokan kan nile yoruba ti ni igba iwo ari igbo to ba ti je iwo yi to si powerful pe pe bi awon ara ilu se gbe nkan be kale o tobi won ma ni ogun ogun ti won ki se ogun ti ni okun ki won le ninu ko to to lo giri won nigba ti awon equity lagbara se lati le gbe igbesi aye eyan kan fi we ti ma ba lo be won ma ni ogun ogun ki se ogun ti ni okun ogun ti won le ninu ko lo giri won nigba ti awon alagba equity lagbara se lati le gbe igbesi aye eyan kan fi we nkan keyan si ma ba lo nigba ti o ti je pe ni lana esin gbogbo wa la nfe dabi asatin wa o se se ki won gbe igbe aye elomin na fun negative igbesi aye orun mi la bara agbeni regun aye to tutu ni igbesi aye dada igbesi aye to tuwa pe eyan le igbesi dada ni babalawo atawo ni sese I like ka lo igbesi aye to dabi ti orun mi la bẹẹni mo like lati lo igbesi aye to dat bi ti ojise mohammed bẹẹni kristiani won fe lo igbesi aye to dabi ti jesu won awon ko lori won ni mo fe ki dabi jesu nitori eleyi o possible ke eyan gbegbe aye e ko fi we igbe aye nto ni

na la won alagbaye lagbara lati gbe gbesi aye fi biye nkan mi ninu aye ti o si lagbara aye ba ti gbe yan ti an fe so di e ti o mo gbo ogun ogun wa lo ju sinu ogun in spirit wa lo mo eleda re won ju sinu ogun to ba isale ogun yo mo woke loke eni ti iru ele ba ti se o ni eni ti je bi pe atewa re ataso nla to wo atowo re awon eyin ri to den to wa nu eyin ko le re tin be loke en tin be loke o le rohun afen to ba ni time to yoju wo sale lore re to ti ja sinu ogun nu ogun I ma wa nkoro ni bo ti wo ko lewa to o ba nu ogun I ma wa la lai loko ni bo ti wo ko lewa tori pe aye fi pamo itu ma ogun o ni ipamo ko bi to jin ni bi ti o ti rorun fun yan kankan lati jade pada afi olodumare nikan nje yeyan ti e mo pe opolopo ra sinu ogun ti ja won nje yeyan ti e mo pe opolopo eyan ku sinu ogun ti ja won nje yeyan ti e mo pe opolopo eyan inu orogolo to fi pada sodi orun nje mo pe opolopo eyan lo han tegbe re jo jajaja titi te ku nje mo pe opolopo eyan lo yin omo lati odi orun sugbon to dele eye nje mo pe opolopo eyan lo yan pe laye to lo o la opolopo eda to opolopo do tara ahun la sugbon te pe ko jagbe ko jo kan lo fi re nitori ti olodumare mo pe awon alagbara aye nbe laye olodumare si ti mo be pa ba won pade idi ni fa won ba ti tete bo sokoto ni bere pepe lori omo won nitori pe je yi ko rorun rara o ti a ba ju yan sinu ogun pa ka tan ju sinu ogun e ni sale gbogbo to wo ko yan ko ni se en ti won ba fe koku togo togo eyan tan fe ki nbe ko re useless ko mo produce omo awon ni won ma ju sinu won si ni won lagbaja a fi o sinu ogun loni a ju o sinu ogun koto ti nbe sale ti o si ti won be ti jade opolopo ise eyan ni won ti ju orowo owo lala lo fi sowo ko lowo iwo gan mo pe mi lo ni ani o sugbon lojiji okan le to sele kekere kan owo si bere si lo gbogbo gbon lo gbo mo lo mo lo gbegbe se gbogbo ona lo to lati ri o survive o survive bi ere dawada lai se po ti de ni ana kilo fa nitori pe ati jo sinu ogun aye inu ogun inu koto te nkan ko mo bi o se jade mo se mo po ke lo mole isale ogun kutuda okukun ni isale ogun ki mole inu okukun lo je eni lofa ta fi gbodo ma ran eni ti aye ba nda laamu legbe wa ta moro sese ko momo en ti nbe ninu ogun ko ri na en ti nbe ninu ogun ko si mo le nbe okunkun ni en ti nbe ninu ogun ko losan ale nikan lo ni en ti nbe ninu ogun da nkan kan se bi o se bode na ma ro inu lakaka in bode ibe lolojo nba won awon ti an gbe sinu ogun awon ti won fe ti won ja soro ni o gbodo jide loni ko jide wuya lati gbegbe to kan ni lana to ba gbagbo ma so wi pe olohun olohun olohun mo bi o se bo se olohun na lo mo bi o se se sugbon ke olohun nigba to le gbo wa kiri nigba to le ri olodumare ko so pe ko mo pe hun olodumare ko so pe ko mo gbiyanju olodumare ko pe ko mo sasala fe mi toro gbodo ku saaju ojo to yan pe lorun sugbon ti o ba teyan awon le biti peku tiye tiye awon si baye eyan go togo togo eyan won baye eyan je awon si baye eyan je pe olu omo to yan to lu omo won o ni je obi won si baye je opolopo

fe ko para re lokan asiko ti to fun lati dide magba wi pe bo se yan ni lati ma lowo lo magba wi pe bo ti enu lati ma bimo magba wi pe bo se yan ti enu lati ma lo pic magba pe bo se yan ti enu lati le ma ko lo si lo yinbo ni to ba ro le aye olodumare geto lati ba fowo si ni lu esin wa kan o ni nkan te ba ti tu ninu aye la o tu lorun nkan te ba dide lorun eyin ni fowo so po ati fowo soya ti olorun olodumare fa awe da eyan nipa ile aye so nto fe olodumare yo si se nitori eleyi asiko ti to lati de wuya beru ba ota re ma beru ota mo mo pa mi o ku sugbo rogolo won ma ba pa won ma ba pa mi o ku sugbo lalafia kama ba pa mi o ku sugbo ni tesi waju oju kan sa ni bi oju adagun a bere nkan kan to lo gbogbo okun atagbara boyo lo torun bo gbese banki o si fit bere lati score wa pe won na fe ku o ni oju kan to ba lo soke lalala igba to ba pada land square wa ina ni e tun ma so pe o wa ninu ogun en ba wa ninu ogun o yato se ni ogun ogun ogun o buru ju ogun lasan lo en ba wa ninu ogun ki rorun rara lati jade te ba wa ninu ogun la boyo ogun so abogun aje boyo ogun ile abele tabogun ode boyo ogun yawo tabogun oko boyo ogun ebi tabogun ara ma rorun lati ku o sugbon te ba wa ninu ogun ogun ke rorun lati ku o tori pe bo ba se fe gokele yan ma yo pada ogun eni sa eyin ni ogun ti o fe tan mo iya si je iya o si ya tititi iya o si je baba re tititi won si fi don fi gbogbo won fi ku njo mo pe iya yi na lo to jogun ti won na ba lo are re lo bi awon omo won isi ti ya to nje won iya je wi pe ati fi ogun ati fi sepe fun idi eyin ati fi ogun ati fi fi ase buruku soro lati gbe idile yin sinu ogun inu ogun ini ya da ti baba re ti loyun re tan bi oni yen ogun ni won na ti fe yawo lo tin bi mo niyan o le jade dada ninu ogun nigba to ba ti mo yi pe o wa nu ogun si awon ba pe we won ni jo ti alagana ba mo pe agana seun ijo si lalafia gbagbo ko ronu jile ko wo soro to ni ko wo orisisi igbese to ti gbe awon orisisi risk to ti se asin kan to ti danwo sugbon ti soro yi persist ti o ku o to sa do soju kan to sa do si olorun to so mo olorun gbogbon gba ti egbon to ba so ma ja lorun o je mo pe ogun ni togo togo ko ye ko ku be lagan oyan lorun lati lo tun obi olaye gbese ni fe ti ba ti bi o na gbodo deposit ti esaye ni ni po na gbodo biyan ran ko fo menopause ma wo ra re ran ko fi retire sori ile dank ma wo ra re ran ko fi di agbalaga nigba to ni le se nkan kan mo ma yo kokadara buruku sunu gbese aye re o le je ogun ogun ibi te yan ko si ti pe fe ke yan jade ni koda o rin le rorun lati yanju nitori pe ti edun to ba re mo won le gbe sori igi ti o si mo tori gire magi sugbon to wa nu ko se ti fe yo won o ni ara ise to le ti won mo n gbe wa so pa ngba yan le gbogbo eyin woli mo ki yan ku ise o gbogbo eyin afa mo ki yan ku ise o gbogbo eyin onise se mo ki yan ise o e ku fo mo niyan se e ku idojuko ogun awon mara e le gba pelu mi wi pe en to ba se pe ogun to ni ogun ni ise la ni mo fun wa se to lo sese ke eni to fe yoyan ninu ogun ko pa pa ja sinu ogun sugbon mo ni gbagbo pe ma le ba ranse ko ni sese gbe gbogbo yin te gba yan le ni lana ka bi lo eni sise o e se ni si yan gba nitori eleyi lo se akesi ara re ko mo wonu ogun ogun aye ni fa ti se o mu oko ti se o mu yawo to tun ran ogun aye ini mu ye eyan bi eyan nikan te pe ase won mo kan ni won na tun bi ogun o ni ogun ti ko fe solution mo sugbon gege bi eko ta ko bi asaju sin gege bi eko ta ko gege bi ojise olohun olodum a gbodo fun yan ni iro ibanuje afi kiji da ina ni won fi pe ko si gbo da so to ru le fi wo to fe persist wa ti o fe ku o ogun ti o fe tan nitori eleyi o possible dada keyan wonu ogun ko ma ji tori pe wa ninu ogun mo yo yin jade ninu ogun pelu agbe olodumare ba to da yatorun to da ile to jogun to da okun ati ogun re to si da awon alagbara aye ti won juyan sibe e lo jade ninu ogun lo jade ninu aini lo jade ninu aini mi lo jade ninu aini bujoko lo jade ninu aimo lo jade ninu asira asita asiso mo yo jade ogun ibinu ma binu buruku mo mo yo jade kuro ninu ogun inufu ma lo nufufu mo yo jade kuro ninu ogun agbere ta to ti le ba mo

ba ti ni balopo pelu obirin tabi ko ni balopo pelu okunrin e no ti mo dada ogun ni tori gbogbo n ton lo jade yo n ta kadara re ni nitori re gbogbo ona ka bo na mi ti mo nu ba lori message yi tabi ona ti menu ba lori message yi keni ninu yin le gba wa ninu ogun mo le yin jade e jade ogun alaanu ti yo gbe yin jade ninu ogun e lo ba pade anu olohun olodumare olorun to tobi to ni la ti mo yo yan je ninu ogun ka e lo ba pade yo sebe yo ri be olodumare oba olorun emi tan gbo mi late kan emi na ni mo ra kan ya oba olomi tutu igi ti olodumare lo ti o se fatu emi le ra ko olomi tutu traditional prayer temple international ni ipinle oyo ni ipinle eko eni keni to ba ni nkan kan to fe ba mi so sori ero ba ni soro yi 0032 6 6 08 0 13 14 72 66 08 0 78 77 84 08 0 78 77 44 84 titi ojo mejo ma pade lori eto yin eto wa aye ko to ile ni leyin ona ni nayin eni ri gbesonu bi o se bomo o da ro o

Rashidi ni laye gba yen ti baba so pe ayin re merenge ni o le ko ni le owo owo fa mo wa da mo iya ti ka dara ba ti le baba mu bi o baba mu a ma po yi ni loju kana.